0: e tu inatu se pule faatanga le loia sili, e ava no ayo na tango fia le faam sinonga se pili. Mo le sila fia, e leo iei se talo sanga le loia sili sa tu lai, mo le itua leo leo a su esu eina mori anga le pa le mia maisi e tolima, ina ia to ilo ilo pe a pili lea faai unga. O se tasi o mawal o faa vaya ile talo sanga le ala ile pule rimoni a yafi, ina ia to ilo ilo le faai unga le faam sinonga faai tu malo, ono le finaunga e faapea e pito tasi, ma faai tu au, le ngā luenga sa faya, ma taunu uai le faai unga. Wa faa mautu na ina maa sino fea puwali o le tausanga fauru o orua fitu, e vala a wai mori mau e lua se furu o le mata uputau faa msinonga lo mori ai le fionga i le pane mia, sunga la audi ele maari e toa le ua tea polate e vafosi, i mori anga olo na faya o tala tau faa se se, male faa so e sae faa o ngai au wala o viso o ta inga faa teko na losi. O mori anga ne ie mafu o mai le tangi wa faa uru watu e neri ileo leo se toolua, ma se isi tangata e faa mautu ya ustadia. Sa faa se e atu ili faa msinonga mawa lunga le su esu eino mori anga. Ono ole mawe le aise faa msino ili faa msinonga faa itu malo. E mafai ona ya tau aveina, ona o haa fianga ili mata upu po o se conflict of interest. Peita iele i faa mali aina ili faa msinonga mawa lunga ili a mau. Matoe faya ai ili faa tenunga, e ave mori anga esu esu ili faa msinonga faa itu malo. Ona e taala fea ngai malu si anga faa litu lafono lea faa msinonga. Male su su eino mori anga butua iai, ne tei tae o le malo. Watoe tari umai lea tunu ule minsta o mta ngā ruenga o tiute, manisi o le pūlenga o le mta ngā ruenga i au fiai le ofisa sili, ina ua mai ale vai yaso na lātu wasi ai no fuanga, o lo o leo ina aitua o yo niusila epe o malai va alele malunga o wafu, ile faa moe moe ngā lulu e faa tasi au au nanga, a mta ngā ruenga o le tiute a tunu e lua. Wa faa iloa ni mta ngā ruenga o le tiute i sa moe i se pepa faa lau iloa. O le taa ua o le asia singa, ono o le asanga faa malu si yaili si itia, o le ngā lulue faa tasi ma fetu faa ito mai o tangata fai ngā ruenga. Ile faa tinongo ngā ruenga e pui pui a maruai tua oyo atunuu, mai fai nga sori tu lafono, e pei o le fea vea i leo fuala au faa saina, ma ngā yo inga tau sori tu lafono e tau pule pule lona faa tinoina po organized crimes. Stasi leo ngā luenga wa soo soo tau awa inei atunu umo le Pasifika. Ona o le sawa sawa o ia fainga sori tu lafono. Wa fia ia tunu u ae mese lawe le fe eina. O pauta mafuala au fa saina. Sa feilo i atu le minsta o le tiute. Le to fa masi na lupe le atu vao makesi pisi masi na lupe. Malana au malanga le minsta o le tiute o niusila. Fa pea suyo le mta ngā luenga o le vaa i fa fole malo. Mafai ai ni talanoanga fa avao malo po o pai leato talks. A o iei ni usila mo lea asia singa ile vai yaso ua mavae. O tupulanga talavou o le lumanai o Samoa mo atai au, a wā o tā ita i o le malo i le lumanai, o i lato fōi o le afa awa wina le ngā luenga, o le ati nae matapu e le loto i fale o ainga, nuu le malo fa pere atunu. O le vai inga tau la i leo le fenga fa avai fōu mo tupulanga talavou o Samoa wa fa alawi loa, i le nei vaa yaso ua lima ta itaina ili autu, o le toeti mata le upenga. O faa iloa ili mta ngā ruenga o ainga maanga fe sootai, le faa lawi loa ina o lea fainga faa vae, wa o ngā tutonunga le muai lona te pena ina ili una ia leo le numana imanuia o tūpulanga televou, o le tātu watano.
1: O le nei faa moe moe u faa autu ina e faa pia, toeti mata le upenga. Cast the net anew. Le fatino ina o faiva Samoa, a lafo le upenga il sami, e le lafo ina e stangata e teotas, e mana o mia lima e tele, e mana o mia le ngā lue fatas, o le ono sae, fa maoni, ma le fatu tua. A le leo na lafo le upenga, e manui ai ainga, manui ai nu, manuia le atunu. O se vaenga le te tau an tātou whaia mō tupulanga talavō. Ina e tātou lafo whaatasi le upenga, e ala i le whatele ina o abanoa mō lō lātou awai, ma lō lātou wati na ina. Yo tato fa mauti no aina o lo o yai le avano.

nei fa fi fi ngamo ja jo mole au ngale oni high school ina wo lua se football iba minuto che dele chula se football le lua le atu no lo anga ia ti job of changa bai ai ngale ni fi aso pa malo ti ati le atu lo mafu cha mai John wo la tu cha vale malo la vale cha malo nga lu lue a be cha vale tu tu ala lo la vale po kala mel fi fi mai mo cha cho lo sao ngale mu ia mo wo le fi fi le ni aso Fautauta le leima ia ia te oele poto Ia te oele fautauta malea tamai Fafoe foe elu sai lunga lea wala Taunu mai nisi neo tatu falinga le mafuta bale tatu watinu Awane ngali ia te oele tatu Unambar tautua le Casa Pets Mana tu ane le Casa Pets and appliances Olo fa nga solo le tele o latu pa ue le seki moenga Seki no foa TV telefoni male tele o latu oloa Pa ilo iya ina e fa fonga ready samo mali tau tua. Iwo e fa salau nga pera tui natu e mau aise mea lofa mo oe mali tau tua mali unanga le Casa Pets and Appliances. A fio ne loi le fa fitu fa Great South Road in Nai Otahuhu. Po le tolu fitu iwa Great North Road in Nai Henderson. O la wali telefonu le over se lau 2225 valu. Over se lau 2225 valu. O na itango le o mi le numele lua. E na italano le Otahuhu. Omi omi atu numero tasi ona e so ta ia tu le Henderson. Awele ngalo sa tu si ole va filfili mal tatu tu sel songa le masina le you lie. Olo walu tatu fa bitona le lima se fulu tala. Do sa lima se fulu tala le tawa tatu tu si. Le wo pa uati ant oi mo le masino you lie. Awala te bisi le tatu pa ule. Nanga uma you lie ko e Oso ilungal kako kawar tatu tus. Bye bye la le manga ya. Awe mafuta mai la ofia lava neje mafuta mai ai. E ao ngante le tatu tus ye fa ye ia sau me alo fa ilo ilo anko. Ilo anti. Ia sau evaku se kusi mas koi inga. Ta ua fo ilia mo tatou. Tu la fale. Ia ma tatou uma. Te ilo le o ngana samolo itono tatu tus ine yelua le vafilfili mal tatu tus er songa. A if you mana umbi ala tatu fabtona lo walu mal limasina mala mal tatu telefono lua no lua tasi lima vitolu lua no lua tasi lima vitolu umal ngana cici e mailo lel tatu tuatu si dela uta watu ole tolu pa tolu wono hopole avenue ne imanukau mo ila tolu ma futo mai le ne fo yasu ita fa fi lon langi a if you okasau tusi tanga yan le shop radio samo.co.nc Ole shop radio samo.co.nc e mo foi ona oka e sau tusi. Awani ngali a tu tatu fa bitole na lo alu mo masina ne you like. Oi ni ti wai wai o mai you like na tu sau fo ilia. Wai fa pe mai e ngo fa ngolo ngole speso nganga. E fa pi ko nganga lo kwa bo umba. E ke fa mai e fa pe ma ko kausanga ko no.

Upo le pese tu le ola faita tala. Ku uan ngibu le ola faika kalari. Ia isi ni mangi upo le pese ya. Kama fu ilia, ia ai mai si ala koi nga. Ia ilile ya la imo mo I falalata. Fu ilia le kere ikako. Aole I falalata la le afape le fakwa umamai le loku. Waka api ma ifafo kwa umale loku kwa wolu fale ya ida ngang pa iya male upo le kuwa ay koyo mai fo ifafo oko ay walo ka papa kuwa koy ma ingi ingi ya wa ma ingi ingi lo ka papa kuwa fo idea yo lo ngiyami yo lo fika kala ay leanga fo le mewewe uwa yudu leanga fo ngei me yo lo fika kala ewewe uwa isopi ay ay makafi mavali Susuru ai foka. Manao ibiga. Yeah, I'm gonna fika kala la dia. O kala kala angale me esre bawang aka. Ya le ole tok tok. Ole bawang aka ya. Ai bokki dia ai ngo mali pile pe ai suma. Yo yulu wa mavi veu. O fili kasi da ko wa Bo fili dua. E vai vole kupa vai vai. Ai. E basta vole kupa malo sir kamra nga. Papa ku mai la ai ka kala ngoi fo. E meu e fa ka ku mai la le loku. Ah, si o mala le loku oka. Ke pa ai le baunga, pa le baunga la lea. So le ke fai aku anga fa api o le kuma ia. Ke va aku ama, va ama sofa sofa le fai nga. Ye ia mea, e sa ole nganga fa fa fili. Sa ole nganga fa fa fili, ole ifa la lata. Ifa la lata fua. A e ngofua oi. Ya ya si me kebe si fuwa le ya si me la associate fuwa isi mea mae mae aso mae ifalalata fuwa yi desi a inga ya ya si me la ngufu ngufu ha o iya le hanga e le hanga o mea nge yo e wakere nga maa sufa sofa ika mafukanga ma aya wakere nga le kwe lili mafukanga ya ae mai si ala o ka pele faka ka inga Baku se kala, baku e pasi aki I Ke fai ako le kosonga Kunga la leo le kala, kusa e kasi le upu nga fai A e pasi aki ole, walua upu Pasi aki ole, si a vayanga le Waiye de malifai upu O aki o, waiye mali parkalafa O aki o, waiye mali walua parkalafa Kusa la e o aki ole, si a vayanga E o kongwa kwa le vayanga Le nga fai e I le kala Wakum wali muspepa Ailoa seme afesili Ogu morigu si pepa. Yang au kaku ore fa au popo. Fa au popo mar fa kele ma kau kia. Ah, ola vesili la kofa ku. Ole ase vai fofo. Ale avoi se me ka au fi ngi me ole tok tok. Ole ase vai fofo. Ale ase me kau ka au fi ma yer kamale. Mai mau pen ka kongu, mai mau pen ka kongu. Fatalo fatu ni sio tatu paga lungo Facebook lungo YouTube fatalo fatu ni vanga luni malor se fo maru malor fo lang mama yo e ide aja pai ole uputu sa le ki o fo I ya to ina malo ma tu ya sola e fai lo me ai ai do ai do tamaj pe ai la fana ke voi do le piso ka mai fai mai la upo lo tu po o tu trainer mai ai Ofele ene ngukwe, ai ofele ngukwe kaukala. Tulonu faa fonga le tunu. O upu fo ile lahe, e maa sangin kako faa longo longo ito ina. Olo umatu tuwe ilasu. Aia, ofele ngukwe kaukala, ofele ngukwe ai. Ia, bode ilo ala ngukwe tulonu faa fonga le tunu. Pe ai, pe kaukala. Ai maanga ya, umanga ai. Fako a kaukala ilo ala iye lea. Ele le yala de kaukala, kaukala I mea o ngā. Mea ki a ele a inga ma. Aolo kaukala la lea.
Alfa ingoli si yaingo. Wo oi lu anggo lu anji. Wo oi mak wo lu ginga wo kau fa. Mai mau pa ai. Kali do pon men ka kau doang. Wo man ngila lo langi fa ka. Ba balo tini so ta de banga chenin fa ta lo fa chu. Rose balo se fo la de Rose. Ha. Yang al melo ki le ki ki le Rose. Rose le ka ka ka. E ngu ngai. Ari masau yo. Aba ta banga fa ta lo fa chu de banga leso. Tapi tak bau malor sefu manusia. Vitolina, calon fatal falava, malor ngalu dua malor fat malosi. Alo fatu di sungai lewa, si usia ya itu alit tau fau, brother. Pai mana tu fatu si talavai masasa. Kau so ya sasa, pai mana aku fatu sang kalavai. Ia mawa ia tu si usia ya paila Elia ngai fatu masih si kalavai Maya. Si usia ya paila Elia ngai fatu kurang fat di kong. Ya wa olu ama ulipang fai mai. Sinapi fa ui fa talavatu.

Sala sa sa ola comida sa olesio. Ele leia la kaukala, ala seki de ainga. Ah. La ele leia le tok tok. Makwa masawa le tok tok. Ala e al loko ifale makwa sikwedi. Ah, sikwedi. Ya. Le leia e con loko ifale. Si si o manga ia makwa okay sikwedi paling ka faku sa slau pasenge. Ah. Ole tok tok, ole tok tok la le. Ai vai aku ngeloko ifale makwa fale kongole box. Pa fale kongole box. Kaofi. Ngale full stop. Ai manga yala. Manga saola, saola dia. Ele leia el tok tok al kongole ainga makwa okay. Okay mia uma, okay kamaiki, okay kamale ainga. Ya okay kinga. Le leia mia uma, le si me fale kong. Ale tok tok la le makwale ai mase kwa fale kongo le box yo la la me fai kwa vali vali le box kwa ke mo mua sa una ye ke mo mua lo ko fale yo e kako kalongo ai foi sa mo mua ke mo mua lo ko fale fai fale le yang ai al rali te tok tok ai lo lu masau o e lo lu masau yo ale fale kong. Ale fale kong wan loko ifale versi oma. Fuli fuli mayo atu mauga. Kama fa ngale ngale ala ku asu e aku se suka pole ase me ale se me ba de fingo kala. Ba de fingo kala. Ia po se ainga fo ile le wa ku maia. Foi. Ang usa fo me lo kama pe ase du se lingi si e vaksi fo swangi. Fa ye e fa ye singa mako fa kaung. Le ala wa avel seling, le wa avel kupe fo ile ole alofa. Ai ko fa sa sanga a ko fa mai. Ai ba ile lunga li ida le oka. Ke fa ko ngasu e kupe mai. Wai wai de wa ko ka la yau mi nga fa. Wai wai ile ola ngale wa ola. Avi avi olu wa lofa er ko ka la kanga ka. Ole nga ai ka la fo ku singa ai nga ya. Wai wai mo ka ka la. Wai wai no no no fa ka la mo fa ka la. E avi avi ngale ko fa ka la. Kafi ofi mai fai kala. Se ai kanga ave se me list tangata. Avi. Awe ke popoli. Ai lo le avi o kosa mai oi ai ba. Ai o yai. Oka. A bani mai ngere lo bakwa ke vai wo oi fufu maka wa kakosi. Wa makwa i. Wa makwa i sa ko iki mai fufu maka ai ba ai. Dale le kokongi mai la se de. Vai, mai apa o mai ngi se vai muri umi kon fal sa ke fai aku pe o ngar kingi fongale ai ba ai le ola i karafu da le ola pen fiki vai vai no fingo kala si kanga kala ngal ku lua e ma sa u aku lua ma se vai muri umi mai ala le da le fupa o ma se vai di umang kokongi e ola ala fe au o e kokongi.

ya fita fita na ya umaya uma fasioti uma ya tema ai umai na otina itaile ai numa tu afate ia le tema lo oyona malfa fini nema ina wala ba ia le sofa ia la ua e fita fita le malo na le fia mana tua le fafine le sa wanga na fai ilon tolu na tango atu neile avanele ako kome le tua itu tonu si ana pepe ma ya momo atu lua le vaitafe na ilo antu le taite el fita fita fika fika papai fa finge la kuil kuil kuil lo finge la pue mai finge e tau nu watu le vaitafe wata fea le ato ile vaitafe wapu ele fa fine ona avele iuta a itaile ai ya ufa penei ona te fea tu nei le tamai titi le nei oli isa ki to tonu le ato kome le pepe nei lo ane le lo matua fa tau la itu yuta le vaa matua ona ya vane leo le tamai titi mai ya tausi wa matua li sati wo ele tasi aso na fa pea tu leo le lo matua le isaki sa vaai oe si a ukama e ya ya le mea nge o ke fia ka waku ya ki oe ole ati na Vai o ke manga o la vanga ye fasioki le fika fika le anga fasioki a lo kama. Ai mai se o ke manga o nga ye asawi nga mai se o ki nga I kai le ngofu a nga polonga. Ai mai nge ka ko nga ngofu ai. Wai luna winga li tina, ele o so tina. Vai oi. O ke vai a kule isi aso ka fea fea a kule ako kome le vai kafe. I anga o ka ngā kule ila ula au umia yei le manga ile louma yei le ako ilunga le pa umaku. Oi, lo na winga le tina na lo mo ya e yo ya wala wala o manga ko o se ko kor mele la lo wa ya nga lo lo wa ku nge la la be ko yo o la nguku o fa pe nge la wa ka fe fe ya ki o eli sa ki ya la fa fe nga mai la nga ka nga ku yo fa pe la wa ya ku la yo la nguku ma fi ala lo mai la ba le lo le o le aku nga ka nga lo mai fe fe ya o eli sa ki nga lo aku le ka u si o e ku o ye ka fe a ku yo mo ku ye le ya nga ke tina le ai malie fo lo loto o le alal mele te mana au te fai ma ai oe saungi o le poanga nge le kulua po mao o le asa o le solo fangua e ke alua I kai e ke malam e malama lo le kai au o ka kawanga e lunga le maki e ki e ngaya nga kong ula vele ngofuanga olu iai polonga le iai siau ki nga ia ngai ma aila ia e ke iai e ke ilo le leila vale fika fika e kule ma ila longa longa mua ulu Ole fika fika nga oke manga o lava lisa ki e fanga longa faku le au. Ia wole leila tulas apa fela pane la veli sa ki le au le nge ye kansi olo ye mala umanga. Ia au lava nge misi. Ia wole lei o fela me tu wale fatu. E ke lei lo ala me ku wale faku. Ia au aina ilo ngi faku. Vai oe. Vai le faka faka. Kilo kilo le leia le faka faka. Onga ka ile leia le yau le au. Fanga le leia le kaunga ka faka faka le faka faka kau wanga vale. Epo le kama kau o le ilo. Fo le meko ngwe kuwa le faku. E fa singo na vale le au le meko ngwe le faku. Au wange imisi le isaki. Te ala se furmo le lua le po. Wa alu le solfo nuoma le mana le isaki tai le ai. E malama ane le tai au. Ia o ta oto le isaki lunga le mapu e pu e saonio le afanga. Na ona fanga ile saki misi le au tu le pala pala lo ulo mali saki uke wa wa lo mali fita fita na lilo ya li saki wa mo mo ta nu ule au uke le lo matua oi ka lo fa sia ka mali saki mo kwa ie va ve mai wa le menga ya lo fatina wa uma wa I fil fita fita li saki o fenga ku wa ile au me tu wa le patu e fa ve fenga pe pelo wa yo le au le wa fo I mai Anga kule faku e koko. Ale para pala. Longa winga na kule au le para pala. Lisaki male au para pala.

fofo ai palpalala u furu au le nge va yas kau nga usu de le nga ruwe ai fa maongi sa u fode furu au e mama a fa peke alu alu e se de me kipi o ai ya nga u furu au palpalala me kru vasa o kangonge vidia kurisa ki wole mo kurisa ki wole mo watu sa uja toksia Ole bala watu tongsi of si pisi ole tatu omeka kans. Ono winga matu api si ama kongsi ama di saki dengi yoli. Awala ningali ato e bala wanu telefoni a tongsi ole olu atasi fa fi tuolo di mefatasi. Olu atasi fa fi tuolo di mefatasi ole udanga matu tuolo na tatu omeka kans. Ai fi asi asi fo yolo tu atongsi ya. Ia na e titi atu lele tu atu selu asila u Kevin Distrive na imanukau. Tele tatu tavale te asi e fayelo filfilinga. Vale ao ngal u por ta vale ao ngal piki apo fu ilia e manga ia ao nga ia ulua ia wa ia ia ta vale ta mai tila to ga manga ia fer ka vale or ka mam kinga ia nga nga ulo le tinar ki ia ave ave or ka ma ba ba le manga ia kedi ai le manga ia u mang fan lu piki apo wal ke lo ko nga piki apo na yo ia kung sia ke la kwala fan lu fi feeling avo le va pe la kulo ma kwala nga nga lo ngola wa Ya epiki fo la yele langur kavali o epi kau si si diva. E wofa enga enga du kavali fa si diva. Enga enga enga le dulu mo. Ya kama dola yele orto ina tangol fo yuli. A orchina kango urki. Kango urki er kavali. Ya orko inga ya ya pawal mio le avinga ia. Suire kia. Ya orki akor kavali pure lumtua. Wow, you like Kong here, ah, sawa. Boy, the leg. Luas full minute tele tu la tasi tatu fa vifianga. Musika su vifilo ile mana yo le suru malela. Watau ma fana fana tu ile tau. Watau se sawa ile o ila tau. Wa fa ino fo yo la tu a. I tu ina tau ma lulu fa pene. E ila uta ma paila elia. Oi la tu foi la ia ngasi ngasi tau vadulu Malaysia sa oi la tu savali alo te baba ia tu le mana io le la e tau fa ma fa fa na mai le tau bo ila tu fi fi ino la tu fala au Jans leo te fata lo vatu le ma futo bai na fa mai le fata si mai fa le ma io te mai ti oh i fi ala le fi fa le ma kamai ma lo si fu mangwia Dr. Fasabalu Aya makwao kiel fanga di sakiri au Wa nga pa kongu a Kami ngira kau kue alu dungar kaum kalping si Wawes kama ini ngo ya lalu lepeng singi Lalu kue mingo ilunga Yoi Watatu wabak ayele tulang awa yelo langa malsoi fuanga Malau langi bertamu disanga lewo yai tato Fai wale kau ngakau lepeng singi Aya le faila fa ta du falo lo wa makwa i valu valu lo lo le ko ya ko se se lautala o le tu a tonia o lo fo ile se se fulu se lautala o se se fulu ai a wa pasi marcela kaunga ka a kaunga ka kaunga ka le pingi singi kaunga ka le te lo lo wa halu lunga le tau mea tatu tilo tilo ye matatu va va ile o langa mar se fanga lo itato ya ongo sa On the side, Tanto. Or we're going to telephone on the side. Are the melee, Tato Funan Tatu Vava Ailoa. Matatu Tilu Tilu Poleale to Inga Omi Omi Totonu, E Omi Omi Elefang all of Fatau. Ah. Ele to Waila to Fuilio Life, I may Upoletun Uma Sanya Tatu to Low Fafonga, Tatu Watanu. Like work quang you, like work quang you. I want Edifa Pella Awa or Telo Inga, Emoia. Wa tonga tala ne vaite mi ya ai fa pela o ngai kurkwa ngi ngaseki adwa ai fa do fa ka polar kini lo fa ai mo ma to yo wa pipi o kwangi wa wa mo muku kwangi ah ke la kula el peken se fu ile fa do fatau ma ngira ka fa la udisi fa ile le li so lo fatau la le ma ngira ka ode ringi na ri o ai ka ode ringi sus ka ma ko mo ringi na ri o peken se ka ngole fa ka mingi o ilingi la le la patuna A patuna lai ora le kala masenge, kanga pingi manganga o patuna, ah? Ia e alu disi piko, va ye chau fa laua, ah? La fuwa kongo fie de mita ama wapi pasu o sisi mangai kamaiki, ya masi ko inga wa, fale kongo olo asi ko inga e, ya wanga afu ide de paru paru, ae kausamis ko inga, ya baka ko uma,
Ni wo fare kong olo. Yang ai le tui vai mo fu le pefiku kala e pe ongo pefiku pe valu ya vai mo ton. Kusa ke fi kangala fa akor ko ke lo ainga. A fa pe ainga ngale to a fia. Pe ainga na to fa. O ka sing happy po tui vai mo. Ki kangala fu ma yala yale a. Fa pe lo vai mo lo makua. Lo vai mo ka ika. Ya pe pe ko far fa ya. Ya mankuala tapoi ti temine ya tatu whanau. Afa ya kule mea aiwa ese hame fio a hiai. Ya la iri siro, ewa laku, mwere tui whamoa, mwere saimingi. Ai afa peala ole ainga to telefo ili ole tamamal tinamal whanau e to avaru. O matu tua fo ila tamoiti. Ya kengo whala oi ya mapingi lau whakau. Iri tui whamoa, ari tui vai moa ngai nga iri pack and save. Luke kalunga kwa pack and save wape paunga lfaro lola, tau tau ngofil nei temi. Ya mali tui fu amuanga pe se fulu ya vai mo go kong ya nga saurola ya kipi kipi faisinga kaleve ya pe ke saurola ya pole elengi ya mifa kaleve le elengi ke ngofuala o ya fua le lady se elengi nga ya oi pe yo upe masani ya ya le tatu watun fua le ofu ile te leo le ie aile ole vakule ie e fua le ofu ala ki manga ufa kede le ofu ala kikide ie Fuwa le ofu, ili te leo le iye. Fuwa lang fa atau, le tupe na ilo lima. Ile se lengi na ya te oe, fuwa nga iyai iya, lang fa atau. Ayala kuwa nga le valu se folu, e lengi, o le tona, o le falawa, pe palaisa, wa vai. Ke kango mbo mua le iya nga isa ulo le fale, ka leve nga ngei, ka le kae au, susu ya, ka leve nga ngei, ka le kae au, e lengi, Ya, falen sa imingir ering. Alaysa, aire alaysa. Ya, masing apake kafo nile kau suisu yang ayay. Fikang ala kupe ngawur kau ngakal sefo. Ay, lolo walbakula le malau kupe ngakle lima sefuru ka selautala. Fai melau faakol kuwa nga. Ay, lakulua kau kusayla oye isi steak ilu ngale. Ole lisi. Ay, lakulua le puwoso ulangu ngafu ilu wafia. Ay, isi steak. Ke ia le wai kango whakau. Ai kango le whakau mali a steak. Ai a mairuma. Wahoki a koe maisi o loa ngai kongora wisi. Kalu kalu wai lofi ai di steak. Kalu kalu wai fia kau sami di steak. Ai le isi a steak ngara kula wisi. Kalu kalu wai. Ere ngaka li kosi ngon maka iru wale wa ai le steak. A le manga balale wa makua ngau ngau kere ia. Paa mali e ingo le manga balale. Ya ya foi kai me fa kuru mangava mangava ongo sai mai ongo sai mai lofia steak de la vacule a pastek e lengi de kakala mo en ai e fa pe ngale olanga e ai kai me ke bo a do lo wala ko la udisi e la kuru falo lo a ke ya wa kaude le olo fo de wo so ya lofia Ole ngakala inga ko singola va ai fo ilia in ma ngaya au fa meru manga va esa au sa ole le mo ila kaste nga nga nge ia ai va kunga o ki a ko ma lisi lisi ola fa tau o ngal ka nga kala ste ai kasi le po ai le ste au la nga fa mai fa ya kulo manga va lo mana va e ia e ngo sai mai nga o nga nge fa ka le le ste ai abi ile ile Oh, ngangge ilala. Oh, lo mangava ilestek elengi. Ya, tebola ile malu elengi fa kaleve. Ya nga e ailola ile lo kaleve elengi. Ala ke ma ho for steak. Ya nga ke ma ngale le ya ya le. Na ma ile manga ike. Usa la ile kaleve elengi. Ala ke ma fa for ya steak. Ya ke popula en a. Wala la o for. Eh, ke yang ah, ke pura-pura yang lafi fa pe eh wo kama ngal steak ala lu ah, wala la o ale dia pia pila ku le steak. Luas full fit to be to jale to la jasi. Ba vi vienga si vi filo mal malo ta to to long. Ba je ina to uma la volo ma futo mal ne vanga la so. E fai le mu five. Malo dia na bele lu malo si fo la de lei.

out if you for Lena Yaso if I feel like it's a tattoo to do, my little por calame, while I read to Leola, Malo Lavale, so if woman we are for Yaso, or a look I lose full lure for petals full tassi if I pair, or fetala yatule li Simona, Simona, fauta, woman or tele satani yet auto, yalulu yet auto, a pay ole saito. Ole upu mo oe nasu lenei, o fuafuanga satani mo oe. Wei loe yei fuafuanga le atua, mawalulunga ma le matango fie mo oe. Ia ai ole mea e makaukia, e fape na foi, ona iai ia fuafuanga a satani mo oe. Ile yoane lo mta upe se fulu, fai upe se fulu, iai le maumasani foi le ole fitalainga Yesu, fai ma Yesu, wana fatusa, ia le ngai ngoi ngā sātani, I le tangata ngaoi, fai mai Yesu, e le aisisi mea ngā sāu e le ngaoi, po sākangi, na sāu oia, e ngaoi, e fasi, ma faa umatia lo wolanga. Ao Yesu, fai mai, na sāu oia, na ou sāu ina ia e maua leola, ma maua a tili ai lava. Le ngatina e maua leola I lalonei, ao leola ma le manuia e faa vavau, o fuafuanga nā le tua, molo wolanga. E ke lo sākangi, e ika ke le sākangi, I fuafuanga nā le tua, matango fie mo oe. Le langa faa iloa e Yesu ya Peteru, ma yo Peteru, o le soo lata lata ya Yesu, ya muli muli ya Yesu, fatasi maisi soo o Yesu, sa lata lata ila tau, ma yaile mafutanga ma Yesu, ae ngakango Yesu, wa fama natu ya Peteru, Peteru, fama ngaku yae, ia le mo mo onga o le desire satani po le mo mo onga satani fai mai ua manga o saka e lulu o to pe o saka o le upule lulu o le me foi le faile kai me foi le process foi le ole o le fa ma mai no saito e ma kwa lulu o le si me sasa le saito no le le ese le ole apuki ai o fa mo mo e pa ur fa ku saiko e ko kongo se po vinga la o le fa mo mo ngo le lulu por saiko e pa ur saiko e ko kongo le po ai o le me kongo nga manga o isa tan e manga o lulu o e o longa fa mo mo e ia e pa u ia e o ku le ma laia ma fa lu mai na o e ma mata ngalo volanga a po le ala lo tau ma fai lau kau mawhai maa losi, lau kau mawhai ke laka laka ili atua, kai pe pe te rumong so, sa siri nga laka laka ili atua, aile iloe la tau, ia le mo mo onga o sa kami, ia lulu ila kou, ia pa u, so ole mana onga la sa kami, ole lulu oi e pa u, ai ole mana onga, po le mo mo onga o Yesu, e mana o Yesu, ia tu maulo fatua tua, I taimi e lulu ina ai oe. Ako ngu o lulu ina oe ni fafita huli. Ole mana onga sa kangi ia e pa u. Aia e mantua le mele nei. Ile fai upe luoso e tols hululu. A fai mai Yesu. Ua o fatonga mo oe Peteru. Ina ne ima vai lo fatu e tu vai. E mo mo onga sa kangi lulu oe e pa u. Aia e iloa. Ile keimi la wekas a o efe a ngai ma whaafita uli pongi lu I kau wa kau au ma e pa ua ia e loa o le mo mo onga o le tua mo oe ia tu mau lo fatua tua ia kupu pea lo fatua tua wa ilo al faiva nga Yesu le faile lang fai mai o lo faia ia le fau tua le faiva o le fau tua mo oe inga ia e tu mau ile fatua tua ma le faalango lango ia teia. So le upula mo oe le asule nei, a fai o e tau faa vai vai, ia tu mau lo fatua tua ma ia eloa, o lo kakalo Yesu mo oe, o lo fatonga le ali mo oe, ia ma o lo kapua ia Yesu lo kong fai, a e faa vai vai, ia kepa ile tua, ma e eloa, le fesoa soani ile tua, e ala ile ngangopa ia, o lo oiai, ia ti oe le tua, fafitai o alu I tau o ui ai matou so se tasi foi o luluina lo nao langa satan ile nei taimi fa manatu ia te ia o lo e fautua o e moia ma ia tu mau lo na fatua tua ia te oi fafitai isu Amen.

Ala langa fie fie tantou le tupo tupo. Ala langa fie fie ile li'i o li'i. Ala langa fie fie ile tua fai vavenga. Ya bi ale li'i faftai le tua. Inai pepesenga fale nganga mo tantou. E fa mai atua le tatu po klaimo la reto le ole. Pena fa funga iei mo fa longolongo ai li taua. Foi ole mori morino le upo le tua. Mo tantou le neia uli. E faftai au tatu loto ile tua ya abonoa e mafayon tatu falungolongwai fa marisi au. E ala ilana fionga pa ia e tawala maila na ufingi ngaruenga ilunga po kalame rida Samoa. Ele ngata fuilea, ia po kalame olo fatinu ine tono lo e kalisia. E ala ili sunga fafenga inga olo e au auna ma e ngaruwe ai. Ae olene ya uli, maata ngofiri fasole upo le tua mo tatu. Tatu talo pe ile li, so sani mailo na nganga. So sani lo na nganga pa ia o tatu loto. Palau tele, ilana fiong pa ia peo na tatu farangolongo yai. So sani mo tatu savalinga. Ewa itemi malnei ya folango lo tatu yai ele toe faingo fie. Tatu te aea I maunga, tatu te ifo I vanu, ili telu faafi tauli ma me tupo sei fuanga. Aile ifo I seisi me sawi leli o laulangi sawi ngaoi fasim faa umatir tangata. Sawi Yesu e faa ola na tangata na failo na faa tusa pa ia. Lea tatu te faafitaya ili atua. Tatu te mataala I mea uma. O mea e tatu te o iai, o ngā luenga, o a o ngā naita maiti, I a sose mea o tatu iai neva I temi. Ai faafteile atu, e maili matala ia te tatu, tatu te o ai, I a mapuipu iai tatu I nei mea lo tatu feo iai. E le o mea fe ilafi uma o mea le lei, e iai fo I mea e tatu te wawa iai fe ilafi, a o to tonu, e le o le lei. Faafta iai le lei, Lana upfolfola, faftai fo ile tua yat oi, fafitai yat oi, le tari yaino ne po klami tono lo moto mo lulawa. Ai mese o lo loto, ma o tato loto, e te tala mo le upo le li. Table wa te leo tuas fuma tasi minute te tala le tula e lua. Tale tula e lua, nse at fo ilo tato nfo fa sa lau le fitalinga ya se umanu, po le to faya fonga mua. Awa ia le fa, wa wino tato po klami, se pa ifu istemi o le fia fia nanei. Tua nana I whanau a onga, tatou matua, wai ni te ifu ua tuaina e anga ia te piki na yo walo, awal whamanatua ia po kalame mo tatou, taone tatou vavi vavi o. Tatou woi o tatou no fono fwai ma whaatalitali taimi e tuaina I tamaiti. Ia elelei ale tu uano tamaiti ti ala ua paka ale I ola utapale. Awal whamanatua ala po kalame fifia mai. Awa ne I umi o tutu so walo, a lua minute tutu lo walo I o tau whaatalitali mai o umi teli. O mahalu ulu le tau. Ale mana ia, tu uane nei tamaiti. Ala fu ua pakai o maritina po le tama. Piki maritamaititi, alu lore fale. Awa foi nei e fapete alu watu o faile maso se atatu wa mi o. Pe alu watu o leisa upaka na elatu foile e paka se se au tafo isi tavale. Ta e alu lola ia le te fai fai mei o le fale aonga. Ale tari tari atu nei tangata. Ole mele woye, wafio I fasolo akwari ya kusipaka. Iyoye, kakeke iya ni mawala katikin. Aile idua, ole wafio I, wale ise vipangwa, eo ofo ilai meye wa ongatamaiti. Ole famanatu na motatou, eo ofo ilai I nufuanga iya ongatamaiti. E keke iya ilu wa mingo ya ngangase seal mepaka ilu tabale, laiki mingo ipiki mai iya luwalo, aite la la akwale kusipaka fuili pe fali yango I ilanga lima ikuwa fuili ya. Ya ikisa wale ya lia kusinga ufasi pepa ilu mwale sorokimo la utabale. Tautua nala matato, ia elatu paka le leila utabale. Paka le leila utabale, pailelise paka na ili linga pae pae, au fuingi ia laku e paka le paka sama sama, ki nganga baku paka ole paka mo tangata matua ma paka la umamai. Ae alaku esi kaini maa ia yala ia lea, oh awa, awa, ia nga ealu leitu tonu. Ya esau, ya. Wa makwa ike ki e kwele makwa ti kera inu wala utavali. Kalkaluwe, ke ya le wa fia ma ifuwa e le kaunga e ma. Naka e la kowale zime paka ila wkavale e mimi dokulo e paka lpaka la umama. Awa, awa. Awa le paka ina ina la utavale. Paude me ma wale vali vali ulu ayo oe. Wale valu valu yolo ulu. Le paka seo la utavale e paka la umama. Ya iba minuta chale chula ilua.

0: Toi 5 minuutin jalolle julee lua. Toi lungo se tautua tietiä mo tantou. Lei voi vaen ole uli. Jäi maanga jelenga. Ai alu keivot falle lesi ainga. Alu mufa onga ilu maa fau fau. Ini va pekel ke va yo akulo ma fo fo ko fali e va ka ma ka fo di suka ini va pela afa ya kwa wo ma nga ya nga ya wale e va va yo ma aka aka e va mal ma fo fo ai do lu wa go e fa aka aka ya si da ai nga ma uma ko e mal la ko ko nga mai fu sa mo ai ya ko mal la ko saka Yo, I follow a colour up all the thing, and I do like what if you fear ya oi. Yeah, I can worry om my wishing a mere fully listening a falawa. Yeah, posing a suka. Yeah, my pick can we sing a paper more, asking a paper more for Kel Kay, or Uncle Mavi. I don't know what you om my found amory. Yeah, that's a fellow, that's a tayo. Don't go calibre 50 mile on a turn on Vayaso. But take this amulet to Pele Mortatu Mavtanga, lay only. Man, we'll talk about tanga male to fire from a mole tap in a mai. I want to talk to Wayne or Tan to watch. No, I love to tell you to tear say for my money.
1: Radio, Samoa. Taslima Eva Tolu. Amo.
2: Wamawala telephone male Auckland Zoo. Or the dinosaur track. Or the atoy 40 mile native sanga. To have a valley mamata mata. Ile matap tiro alvai taimi o dinosaurs. Ola atu ngayo inga, mahala atu utang. Beye atu e faa 40 oe ile loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le neima ta anga ila upe paul fali. Tala fia ngai mole a inga atoa. Tanga iane ile aucklandzoo.co.nz
3: Otau sa ili se sa molo a inga. Po otau sa ili sa umasini tutua peyo le Hilux ma le Ford Ranger. Leo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma e te alu ma lauta avali ua e malie ato atoa talia le titongi vaiaso lua vaiaso pe maasina foi tu atoa lo fa ato atuanga ile car city te tala fitu aso tu atu si fitu tasi East Tamaki Road papatoe toi telefoni lua fitu fitu ono fitu lima fitu lua fitu fitu ono fitu lima fitu

Ia e whautuanga mō tūpulanga, maile puni ala vama, kasta, fio, stau, lele dei fo I vaeng o lea wauli. E na ua toi lusifu mali tasi miruta o na tāleo lei tū lai. Tolu ia tā fo le tolu, o na tū ualeo le teleo a o ngā le whanau I le vai aso mō mua nei. O le kuanta lo na tolu I le toi fo I antu ai leo na yanam whanau le tolu. Ia o ngā o le dei fo I a tau sanga. E a vai fo dai ni yanam o le whanau e leo mā lo lo si lele. Wa ai lele e kia ka banga pe a pe mo yo ngai mai ye po le me foi nga nga o inga le yanga po ngai lunga ke fo a e ke ro ngo fier nga ka ngai mai e ke ka ngo ko ngai fiva a e ke ka ka ngo ko le pa kwa e oso lo ngo winga ngai nga nga ga ano a ro ka nga ka foi lele o le nga fa mai o ko mai yer ka ya a le wo mai ngi le u ri nga ai kar kar ngo mai ya ya a e ka mai ye nga o le makwa le fia ro nga ka ka ile a ya va ile le se no fo nga a ma e paka le ye la uta vali a o meni o sala uta vali se mo me o tupe mai ma o le makwa mai ma wa nga ku pe a ru nga me o sala Ya e mafu mai ona ole tanto fanta mala ya a feo nei ni vai ni lena sama sama vo ye vase popo ona au ta fole wala ile ilumola wala ina il bele ya on alfan olono ile mfinga e pakai ida e tene wala la wa fa nga ina le Auckland Transport e tapu e ya ta ele na ole au tushi ka pak ona vo ye ya la tuta vale na fiwa e ye tonu me puanta e pu e ko ile ka na ka ke fi wala ke pelo ma e fai ki o fama yele o e yo e a va tule antona ta vale na te pakasti ya le tupe mai ma una tupe na ole vai chaule ni ole ne foto a fai lo mai le so ua si itia ilunga e le ka ko inflation yo e ole ale me ka ole inflation ole malo si anga le o la tupe fai e ia fa tonga ya a fai ole te fa pe ma so wakam kadi so ifu ngar ngi vai kam ya le kam kad fa tesi mal tesi pasin o le usi ti ai lunga ile tau sanga le sim van to the o mele masino uni ile ni tau sanga le mele tau o le inflation mai o lo fa ma wina mai le ton o le lua tau sanga o lo winga mai le tau sanga e lua fe lua fa lua fe lua lima e o mele ni tau sanga lua fe lua se fulu maleono O le ala mafua anga, ia e mafua mai le alu ilunga o tahantou tau o le pingisingi, o le kiso, ia ma pingisingi va lele. E peo le tūru la I mai le I dai fea, sasa e tū tonu, e le fevanta wa I elea, o Amelika, o Iran, Isala, Elu, le Panona, e fai ala korkawa, ae makwa hoki fa solo atoa tuai tahantou, e le rewe tau. Mai le tau sanga na te anei, o si tia ilunga ia le afua. Ia le tau o le pingisingi. Luas fulu male fitu, tesi male lima pasene, ia le si tanga e pei o ne iai. Ia mai e safa pe leo na fsoswan iai, ia le si tanga lewa iai neile inflation rate. Ia le luas fulu tolu tesi male lima pasene. O le tau o le eletise, si tia le ilunga o le se fulu lua pasene. Ia mai e safa fsoswan ile si tia ilunga le tatu inflation, ia le valu tesi male fa pasene. E pei o na iai. O le kiso, o le makuama o lunga o le tanga le na iai. Fitu se fulu ma le tasi pasene, ia ma o le asafso swani, e ave I lunga le rate o le inflation, I le fitu tesi ma le fitu pasene. Ia, mai iai mafama o munga iala o ta uma iai I famai. Na taupa o la titi ala taua mene I o suwa au ia po oils ele o suwa au ia fao ngai kua carbon ele ai o oils ma fats along a wing o mefu ia fao ngai fa ia kako kuka ia sa fa pelea na pa o ele iwa tesi male tasi pasen ia o ngale ki fusili mai o le wing or ngai mea li o le inflation ali I funga mo ia a weke pot o le wa umanga o fusili ku ila uolea Olo fa pe mai le tala. O le tau lea. Ia po le rate. E tuu ilunga o le tau o loa ma au au nanga. E mafuai. Ia ona tanto iloa. Ia le ese singa o le malusi anga o lau se lini. Be afuai tau sanga ua mavai. Ioe.
ol selam tousang o selam tousang ol selam ta na il temilri ele o toy tousa ye pe wole tousa lo na malo si anga pe afua ile lua tousang atelbay lua tousang atelway ol en malo si selam ta na to fio lo lo lo en temo ah ayale di vaita nga umanga u kola ka vale ye fa kaulo ma ah mal fa tonga voile le fa yel ku kola fies yanga ala yele yene fa to fa lo le lo selam ta na ol wingana ole mele ta ua ole inflation. Na, emisia la pea si chie ilunga olona winga. Ua hati li inga taunga ta, ia le soifuanga. E peo le yeita to le riva ita. Ole ala kako mea e fai. E feso soani mo ita to la vaya. Ia, olona winga. E te tau ona toi fitu na le fenga ola upa kiti. E te tau ona e toi sila sila. Ile mea na e alu waila utupe. Pe o se mea e te tau ona fa alu waila utupe. Ah, ole ale winga ole akala umana failau fatanga le fale oloa onaina e aluantu e fatanga maise pepa moa e ala fatanga ma yeile mal sosi mal masima mal folau maka e pole kale foi male alava umana na failau fatanga na ole me fai yeile me ai e o mailuma kongira faka ai koe apa kufo il sugaraki e koe apa kufo ile loli e koe apa kwa il fungwing e koe apa kwa il pul e koe kango kwa il pai o mea langa e pule ai alka malo mtuai ai o naiva e ngala itia e mafai ona e tau fia mole taimine ya ona ole taunga tau le soifuanga e afai feo le te tau sami o ili falafenga aluenga ilau lava sele pa matale i ono o ili teimi fo ilele ono tapena mai ai ala ulanchi mai ili fale po le ale toenga ili po e ala almele kue kongos konteina ngai saule ma oe ili ofisa e ki anua oie fa vela anua ai kongoro ka avrepe afike ai u alu alu e ave lau ka avrefa apaka mamma o isesimea ianga fai ei leo lau kausa maanga iko kongo lau ka avale pia ili fie share vaenga nga e oaku elengi lanchi na ali kou kampangi onai vaenga la itina emfe yono fa sawi inai ia naitele ona ua makua yalu ilunga ia le inflation ya itanto le riva itam mana tua pe lua eva yesu talua ilen CTI ilunga le official cash rate ia pola OCR pe on CTI mai le kovana le faltupe New Zealand ole ale wingo le dambia ua toi CTI ilunga le tawo interest rates ole na winga afaila mdonga tupe le riva itam ia e makua i kaunga ka ale na nonga tupe ai o tantou la ia dongia tantou mokesi a fai o lea e fix rate oi a pe le e fatu mawina i se pasene stasi i ala ua interest rate o la mokesi o laki mirangi o le makua au ngā ar kamaranga a ia wa alai e le eise mea o suia o la upe imeni le ave i o le fale tupe i nonga tupe na nifata waila o fale motu ai afa pia o nai flexible ye por kama hui lele ya lui lunga lui lano i fuala le ili OCR ya male kako inflation ya longo winga ya walu wako i fui lunga ya male chan o la wa mokish ili ni fui vain chan ya ai o lefa maye masalo toi fui lisi ilo ilonga ale fale tupe tu tonu le afu o la OCR ili masino se temal tuk sangal di afuala ye iwa lewa si ilunga kako inflation masalo ila uya mai tawoti masalo e o atu ya ya se tema u ko insi fo ilunga le OCR na masalo e o atu wa le wa o lua tesi male lima masalo e o atu wa o ilunga kon pasi ai ka lo si o le ko ma wa pe i wa o le mele ye pe o na fa yatu ya o le fa tei tei ngala tama yana e leo toi tusa le mahalo si angolau si alamta ala le na ye ile lua chausanga tanua pe afa tusa ma ile lua chausanga le wata hantu ye ine ya yulai lua afe lua suma leo no ya e fai le varganka ye la ngai efitu na inga o le ane me kaunga ko a le ane me kaunga faka wako e fai ye ia tahantu tangmaf ya e misi lewa le tongi ina o tahantu pili o pili e le mafai ona tahantu alfia ae vai fai o nai ei lau telefoni fi awe o nai ei se plan o lo fa ngape kongi le pili le masi o na e fesili i fone ia o e ia te oi pe e ala ngā te tau wana fai pe ala u telefoni fi awe i dahi te tongi le pili ia pe le au ngā i le te miliri o na fa muta lau plan ia ai fai ngā o lau credit ai a fai fo nai o la lau internet i le fale po lau wifi le fale
amele fa ngai yel tanto wifi le fali e fa yeu bla ba ole chelo tanga chelo vai chimil o nga u fa ngai na mena o wifi e fa yela to bla ale fa ngai na le messenger le facebook e fa ngai na le porkala me foi le le whatsapp e an wai yel ga ko wifi e na le fali me fa finga wing ya ona imela inti ana te tango o e fe tu tu na e ma fai ona ma wai se se le ni fo ile le fasa e ka uso songi le lau se lau ka langa e ka ule la vai lau fata e le aso e ma le fo i a vai aso ya tala vanti ya antes seta Filippo Tenisel Arona Sila Jean Collins Bursell Teofilo Auva'a wa Lesi Chain le ma utomidai sini Uproot e ma le a inga va pefoia e seta tango mo I want to wait ya pasi ni ko lau mara inga le ma utu winai o tara. Moli vaa ma desi a pesan. Ma loa ri le feyo le fei vaa. Iyo he. Ole. Kulanga ngā le wei kako. E fo linga mai foe le. E pe ye. Nga ma nga ya ko le ma singo yungi ma. Ma le ma singo e fo. Ma singo me. Ale fo ko ya lulu ngar ka warso yifo. Nga so le ka fiolai.

Ua wa ia neo la tu fu spau e fa mauleri e li tu ua e tatu tabale ia lo tua foi o fale ha o ngā ale fa na kua le le o nisi neo tatu fa li ngalo tonu mai le li vango la wuli mo lo si la fia mana tu ala kasa beds and appliances lo fanga solo le tele o ala tu pa ui seti moenga seti no foa TV telefoni ma le tele o loa fa iloa ye nei fa fonga le radio samui nei fa salalonga e mau ai sang me alo fa mai le tau tua mala unanga a le kasa beds and appliances a fio nilo i nai le fa fitu fa Great South Roadie o tahu e bo le tolu fitu iwa Great North Roadie Henderson valau ye le o valu se lau lua lua lua lima fa valu o valu se lau lua lua lua lima fa valu o omile lua mo o tahu hu bo le tasi mo Henderson Male faalinga lona lua mana tuani au tusi faalu penga o ile pa ufaapitoa o loo faanga solo ile teiminei limas fulu talale tue wole tusi ule songa ya po ole vau fili fili foi toi lua wa yaso ya ona toi foi ile tau maasan ole tau maasan ye fitus fulu tala ale ufaapu ina ile limas fulu tala We're now on official radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobo Avenue Manukau we mawa tuai sawa lominga Morisi fam tlanga vala au le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu Pitanga yane le shop radiosamoa.co.nz Shop radiosamoa.co.nz Faima yei sawa oka So tusi faa lupenga ili bau o loo faa nga solo Aile mai ale rima sina o you like Oni se down tanto fa ni ngalo tonu mai le divine ola wobi ya wala vale lo mpu ye lo tonu pa ia malo o tonu ma malu tanto wangai moli moli ne ya lo fana wi ai ngolo o fa muli mai va tanto fa tu ya tu tu un mala vale ma hu tonu mai ile ding ting mi ola wobi le tonu o fa wo wala wala leo radio sa mo tasi lima i tonu a mo i au kilani malatasi ono tasi malatasi fa mo i sa mo

Marola soi fua tala falawa, zi mele fa fonga I tala fonga le radio Samoa. Mai Amerika ma Kanata e 50% le tariff po la fonga fa opopo mo loa awinatu mai Kanata wa fola fola anenei e Trump mo nisi o loa mai lea tunu o na waya ta ua e tali atuai I fainga lea tala fea ngai a Kanata I o loa awinatu a Amerika e pei o ta avale ava malosi maisi o loa Derry. O tono leisi tolu sulu waso le aso mai he wha mamalu wa ia suinga ai le tau mata le ate le se afianga I fe whata wa inga le ba o ia tunu tua oi. O le wha mtaranga mele whare pae pae pe ona riputia le BBC wa ta wai o tariff se tala whea ngai ia pui pui ai pisi nisi Amerika. O le a apalai fo ia la fonga wha popo I o loa whea vea I le ba o tunu e lua I le a whainda pe oni o loa loa o au fia le la marienga tau whata wa inga sa o loto le ana whaia mua mua e wha ingoa o le USMCA. O loa iai fo I lava tariff se 25% a Kanata o loa tuwina I nisi o loa mai Amerika e pei o le uamea, alumini, mata vale. Na wha mata wane fo I Trump e iwa I na tutongi I Kanata ni la fonga I le asu mai afi e sa sawane I ona tonga vao le au loa le atu I a ai latane o Amerika. I Guyana, wa whaero mai le whainga mālua lea tunu e se fulu tino mariliu, na mauane mai le vaa lea na sae I ngātai whaleo lea tunu I le whae ungo le vaiaso na liputia e se lau tolu sfutolu le pāsese na iai. O ripote o pitora tamai o lea whaalabalave o ta wai le CNN, o loo iai le papo le ngai mau o lunga atu lea whaio le au mariliu mai lea whaalabalave, ma o loo fitau wa ina fo I e fōringa na whao ngā le au vaa, wala au whasaina o se tasi leo mafuanga o le tūrai mai o le whaalabalave. Fai mai o le wharam lawe na tupu lea stoa nai au lea sasana li putea I ona suru fitu tangata wala vea ina e au fia I matamaiti e toa suru lima pe I taia le ito iei lawa nisi na faa sao ina mai talu mai lea sasa. O le kapeteni mai se le au waa wa tau fia I leo leo pe ona faa maoni mai le minister o ngarwenga lau tele au loo faa wa upea saa I ringa au le waa wa faa le tonu le MV Barima e se lau se fulu ono le pasese ma le au waa e se fulu fitu na ngoto a o malangane mai le lau mua Guyana o Georgetown a nga I le nuu o Port Kaituma. Ta awe li po te le kapeteni le waa manise le au waa faa maoni ala faa ngaino marijuana ma o loo iei fo inisi pasese na lawe I nane le aso saa e le o iei ngoa I le lisi o pasese le waa I lea whainga malanga. I Spain e fōringa o faa I uputa le faa manatuina o le manu malo le atunu I le ipo le lalangi le soka ina wa lipo tia mai le so le maliwa se tamaitite se fulu tolu tausanga ina wa tupu sa faa lawe le tui matu I se sifo Spain a o faa wa waifi a fia ma le faa manatuina o le manu malo. Tawa le BBC o se Fountain faa le tonu le tumalo o Salamanca e to alua isi tala wawo lo manu lu ai foima se tamaititi o lo faa le tonu lo namae na a fia I faa le belave. Fai mai sa fai se fia fia I te tonu le Arbor Gordon Fountain a collapse pe pa uwa I lalo vahenga o lea no fuanga ma afuwa I le faa le tonu. Fai mai ufe pea e yai nisi ilunga o le vahenga na solo ya matupuwa I ma le faa le tonu. Longo ina leo leo ma ufaya na yeisu e suenga pe on si la fio Spain na faya inai Argentina le finals le ipo le lalangi de soka tasi le leai ma o le faalua I leo na malo Spain I le ipulea o le malo mua mua o le lua fe se fulu. Fai mai de BBC o le amatanga o le masina nei na mariri wai fo itangata e tootolu a ufaya fia fio ta longo le ipo le lalangi I Mexico City. I le Pasifika I Fiti, o lo ngā lue nei le whainga māloa Fiti I se whainga whaavae, o le Diaspora Policy, e taula I le wha mautinoina e iei matawha ioi au tua tangata Fiti uma I le lalolangi, I le wha lautelein o le tamau ainga le tunu. O le Minister Wai Papua Fiti o Sakiasi I titoka, sa iei ni usira talwe nei le sa feilo iei masui whapi sinisi a Fiti, o lo iei malau investors, ta ua le Minister o lo o whaateleina pere naunau o tangata Fiti I New Zealand, Australia, America, ma Europa, I lea tunu. Mai leo te mamau na mai a leo le tapene ino le whainga wha vai lea, mo le awe atu le kapene tai wha pasi ai. Tau noa di toka, e ta awatele le diaspora ya Fiti, e maise le tamau aingo lea tunu I tupe tala fo mai mai tangata Fiti I atunu I fafo. O whaeroe di pote le reida New Zealand, o le isi fasa rau maneiva tangata Fiti na anga I atunu I fafo mo ngā ruenga, e mai le tasi I le lima tau sanga le umi e ngā rinue ai. Talmulimuni mai Vanuatu, wafaa sila sila le vaa itau wa Vanuatu le munga la, o le aha afia I le atunu wa meise lawa I vaenga I le itu imatu e peo itu malo o Toba, o Zanma, Benama, Malamba.
Pailo wa yei nei le au nino le Pasifika wa faa mawina foile mawalala le suawa i timu mai le tonu masina taluai. Walapta ia le atunu ya fianga o ia munga la i faa tuanga e uyo le ai ai lava nai taimi e timu ai. Wa fautua ina tangata faa sao le suawa i ma ia tapena pena mo aso e faa ititi ai le sapalai pe a faa ye faa wau faa umi umi munga la. Fautua ina faa tuanga ia tau mafai e faa soso ia le au fai faa tuanga ia tau mafai e faa soso le leile suawa i i taimi faa pea le ngata mo faa tuanga faa pea foi i la fumanu. O isi atunu le latana ia vanuatu walapta i foi le au nino Painoane le panamio paponigini le James Murabe, wa vave neinga yoilo na atunu e faa mautua lo uwa ya tapena, ya ma le maileono faa ititia o le suawa i se teimio inuma. Paino foi le vanga puipuinga mau faa lablan faa fose ya tonga, wa mae a fono tanga ili mta upu ma wa amata tapenanga. Na wa faa ilo e fiti, wa ave ese le malo se vanga tupe faa angana, mo teimia ititia ili sapalai o le suawa i pe a faa le tonu le talau le tau. Tala nana video Samoa mo le ne yaso, soifua.

0: isi uso baisi tua fafine o isi tamali I fatua tua ina o le kapeneta la tau te tau ave matau soa fatasi le ngā luenga le taitai le pale mio le atano. So therefore, ladies and gentlemen, as you can see by far, the Prime Minister was way ahead and two steps in the front before Tula Epa and HRPP. Gathering momentum after the swearing-in ceremony, he decided to delegate responsibility to others and share that responsibility by naming and selecting and choosing two deputy prime ministers. Eh, alongolele? Oh. Na waile umailo to fita. Ole therbea e mafua mo yine ma umeoma. Ole loto ole tangata. Ole loto ole tangata. Aisea, ole fa malieina. Ile tofi male tulanga te ta isa yai muamua. Dalme ufai. God has removed everything from you. Na, avese u malavele tua, ia tamai mea na na, na uto sapie. Fatalo fatu, ila ufionga ile, falolonga le swafa lupe matasila le sa, le sa na lala, mai fea, mai ina ile, matanga luenga, o Mr. Chips, I stamaki au kiladi, malolo ngā lulue, aftai, ile ngā luenga sa fatino, ili ne yaso, tufaltato upol kalambe, ina ye mafaifo, iona, Mala malama ile atunu mafanofo fi malie hai. Iyo. Lau fionga ili pari mia. Talo fae. Amu ia oe. Iyai tangata lato te tau muli muli e spai ya te oe. Toi titi. O na vava ai leo sa mua tulou fa funga mai ele atunu. Wali potia fa pea. Ole pepa lea e whao ngā e le fionga le li pāre mia e le whale le tāu. E, iun. Tāu mai le teimi nālua I o, ma le toe fo I mai. E, tau te fia, whālongo I ei upuna. A wale melna e whai e beo tangata stokas. Iun, soli le tula whono, soli le vātupuia, soli. Whālo alonga e te tau ai o na tu inatu le privacy o leisi tangata. Ale mea le whai, e whai le pāre mi o le teita I au au le atunu. A te nane la, alfisilina, a fio mai le pāre mi au. Wa uma o na whono le kapeneta, o maali iai le whai nga whawai a fio mai. O le tuua o le malopo le usui o le whono. I se tasi o na tau a inga. O lea la le fe au yei pa fai wumana pasi e le cabinet. I lea I mase mea o fai o faa lilo lilo. Na pa wale mea lea leo na mumusu ma feita lea wali ia. O le maana na o e ta watu e le pale mia ya I la toula na mea lea la fai. Mea lao te ata ya matu watu lea vanoa se yo to wui yo ma fe ei aon. Ona fato afa ya tulole ya muli muli o se tala ya. Awa, ya ta uvale ya ilava utou. Ma utou mafa ufonga fafau. Lale fafonga samo, ole tala umale na le atunu. Iva se fulu male valu pasene ole atunu. Oleo e faili la tautala ma la tautustusinga. Ya te utou ya efe eilme. Me se ta puni puni iyo to ngutu. Tulou fafonga le atunu. Tā punipuni ia ma mā punipuni lelei. Alu usi tangata e whaisa na mea o ngā. Ele o malanga le pāre mia e tuu ia tamale atunuu. Ola iai leisi sui pāre mia. Iai isi, minister. Wa uma o na whale ma whaile lātou tonu. e ai teimi o malanga ta ua nei e le mawhai o na ta ofi, e le malanga o mawhoi i le teimi e tas, e te tau o nei ai te tai, ua tau fia, la tau te va aia le atunu. E le o ni pepe fo i le atunu. O la e ua uma o na whata oto, tātia ese, le paketi, mo le wha le leia hatiri, o le soifua ma loloina. Ma le whale mai. O fi naunga ia tau te omaya. O fi naunga ua mafu. O fi naunga, wale utoia o ngā ia ese mea. These arguments that you bring along to the fourth, they are irrelevant because why? You have already passed the budget, the financial budget for 2026-2027 for the health sector. Don't imagine that if I know you to le bia ya te uto. Ole mele na. Talo fai ta ino inoe le vai vai tene o lau tau wha tō wha la inga. A sau atu la epa e fai ana talo wa umafoe o na wone. Malapa ta ia le wha amsidonga. Tu u lou tō e a fea o le swafa o le pare mia. O le loma le lua mata upu le wha amsidonga. Ai le mawhai. E sau fo i e wha matala mai. Ana fai nga wha vai na fai lona vai teini. It is irrelevant now. It is useless now. There is a new government in place. And new protocols, new conventions, new policies. Eh? Pa longo le le. Yo. Tote fiita e fo ya te upe au memoria. Le sa vali manino male to fa ale malo. Yo. Ole mele na ua tupu ya te utau. Maafua ole loto. Tato te pepese ile atua, faavai ile atua sabua. E faavai ile loto le tangata mea le lei uma. E faavai fo ile loto le tangata mea le anga uma. Ina ua le faa malia ina le mana onga ole tangata. Ole tangata sa taitai. Mole tele o tausanga. Ae wane. Palasi mai ai lunga le suu ka molo. Fiololo. Tolo tololo. Wale to e amana ia e tangata. Ae ana o si tangata. E iaiso na alofa. Ile atu nuu atoa. Wana avesa na tuu alalo. Aile ole taufaa leanga. Ile ua avea mataitai o Samoa. Ile taimile nei mantua mai fo Samoa. Ole tamalea tula uo na taulang. Ole tamalea sa mamalu aitu ila epa. Tamalea sa tausia le mamalu o tu ila epa. Tulou taulangi le sunga lauli ala maari ato. Tamalea sa siva wha taupou, siva wha baneio tula epa, ai yuli mai yona tua. Ele ai seisi, e wha tustusa iai, ila tau uma o lea li po iai au tafo tula epa. But they are surrounding a loser. Ale la tu te lipo ina le tangata whaia, ina ma le tangata malolo matutolo. Ioi, upu sa sao upu nā mā o le mea fo ile nā. Ina watu lai le tama le alu ese, na alu ma ave uma ma malu o tu lepa. Tela, ua fiu e toi a puti puti ma a apa tu iai. It's no longer there. Nauli has grabbed the whole blueprint and the whole plan and all the dignity, the respect, integrity, has been taken by Laudi. No for malu mafam faulele. I upu ye wa matu. Ina yoto si la fia lele ya. Ole taunu unga le nao mea ya. Ewa wa vaya tuala afe wale li mariere I toe ya fio maisala. Te lo aipe wa vebella al makaubu koe fo ye koe lo ke al makaubu le yo. Po wa ika kele le koe ingam vabea le ai. Koe kalo le fong. Ya. E tātou te on sae mā. Whātali tali pēr. Ina ia. Tu uāwa noa pēr I le fionga I a salama tua. Fionga le South Delay. Ia, ma mawai fōsi si uāwa noa. Pē le mawa nei, pē mawa tai au. E whai lava le whātali noanga le nā. Le anga o leua umo na mai o na whāfso tai. Se I whāfonga I aima I a mawai se vai for four. O le pa I a mawa nunga o le ainga sāsala. Ai maise o le a fio anga. I a o le tāpua inga fo I a tuala malo na whale se fulu wha pia fo I. I a matua fitalai I a te vanga ma vai whale ma le malo le ainga sāle muriaka. Ta ua tele mena. Ua... Fidangalo le fionga ele lo ye sili o lo ya ile teimile ne. Ina ia tu inatu se faa tonunga, faa le tu la fono, ile faa msinonga. Ina ia atoa I fafo ma faa lea unga ina. Le talo sanga alimongi le ala ile pule. E toa ilu ilu inai. Ia le wha msinonga lea na wha mamama iai ia ingoa o le fionga le li I paramia. Wha peafo I le tofa I a le vea li o le wha tau malama. Wha peafo I le fionga le li I whaipule sa iai le dava I tau. Le fionga I a whpulea I sua whaimata. E le meleu tintilo atune iai. I le vaenga o le mata aupo o le Statute of Limitation. Wa uma le taimi sa te tau na tu ina tu ai e whātanga ili mongi e whaia. Se apili po se taro sanga whapea. So when you pass that time of statute limitation, there shouldn't be any more remedy, a legal remedy, to file an appeal or a motion for judicial review. E la tiltilolo na ia ili mele. Kwa umale teit a o lea lava o loo tau mawhai lava o lea la ua whape mai eiro le fionga I de tamai ta ili loi e sili a wafoi o le mata upu lena o mai mua mua e le vaenga lea o le mata upu ale komesina o leo leo mata ngalwanga leo leo fantasia I mao malimong fantasia I male loi e sili Ile nava I tau. Lela wa malolo atu Yasua. Helen. Warwick. A lela au toi au mai le mata upu na mai e leo leo. Le foi la o fina ngalo le mata ngaluenga leo leo. Fatasi ai malelo Yasili fau. Tati ese le mata upu le leo se mea te tau. Ona toi fina wina. Ma e te tau na lata mai le au. Le mamao le me lele iai, ba apiliti iai lea matau. Ale sa wawai atu. O tala loa mai ia leala. Ma wha matala lava ia ia le tūlanga. E na te fia wha longo iai le teimi iai. O le soala upulenga o le matau upulea. I le wha msinonga. So he tells his own story that he favors himself and likes listening to. But there are two sides of the coin to a story. Ya le bele na o le wata oto yai I a lea mata upu le teimi le nei. Ioi. Ua whawau pea o na alolo wha mai I a le malo fiti I lo tātou o tenu. e mana tua fo'i o stasi leo feagaiga o lea na sainia o le taimi lea na ou agaʻi atu ai i Samoa I le vao le mālō Samoa ia mafalema'i tetele nei fiti e faiai ia taʻotoga lenei o le gasegase o le fatu Pacific Specialist Healthcare Hospitals in Fiji, one in Nandi and one in Suva. O le isi falema'i faiai taʻotoga faapitoa o le fatu nai loo le toe ave mamao i intia a o le isi falema'i e faatino ai taʻotoga ma togafitiga o le gasegase o le kanesa. Cancer patients and also heart transplant and heart surgery in Suva and Nandi in Fiji. Ele ngata foi la ilena overseas treatment lena uma foi o da fata otto es le malo le paket e ma fai ai o nova so soni ile tu langa tau o nei tong fitinga ai Ua faa ua ufoi o na fsosa ni mai le malo fiti. Ta wala mai ia latou waenga e ngausia ia maokai ia fwala au. Tasi lea ngā luenga le ua anga ine iai ia le minister o le soifua malo lo inono le ti ngāo talinga ile faalongo atu le feei ma le ou mai o tangata nei. Fale mai, fale mai, fale mai. Karo faya mai, mai. Oko wai nga fa le nga le fa le ba ya le oko fe e solo le ile le nga le fa le mai. If you would have done your job accordingly during those 40 years, four decades while you were there, we wouldn't have ended up this way, this morning and today. Eh? Yeah. Ana uto fa ya le mai le nga uto tiute mamata fu yoi. Tei tasi le tangata mā o a o ia I lona tiu te tau le whātino. Tātou te le tau nuu mai ni whāwhi tā uli whāpena I le tai ao le nei. Tātou te le mana o mia ia tu ai ngā meu o o ia. A o lea o toi tau mwhai atu le mālo. Le se senga o le se fulu māsina po le iwa māsina ma le whā se fulu tau sanga sa utou se e ia. O mea uma na whai mai le nāwai taimi. Tā le wha maoni ai le toa tele. Awa le mea nā lena tūlai mai ni. Nā o na whai a ina lawa le HRPP. Tangata uma lawa le HRPP. Lena ngā lulua e ima tā ngā luenga le ni. Wha le anga le tele o mea. Mumusu e whai o lātou tiute ma mtafa yoi. Mumusu e oka. Wha tuai o na ave le pili a ngai o le tenders board ma le ofiso tupe. Tautu wa I solo. O le nawa I taimi, le ai se system e wha mau mau wai taimi whai ngā ruenga o le imta mai tai fua mai. E pule le fua mai le taimi e sawai. Po le ao, po le ao lama le tuai ngā taimi. Le ai se system. Le ai se vaenga e wha mau popo matusia mai lo le le iai. O le taimi lea na sa waile specialist lea po le fōmai whāpito lea. E whea rua ia le fōmai ia malanata mai pocket book. Sianka mai kusi ai I e osi osi ai pe fia. Tinga ana le isau le whare mai a lea la osi osi ai e fia I tūla. A o le taufo I le I tūla. Au tō vavai ia I Samo. O mea o bāne I e te tau na sila sila ma whaafu fonga I ai I lea tunu. La la la sa noanga ai ono ile ma fatal noanga le na. Na pa ile paketi el farba. Wo ile ono miliona, malu miliona le tau o tongi o over time yo for my. So you see, it was out of control. Nobody was taking responsibility to do the right thing with the people's money. People's hard-earned taxes. Ale tuti o mai tuta le noa mai. I mea pa upa ua I e whelua I e le pare mi ama. Ma ta umai ai wa tele tele tupe walu I malanga le pare mi. A ato mea na fai. So se mea lava mi milo I e le pare mi wa mi milo ma fo i ai ma si vai ma lai titi la vade nei ea e si kiu ma papa kiu o afo isi ngō isi meri ma liu liu e le lei lala mea ngai fai ma liu liu fo le le ea ia oge i mu kia le risi piko le mea o le papa i o ma tau tia la tau ia pa eno fo neima o tau ma fau fau le le ia giving the opportunity to our leader to think and to provide. Because o le ala u o tau onge tala ne o le mea nare o tupu wale unu tau fariri. It's because you don't have the right information anymore. Woto wa saboning ito anga isi tangata ile fia maua ole mea sao male mea mon wafo ito te le ifao nga ina le lei male tatau male a nganga faa lo alo le vano nofofo I male teitai ole malo e tausi etu lava ele pare mia mana ipa nfai te loa me iye fai e Donald Trump Na ona fai atu alwa sinifa avalvalea le tangata ya Donald Trump. My Donald Trump, you are what with CNN, your fake news. What a stupid idiot question. Ola mea le na le utu la imaine. If you wife fai atu, I fata linga tuli mai a Donald Trump. My that's enough. E talanoa atu le maliu ola to ina lele. Ole Senator, ole Republican Lindsey Graham. If you may ask me about Lindsey Graham, don't ask me about the war in Iran. Where have I? To say if I don't want to Donald Trump, ele find news. Ele fesili ete fesili me ye ye ta. Yale me lan na le vui fai tu le epala tum lan avayang. Sini me kia ul mele, si ukanga me kwa fale yanga kwa ul mele. Wewa alo, wewa funga ye, afunga mu. Sini me kia ul mele, si utanga me kwa fale pa, ngai ngai le mele, me kwa fale yanga. Yona ime na mali e tatu te talanoi. Matali ye, Hans Webster, my dear friend, his lovely wife and children are watching you severe. And cheering you on from Perth in Western Australia. Yeah, and they said it's 1:38 p.m. Ile aulu le taimile nei o. Si a vangi ngai, nisi au kamale nai. Sefo, talofa sefo, mai lola sui fomenuia. Surprised Aprian o Laina IT72. Polonga leo pena o NASA, fatalofatu, mai lola sui fomenuia. O fatou tau matou tia. Ia, lena, ia, vapamaya leuso ya JS Yuliali. Vemai, so if woman really a taua, alo lava le on site. Ia, awa te amana ia fuakala ka miki. Ia, ole sa fuku voi ia ngai yesi kenge kiki. Le kusa, ia, ia faina, lena tulanga le meta ua ole. Ole o tātou vea I ole FBI. Ma o ma, o mai ma tāu mai mea ia. Le lafo o saulisi vea I, ma tāu mai ia te au. Le sua sua enga ma tāu tia le ua fai nei ile ofisa ole tiute. Ia, ole fionga ia pāunga, sunga ia le atua. Pāunga. Tala le lei le vai al matanga al wenga le ole tiute ia fa pe fo I tu pe fo tu pe maua mai o te tel tonu foi o se mea le lei e le o a afi ai le minsta ai o tel tonu o le fina ngalo foi le o le minsta e na ia faya se su su enga ili mata upu lea e winga I ta vale le una lei Na faa fea da mwaita avale nei. O ai se ni i ofisa po se tamai ta i ofisa. Na lātou kilia ina ta vale taunga tāne. Fia se tupe. A o ai ni ngoa sa le stala i tangata nei. Ma wha matuku ai i tua ta vale nei. E ta i fia se lau wafe. Pe fia se furu wafe. Na wha matuku ai. A wā ole malo si anga o afio ta vale nei. Oi nae base i ai le tau o le tiute e wha matuku ai le ta vale i tua. Many of the custom taxes are based on the power of the engine of these luxury vehicles. So how much were they? Who were they registered to? Oi tangata na le stala yai. Oi le tangata fai ngā lue ngā sā ngafa male wha matuku I nātu male leisene o ai nā lai ona. Awe I tua tā vale ne. Au mai umai lunga, le stala mai ngō o tangata. O le kampani lea. Ai po whea me wa awe I tā vale ne te. Ne wale to e pisa mai lava na. Sa tauna ol sa mo observer mai se wa. O e su e mai po whea I tā vale ne. O mai e whai mai isto tala o le mele na e tauna. To el parmi o lai lo mama o tu ale mea lai titi e le vale le man a le teimile nei, ele o ilo atu po feo yei tabale la la le mea tute le o Yesu e mai nā mea, su e mai mai ngoa tangata ia na le stala yei le fata mo e ina o le business. Who were the names of those shareholders and company directors that these luxury vehicles were registered to? Oh. A wai whaingo fie. O na maua ilo matangata ina. A le fo ilo atu. E ei mouri anga le fasanga I lawali ia. O na o le tui nātu o wha matalanga se sema le pepelo. I leo leo. One of the charges pending is about these people have misled and giving false information to the police. Atalufatu Churchy, Luatolu Valvalu, Alol Sajvumruia, Jacinta Peters, Alolava, Aftaile, Femaya, Femasivaya Tuapulan Milemana, Omaisi Tainio, Jacinta, Mavamul Molela, Sungale Atoa, Father Laveatu Osav Noah. Fie loa poleale ingoa o lau ula le nā e ula. O lau ula le ula. E tau o le ula siapo. o le ula siapo. Nea, te fia ula. Sao leonge niu afaese, ta alufa lava. Aftai le mafuta mai, le pa ia maulunga o le tātou o tenu o whea ngai ma ngā ruenga ma ua tūla lata fōi. E, ngā ngaifo u tau whaiva I le sō ma tu utaula ngā ruenga. Ina ua tā le teimi tala whea ngai a le palangi. Ua le whaasinia u I tūla. Ua le luatu na e sauan le lā I le tā o le iwa. Ai luatu tusi o le fitu na e usu mai e. Nei me lai tia whape nā tau te tani e I aile loa. E true story a ia le nā fo I vai. A la tau ia a o le mure e ia fu I te. Whataro whatu la uso. Moose the man 76 po le 78. Whataro whatu Moose ma lo fo I mi le tau longo longo. Ia whape nā fo I le tatao mai I a tātou mata upu e tau o tele. Le tātou wō e momoli le tō whā, a le tunuu a mwese le tō whā le mālō ina ia manuia o tātou tangata. A e tūwa se ia le mea le loto le anga ma le loto ti ngā. A wā o le ua matua I loa ma mau atu, o le mafua anga lava leo mea oma. Ia e. Ia maua le mawhai e la uri o na whao ngā ia whainga wha vai atuai sa masani I tui le epa ia. Ma le la tō maenga le nā vai tau. Gone are the days. This is a new chapter a new day, new people, new money. Le faasino ala fau lea o tātou iai. La fafen tātou o pongi sāi pefa pe nei, nei mea tuai. Na tau muri muri mai e lava. Ma fai e lava au tau ki finga ma kou meanga. Ya, on wea li le alofa te leatu le sunga moose, the man. Ya, saunga le mu fo I ia. Ngāru wenga ma fai walo fatino ina, me se fo I. Pe a fai wafai se fale tua ma le whanau. Ya, me se fo I le pui puinga. Ya, mau alofa ni ngalo le aitau malele I o tātu wainga. Eo ina nofo e se atu mai le atu Malaysia. Talofa tuai le uso ya mous. Talofa foi le uso ya se luka afoa. Alo lile. Ea. Le fa malosi. Ine yaso itiute mautu feiva. Talofa tu I. Uso uma matua fa fine. Na malanga mai inga aluenga fa vaitemi. Tupuola ma ana rosa. Bale la ainga. Olo o fa mautu I Helensville. Nga aluenga fa vaitemi. O I la tau o lo vaaia ngā ruenga whawaitaimi I Thames Valley. Ia, whapena fo I la tau o lo vaaia Napier, ma Hastings, Hooks Bay. Ia, ele ngā teile nā. O I la tau o lo ngā lulue I Wellington, Kaleestete. Ia, whapena fo I le atu Waikato. Whamanui atu le tua ma pui pui a fo I lo tau suifua I ngā ruenga lo whaia. Ngā lue male poto, ngā lue male mata alia. Ia aile ngata I lea, tausi tu la fono, le nei atu nuu wanga I mai iai. A fai ele I fai asau lo I seni, le se meo la e felwa I o ngā I fua o le ka vale le, ala kampangi I po stava le foe a sista ngata tau te masani I na. A fai te le masani I I le ula ula mole inu pia, lan me la ala I ono fa masani I fua I. Fatu I fua. Tau o telele, le nā fōi o, o le si mea tau o telele o lau tō saunga le mūma le suifua mā loloina. Ai wha longo atu a e ngāse ngāse. Longo le teke teki malanga po ai le teo le tō team leader. Au ai nisi o lo fso tai mai matangata I tua mai o le community a Samoa. Nā e fōi o te avanoa, ioe. Ma le fono fau tua le tātou tunu. O le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Le telefono li nā le atau e mwhai o na so tai mai ai. Ai se a le bea le yo na tāhua I atea. E tāhua fō I le iai o seisi a inga I fafo atu. O lou a inga I Samoa. E ma whaio na whesoso ni atu ai I a te utou I mana onga o ni whawhita auli, o ni whautuanga whaale tū la whono, whapea fo'i I a le soifua maloloina, I ni ngase ngase, I a ai maise fo'i, I a ole tūlanga ta ua tele ole so tanga lea. Now, not only the office of the Consul General and consulate office here in Auckland, New Zealand, the Samoan Advisory Council, as well as the Pacific Forum's leader group, and also the Association of Samoan Ministers and Reverends in Auckland, will always be able to act as another part of your family and offering pastoral care to all our brothers and sisters who are here on RSE employment scheme. Le mele nae ma whaiona fasosa ni etu ai ia le whono fofautua o te tai o le Pasifika ia whapefoi ia le mafutanga so fatasi a whaife au Samoa uma I au kilani nei ia fatasi fwoi male. Male official le tātou konsula wāo le mālo Samoa. Malona au wā. Soso ni atu. Mālo Jacinta, mai Jacinta. Pafte atu mō le Fa la viloa, ia ae mase fo I o le tatou por kalame. O le tamoitai I o le lua Purcell sua ave, tal flava ma lo le soifumria, aftai le mafuta mai, ia fa pea fo I ia master, Sony. Unik ngalo ia to, oi. Ewe tatou I tau walunga le koko master, watalo fatu le tidae a telesia, ia va pena fo isio lato awainga lato lo lato ngau sia le tato Coco Master the Fingota family and also my dear friend and brother Daniel Fingota ia ma le tato Coco Master Samoan ipu koko beautiful ngi fo le uli sa fa ile mai buki ma ka mo met lo atu ka I lua mai buki ma fa ma vailo Ooh la la. Vai sao koko master, ifalolona yele tato vai oleola. E angatele mo utou ya tamam tina matutua. Wai afu e kelekoe fengilu wa kuringa vo lelepe. Vai sao maka fangoka kere. Ke maulu o yesu. Ele pokpoko I koko vo lelepe. Uwa ma atala pa po lae. Uwa ma lope se ma. Wai wai koko fapenga fonga mua. Yon. Ai konginga I kankare mole fo. Yon. Au kamalanga. Eke ingwa kuwa peye ya pese pulu. Eke o nga hile me. Patalo fatu Master Sony. Watching you from North Liberty in Iowa, USA. Ya, malau mai le atau survey sa upai oleh la. Ia fata sifu malau. Peppa Coco oleh Coco Master. Olu atasi lua ima fafi tu iwa lua fitu. O inai le tato Grand Market. Grand Market I fefo I Triangle Road I Massey. Na I le tato upai oleh la. Mawa le tato talo. Na mawa I fwoi ma le tato Coco Master. O I le tui sa mau fatalo fatu le ufionga Samoa male fletua ya lis ya fa pefoi le ufinga alwenga umalava ni fai fish auto uma olo auto ngalu lue puno wa I fai le tautua I le atunu mai le tatu tui sa mau ham tui sa mau band ya mesefo I le tatu Manhattan Convention Center talo fatu le to fine ya mona ya mo to lo ngalu le tatu tu sa mau bakery and tu sa mau barbecue and take away patalo fo lo uso ya le atoa fiu ya mo se fo I le fo le tua la to lo wa to tua ina fo le au unanga mai sa mo silly eco farm pure organic farm from silly savai ile tunu pele sa mo Amalo ile ngalulue au sawe ngi mala onga kamu umoloka ba luol ka kamu a seman nyo me ta wole na o se au nanga ma le tutu fo ile tu malo sidi a poli tu malo ina I polodi na o sa a toya o le talo o le fai o le ulu o le ufi o le popo a popo a to ano ya o le numero fast fulu ono Hobbyol Avenue. I nei wiri le mea tonua. I taftafa tonua le mea olo. Ele tatou. Tatou le tio. Ya, anga le atu le tua mafaa. Tai atu mafaa manu atu. I ngā ruenga le leo le outou fatino. Ele lau ina mai o tatou. O loa mai sambo. Fapenafo ile fale tua ya alavine. Sua ya male taro market o lo o yai I tonu o otara taftafa tonu alfali ia male TAP le ike alako ike le anu TAP ike alu I kafkafo alfali ia male na ia ile taro market patalo fatu la ufionga sa lui tuala ta wata upa utino male falitua ya peka ya male aingali ia mese o le fasoi na o le tato vayu le ola male vai avoka mai le tato marketi le na sutolu Lappington Road ya fa perfo ile tua fine ya nive maria ma mareta le luas fulma le lua templeton place ina glendon manu riwa Yeah, wau matuai, yeah, fasanga fo yo lelei, au auli. Pe opu na fai le tanga loa matua. Ena ua anga iatu, nanai, omisa, male suafa ya lupe matasila, a amiseri, eli tai yaifale latai. Se mai tanga loa matua isola ua, o ma ave le teini le nale. Ai fe mai, e la tau nei e tōtolu nanai ma misa ma lupe matasila le ai. Ma tau te fia o ma ave le tapma lea. Le pepe lea e le maua sona ingoa. Fa mai o na fasai lea fa valu. O le tanga loa matua. O suri ia. O le tui manua mana ia. O le fa valu le nao na fasa na maua ile ingoa le tamba. Na o ma ave li tai ai. Ia le fale a ana. Ia fale la tai. A maua ile tamma. Ma le taso tanga le na. A o fa funga mai o a inga ile fare fitu. O le ati tanga loa fa pia fo I. Le mamalu. A wā le a inga tawa ana. Ia fa pia fo I. Ia le tūlau sa alongo. Ma le pa ia mawalunga o le tātou aingo. O le tāso tanga le nā le ātaua le ato wa manu lei tanga loa matua. Waua iei le tamma le nā. Usu pāsa valu. Fae e le tui āna. Le tui ma le li whanu. Tāwalunga tuai se leo. Pa mangalo I ma ua ma le to fae a se umanu. Ani fa le tonu le nei aso, o le mou fo I le tātou malo, ya tātou te talo, a wale aso a tai au, ma mou fo I le malosi o le fionga ya salama tua, la wando. Mwia tele, malo longo le nei a fiafi, ma le mana vai o ngā luenga, e maise o tau te mamu tina mātutu o le atunu, ya malu to fanga pe a fata oto. Fa pena fo I, I le au fai te talo I a te utou, le au fai ngā luenga te tofi, ma le whaa nono ngā manu o wā Samoa. Ia manu ia o tō fai wapa ia, le a inga sā le vi. Le a tau sa vea, se yuli le nei, ia ma le sunga ia se umanu. Alofa tele mo le atunu I lunga le api a fō ringa ma le tātou YouTube channel, soifua ma ia manu ia.
1: Me le leimo o I aso taitasi, ona o le langolango malo si le fale maliu, a se alo le atunuu, o ese tatupu funeral directors I Manukau City.

0: na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua sole vai aso.
1: Usi mai ala faa fofonga, ole faa poponga, fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e laule ti o falongolongo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
2: O te faa talofo e lo tatu o tino ude nei o sa fau, o tatu mafuta usi mai ale faa fofonga. O le lipoti ai o le faa ititi o fua la au mawai e maua le au au nanga. Ale matanga aluenga o le soifua maloloina e mafua ona o le tuaitau nuu, o ia vaenga tā ua mō le tonga fitia i o ngāse ngāse esese. Ai maise o fuala auma vai mō ngāse ngāse o le suka ma le toto mawalunga. Wa faelo ai ele minsta o lea mata ngā luenga le malo. O lea wa fai titia i le tolu se furu pasene le tūlanga maua. O vai ma fuala au. O le lalango mai o se au au nanga i fiti ua vave maua i fo i vai ma fuala au. O seisi lea o faa mama avenga. Ai wa faa popo i ai mani ngā lue fatasi o le mta ngā lue ngā le soifua maloloina. Manisi o fale te lavai tū maoti i tutonu o le tenu. Wa faa ilua fo i ele minstao mta ngā lue ngā le tofava awa o salu maloa lo fipo. O aita lafu e mafua mai le faa tauina o ia vaenga taua. O le au au nanga faa le soifua maloloina wa faa ititia nei i le lima se furu pasene. Sama o se ava noa tu sitale ele minstao. Ma fesiringi ai e tusa o lea tūlanga.
3: Pafetai, o le tūlanga e walena o maua le tala mo mai falea lili ma sanaku. O mafoilana fesiringi ai la tūlo vai e na alo le leipe ia fuala mai la au. Ia masalo, ia ia tatu fuala au e le o maua. Ala ia isi fuala au e maua mai. E tai tusa ia aunga. Em fa inso soani ai atonu la pete uso e tonata ma por natina ilo maua ia le toenga fala tala fengai alo ia ile swinga o le mo maltenine mai le tato fale mai le iva masina o se la mole fa fala o se asa mau o termine to tolu tasi fala o le fa imsa idi mai lo no wing of telele improvements o papa i mai fit o inale il tato emergency o le termine le mo fala o vala o ti fit le vento si se le mai na tala lo ia le vaia so tua le tau mai o le oka mai fiti e sili marcela ua fe fiti. Ia fuala au ma vai la au lea sa fai fo ipotu nei. Ia ol melna so steimi a e vala au tasia le aso li si aso ua mai va lele. E wana le lua tula sa ua va lele mai fiti.
4: Olu fisini atua le tulanga le el fai titi o ni si fuala au ia ti sang no ke. O ye se tulanga fu lele si sila mi se fuala au le nasa ngase un suka. Pala ngase ngase tu mago. Kwa to tele ila to wa fia yo ise tu langa fo ne facing a sorta inga fa le tele vai tuma oti en fa ye on a so swani tanga alwa ile fa to wina me o fala au mo ile mo se fala
3: sa le sa no nga wa ole tasi un fa la si on so swani me tato a privacy ya tato en tato mai an la tu ao ia fa moi moi foi la mo mai tato ia su ia ile tu la email Maria Pharmacy taimi o ma pe ia ona tu ni tu la email la ia tato taimi o to tu ma tingu le mo fa la
4: o lo vinga la le fa tau mer tanga lu nga mai fa tra bai tu mo
3: sa o le fa tau mer tato pe a fa pe ole mo wal taimi na tau lon tato apa tu sa ili ono la mo mia o la fa tali tato tu fo ia le tau nu ma
4: ala la su pina ngalo ile tu nu wa i tato e tupu me rosi me fape o ma vare sai. A le mata watu. O leo fai titia ila lo leo fai ingo to inga fala au ya sale ma wa leo a matana ma wama isi fala.
3: Kola o hafa utuwa ngali tato tunu. Upo le tunu ea uta wola ule fangota. O ene yo uta yao. Ele langi lele ya ipele aso. Ele la fo ya ita ime tinu wai. Aya utele alo ifo ila yato la wale mawa tau tino to elo mawa. E o le ngaluenga na malo e tauna maua. Pangalea, ia o itai me uti uti koi liwa malo na maumau pena le faunea tatu kuala au. Al momo onga, ia mau e tengi uma, ia le faamoe moelea.
4: O lewa pasile talafatawa utuwa tupe lesa ile ita alafu fuwe lesa kuwaina tutongi.
3: Saanle.
4: O wa yeise tulanga fuwe lewa amatana faama uile ita alafu leina ia fengofian toe o mailisi sapalayo kuala au.
3: O sili ya tunga le lima supa sene umana tonu. Atoe ala onai vaenga ia lenga nulue ia ia le tatu mtanga nulue ia male malo. Onai le tautato aitala. E tatau na tatau. Ia peo tulanga na la fo ia faa pale pale maina i tatu suppliers. Ina ia hau watu wa tatu tong. Ia bena fo iso soa maina tatu.
5: Lalu fio nga empele nga soy le mato anga na wa hai ele ka ko detle lu sulo milion na pol tso vai tsai mi pol mi tsai mi ole ka nga malo tso na fio le ka soy le tso la
3: ya ele ya ise tu lang fel ta tso fainga malo tso si le lima ai fa mo mo nga ya na mato ma lua lua se la lu se fu le ya ita la fu ne ita tso tso ya ma ta fa yo ya na so ole al malo tso la mai le tso na alo ya tla O tato mo samo tong tong malelo tong pe no singe fo ngal mal man o sili mer se maleli mo super se no mo tong ma um fin ngal mali al malo ya fa ti ti ni si va ngai to tong ni tato ai tala fu le tong tato ai tala fu na yo tato suppliers ne
2: sa fa ilo le fin ngal lo min star so fu malo loina ina u mai al sa ni nga u to au ne el mtanga al wenga le fe so so ni o me fa ngal wenga mo le fa ti no ino por kalame E fiso ta ia tu ia inga fuafuaina le family planning. Le ana tu ina mai el fa laptonga malo au fatasi. E fito I tonu mai a por kalame. Le United Nations Population Fund po le UNFPA.
3: O le aunga atua le nei fa moe moe o le tatu faftai atu le le UNFPA. O le no ringa o ila atu I o le ofiso swani malo si mai I le fuafuaina le lei o le tatu faitazo fai. La maile ile inai tato tina, ia maitanga, ia fatasi mapepe, ia le ngata fuileo le tele fafitau le tula imai ia ilato, le ngata il tulanga al fatosanga, al tulanga fuileo laeta po e ai ia pepe, pepe fau nei, ia manisi lava toa tu ngā ua masani e fuile tato li teimi nei, au ngā tole na o loo o la tola ia, o loo iele tato o ngā, o loo iele tato ofisa o ngā tonu fiti. Lela yel tama cha ilea na nga imai cha cho filo ai male o fisa tu tono cha ol pacifica asian pacific region ya lela sa we ya alessandro le palang ile ya ola to yo lo fai ma vai ma lima o le un fpa
2: le fiona le minstal se fu maloloina le to fa va a wa o salu malo o lo fipo o ye ne le talo sanga le lo yesida le malo mo le tua le leo Ina ia tāo fide su isu eino le tālo sanga, a le fai pule o falea te todu, le tō fale ala I le pule rimoni a yafi, lea ua fina ua ia tō ilo ilo le faa I unga sa le ma fai ai, o na faa mao nia mōri anga o le pāle mia maisi e tō anua, lea sa tua ia le tāo pule pule, e nā tia le fai o le ami o tonu ma le mōri anga o le fai a leo tala tau faa le anga. O lea faa I unga sa fufonga ina le masina o mati o le tau sanga nei, Ina ua mai asu e su e mōni mau o le faa msinonga na mōri ai ma Samuelu, faa pea si vai malise. E mafua ono o le a fiai o le olo le li te levou ya tu au faa savanu, I se faa lave lave tau ta vale I vai te leuta ya a perila. O le tau sanga ilu afe lua tasi, lea sa lau manu I ai ma le suafo le ale le pule. O le faa iunga na tu ina mai le faa msinonga o lo o faa mama ai le suafo le fai pule, I sona a fianga I le faa lave lave tau ta vale. Ai o le talo sanga le loia sili e ta ofi le talo sanga le fai pule o falea te tonu. Lea o loo fina wai e toe faya se ilo I longa po se review. Ale faa masinonga I lea faa I unga. O faa mwe mwe su isu ina lea so faa na masina o setema o le tau sanga nei. Ma o le a faa tau teia lea faa masinonga. E le fionga le faa masino I a Justice Reese Harrison mai New Zealand. O lea fo I matau butau faa masinonga. O lo ia ima se fina unga ina ia toa ilo ilo pe a pini le faa I unga, pe I tae ua faa I loa I te urumanga le faa msinonga I lea songofua. E le I tu ina atu se pule faa tanga le loa sili, e ava no ayo na tango fia le faa msinonga se a pini. Mo le sila fia, e leo ia ise talo sanga le loa sili sa tu lai, mo le itua leo leo a su esu eina mori anga o le pale mia maisi e tolima, ina ia toa ilo ilo pe a pini lea faa I unga. O se tasi o mau o faa vai ai le talo sanga le ala I le pule rimoni a yafi, ina ia toa ilo ilo le faa I unga le faa msinonga faa I tu malo, ono le finaunga e faa pea e pito tasi, ma faa I tu au, le ngā luenga sa faya, ma taunu uai le faa I unga. O faa mautu na ina masino fe puali o le tausanga fauru o oru o fitu, e vala au ai mori mau e lua se furu o le mata ubutau faa msinonga lo o mori ai le fionga I le pane mia. Sunga la audi ele maria toa le ua tea polate I mafosi. I mori anga olo na fai o tala tau faa se se, ma le faa so e sae faa o ngai au walo viso o ta inga faa te kono losi. O mōni anga nei e māfua mai le tangi wa whaauru atu e neri leo leo se tolua. Ma seisi tangata e whaamautui au stadia. Sa wha se e atu e le whaamsinonga māua lunga le su e su e ino mōri anga. Ono ole māu e lea ise whaamasino le whaamsinonga whaitu mālo. E ma whai ona ia tau aveina, ona o a fianga ele mata upu upo o se conflict of interest. Peita i ele i whaamariaina le whaamsinonga māua lunga i lea māu. Ma toi fai ai le whaatanunga, e ave mōri anga e su e su e le whaamsinonga whaitu mālo. Ona e tā le whiangai mālu si anga whaalitu la fono lea whaamsinonga. Male su su eino mōri anga watua i ai, le teitai o le malo. Watoe tari umai lea tunu ule minsta o mta ngā luenga o tiute, ma nisi o le pūlenga o mta ngā luenga i au fi eile ofisa sili, eina ua mai ale vā i aso na lātu wāsi ai no fuanga, o lo o leo ina ai tuā o New Zealand pe o malai vā lele malunga o wafu, i le wha moe moe ngā lulu e whaatasi au au nanga, a mta ngā luenga o le tiute a tunu e lua. Wa whaeloa le mtanga luenga o le tiute i Samoa i se pepa wha alau i loa. O le tāua o le āsia singa, ono o le āsanga wha amalo si yaire si itia, o le ngā lulue wha tasi ma whetu wha i tomai o tangata whai ngā luenga. I le wha atinongo ngā luenga.

Na mi nora tato laina, se ito e maiba I stato I meli, api o polinga YouTube channel, ane ai loa pese longa ko. One nga lor tato por klame, manuia lau pa soa sa mo manatua, tala lasi sa mo. Na lama se amano umoa, pa soa mai tamari ole atunu umale ngang pa non.

kumole wa misi ako a misi ako ei mas ka koi mi yo payaso leli ya ver pa tau ba ale au ona fai ma fong pa leo polenga le radio Samoa familia so for manor ta jo no itama tina o so mo tua papin se ora mana pana witi o to uman familia to waso for le so yang le le tua toi pa popo nisi tau sanga stele soi pua maho lai tato mana tua pia ia bea pei tato e fai a lorna pingalo mruia tele o tō wa soi pua happy birthday to you all si pungu mani o se wo yas wau felice me kaili pa ma ngalo mai teito wole ise me alofa

So just a bit on a tā, ono mātou whātu lou lea sā mua I o pa ia sau sau ngatā. Ole a leo o iai, so mātou leo tu lou tu run lava. Pasim tonu le nei pāsi silanga I suri uma o anam tam whānau. Ole fio anga o pōpō o sabai, o loa lalam pāpā au I au kera nei. So se tasi e fia tōngi sana maa, a walawa, a wālamba le whāmoe moe, to e fausi aino le manu manu tā puale e pāka sāi tonu. Olu tātou nu. Ola whaiapenga inga I o Tara Arts Center, le aso rusu lima I ulailu oru ono, taimi, tasi I le aoli, anga I le lima I le apiafi, e mana umia lo wawa I mai, tātou soa la upule. Ia mwha soa ai, lima spurita lale restala, mana tua mai sa ula ponga, a wale tau amtaina ole nei wha moe moe, I le awa mana wha roaro tele wha moe moe, ole auri atu le nā aso tūpo ina, Tātou fia ilo iai I lea lofa ro tātou matai. Pāmtai sa inia te pai lautusi, male lau lau le māputanga o alam tampa nau pua pua I ni sila. Sao le skako, mio e, leo koe maru kako por kama melea. One ngana sa ulo minga o le tusi o le so ngā, pat seama lo minga o le mao pilipili. Ma wai pa penga sa mo sipo tu twila manu oni se o tan tu o sa mo o nga upu o nem ta pa yo yan tai pa ngo pa na la me pe o pa I poi ponga maliu le o se singa o ainga sil pa ingo paulo si pa lo no pa la ngingo e kane sia ma le telo le ngana o pa lo longa o le wa pa pa uinga le tau o Wana o le lima surta la ni taimi nei, I oe lima surta la ni tusi le so ngā, ia po le mao pilipili, ai le umane masino I ulai. Na le ofisa lamba o le Radio Samoa, toru ono pa toru hopi o avenue I Marukau City e Mowai. Morisi pa mtalanga, tal noe la uponga pia pia ono mato ofisa, o iba lua no lua tasilima I matoro ni numera. O iba lua no lua tasilima I matoro ni numera, pe tanga iana e strap radio samoa.co.nz. Pa isa oka mowa le vei. O le team no excuse sumba, yo, wa manu lu, wa saule manu lu, wa ti dielu ma lili pe a enofo le pane, sa o le sumai, wa sa ngofua uma lama, e a fa yerka to sumba, le team no excuse, mawai ia le afu, ia, O le ata ata, ia male maa maa le tino, ko ur KFC, a Singapore is Tamaki Community Hall, lua whapa is Tamaki Road I Otara a Poleono, pa pele a stofi I te Pouke Hall, Otara a Poleono, e le aise tongi o nefa maa stino, tātou peilo iai, male nganga wha lolo. Ma utanga zapnau I whale a lili, o lo alalam papa au I au kila nei, ai utele I, Te le I tā ina, I ao maungaloa, e a matatala le tā api tualua. Lea wa ifo iai le aso o le a inga sasa umani. Mua mua lama ona o whātulo watu ai pa ia o le atunu. Ia wā o lea wa ta oto I langtonu, e a maua umafoi ona tu laupua pa ia mamamanu o Samoa. E a maile ai lama se tasi nati toi amesea. Pa sinutonu le nei, pa sinzilanga tāua, I alo mtampanao le nei nu o sāpunawa o loo a fiompa pa au I au kila nei. O le a, pa taunu ina I le aso rosu le mo yulai lua o ruono le tu la a falispulu I le taiao. No fuanga wa masani mo wasilifia le tātou lotu pa mnatu I le hola le PIPC o neanga pa mole mole. Tātou mātanga, mana tua mai sau taitai, ia wais tātou wha marastino. Ia pāpea fōi a tātou la fōnga o Silvia. Ole naunau lava ina ia wha mautu ina, ma wha mausari ina pēa le aruaru I luma. Ole mātanga, awa lama si o tātou pia anga, I sā moa maniu silo nei. Ia e yana maratu maulunga tātou tāna soifua ia,
So poatu yai lo to soi fu amreola tato feilo yai ile aso atu paina paiale nei pa silisilanga manea nganga pa lo lava lo lo afono ya marco mitzi ol mautanga le kia uma or pole uma so umar kak por kolambel nga

Ole mau pilipili maratua, talalasi Samoa, munuia lau

0: Alo, five tai, five tai, mon five si, mana ya le, five si le amatai le tato por kala mel ne tu la fias. Wai a te, wai a te le lo po fe ne mesa wai le koinga me fa pe. Wa on me anta wai te te yaso iya sa tai sa o al fa lo alu tu atale ame ya. Ya on me le wai nge, ya usa o el sa no, wai el kenge le wongo foilan. Ya na batu le o fa lo longa ave umo i. Of kwa o mai leo tangata fo ye over to a bit to i if I fit out wa ya ta wa ye e leo se mele sa sa wa ile nga no sa mo ye so ye I don't know talk to the fo ma swing of ile ye ye pele wa ye ile telo ya swing ole wa e mele nei by tau ya ta wa la ya ile se ma madu ye la nga la e la fo fi ai no e tangata po ile tangata le ta ye ye fa lo
1: Ni
0: wal kele o skanga ka o fa fa o la tele lo po ile fa fa o ile fa fa o ile te mari fa pena
1: ni
0: pera e ta u ye so manna tu vole fa pena
1: ni
0: e tele lo po on fer na so o ile me o te ya wa o ile tanga te no fo la lon ta ile ya ya se fa so masia sa le au
2: alo ya alo wa e o ka ko la ba le ma por si
1: Ni.
2: Wai ia ke o ye ma ele mesa sa wo ite on sa wo ye tonga. O fa lo ngo ma a be ge o fa sa lo no.
1: Ni.
2: O te sa ka wai ye so ye. A ma ka mai ai le de wai lo lo me o mo fa tenga er u ma ile por pe ja u. Ye po le li. O ila na le o ma sa lo ngo a be u ma sa ren ni me o le wo po si. Kalau ini tengen ngopo, tak sama dia sampai ngah, aku pun dia.

0: Onga wa kere hoi a le tumu wa la le kafo e mese we talisia. Ya. O la e kenyo faro ronga mo mwasa fai kengeri. Ya. O kere yola ye kolare. Ya. Ya. Ya. Ya. Soro fruke ya. Ese tenge ba kau.
1: Malo. Wa yeile. Yeile. Angava folia le masenga un kako falongo inga. Suya fainga e kumaufa vai.
2: Aria.
1: Ia e fai merka la risiko inga. Awa foile suya so fainga. Langa e mungu waifa vai.
2: Aria.
1: Mungu waifa vai. Ia e mongi le kalainga lofpo. O fale o saamo ia so ia pe akako kirikiri la makanga mainga. Ia lea ia o fale e ngongofo umama alala umailalor ko kele e kaisa o ale. Le falo longa, ok longa o kako I fafo le mafua kua ia ia koi ngā mea fapenge ele a fa inga ma e maanga ia ia kiau le ngofo le kangaka kanir konga a ngofo ese ma mao mai le lau lau le ngofo e lau fai ngaruenga alua kua fakamari alu sao ilungo le lau lau mela suwe lau fai ngaruenga a saul ko faa male male ko faa alfai fai au konga ia kali ke el kengele ngofo ya kafo mai fo le kale sia yang avele ai ka wang avesa o ilunga le
2: falwa
1: inge yung ngofo ilunga ngofo
2: ah
1: ai foi mai ilunga ngofo inge wali far kenge ngofo kongu mai ilumo la fa ngalu nga bo pung ye la fa ngalu bole ilo la ka ko po ferme po fer kanga ka kongole ole ongor suare penga sa ngom fikalai ar kawa Fase e kua ngalu au kafar ka ngaka le ngā rukonga kau ngalu ilalo. Au whalo longa uma whakamā lii. O mea uma au isi sua. Alu uma ilungo le lau lau mela sua ilau whai ngā luenga ia po kamā lii foi ole. Ole pe a whai o kako kari inga ilungo lau lau le mea. Ia al mea pe inga iai. Ia sao. Sa moa ia kali uma ilalo whalo longa ngofo ilalo. O po uma. Fai whalo longa. Ia nge kilo kupulanga. Ia le wo I awa folofola ilunga o si ilunga lau lau folofola ai. Ia o isi mea. Ia wa wakele ai nga kausola akuru kako wangangu. Ia emongerka la ki a kongo le masa ingon kako fafonga yai. Ko falongo mo fafonga mo falongo yai. Ia a se ingoa ma kako porkalami. Mangisi porkalami o e. Angisi foi o koi inga ma o loko Lo kikika ka warka ko por kalame ole angu. Ia wo fain kalame ole ao yai.
2: Alo.
1: Ia e kua kupe. Ia orka ko por kalame ngeye fia fisa moa sa kako kalango ili vai aso lenga ke aku ngei I fale. Upu malanga upu e mowo mai fale. Ia pe upu yang kakou kalango il vaso leng ke aku ngei. Ia ole fale malonga ang fale. A malu I fale wo malu fo I fafo. Wa I fale le makenga. Ia fale ili akua lo kou finga ngalo. Ole ala kakou kalango e ingisi fale. Ingei e fiafi mo lo faafonga anga sa moa. Ia ele le ya le moku le pao si le fia. Pe ole upu e masangi ai. Ia. O le fale ula o le kui mangua. Ia o le fale kui a anga. O le fale maria koa. Ia. Pe o fale ngai lua kakaku si fale ia se I. Fa maala malama mua mua. Pe o fale akama, fale vai maunga ma. Fale kui sa vai lu, fale fiku ma fale afurungongo. Ia se I ovo lava yaso e umi erika kou fasoa. Ia mai o so lu finga ngalo I le fale ula or kui mangua wakele nga kako whaalongo ia malepe le fale ula or kui mangua kofi le fale ula or kui mangua ala u fionga ka ulangi ma lofpo
0: ia ia ka ulangi
2: ia ma rova aptai ma na ia le polo kalamiro nei fiafi tato te faso le tulanga lea
1: Ya
2: wow, etela na tatu falongo ya il fanga inole. Ole fale ula.
1: Ah.
2: Ya, ne ya fale fa me mangu o yo la konga mai o menge o la konga mo mo menge.
1: Ah.
2: Ya ai I la u tilo mala fo side ding. ole mau manu ai meta ole fale ulo tau aitu.
1: Mali.
2: Mali fale ulo tau tangata. Ah, tutu sa lele ya la fale ye lua me vapel tala. Na mafu na mau le ngo fale ulo. Ona ole fale sa tu ile langi mu mu ulo ulo.
1: Mali.
2: Ah, le mau na. Mai vapel ole fale la le an fai fo ye la inga sa tanga loa langi mau. Then avil tu manu anga le ai.
1: Mali.
2: Le fale ulo na tau. Tau tangata, ole fale ulo tau waitu. Fapel tala, ole fale lea.
1: Mali.
2: E, pa utonu lava ito oto o fitiuta.
1: Mali.
2: Una winga oto oto o fitiuta, pa utonu wa ia ile fale lea fale ulo tau waitu. Mali. Fapel tala, a fono ole fale ulo tau waitu. E fono ile po. E sa se moli, a e fale pongi sa.
1: Ndi
2: a fale pongi sa e faile la tutel no e fa pela e ala na tau ol fale e ala na tau e fitiuta ol fale ulo tau aitu ona fa pea sa ia iao o aitu ol fofuanga ili taimi ol po uliudi
1: ndi
2: na fa ingoi ol fale ulo tau aitu a ina u tau nuu au ita u ol taimi le u tau tangata ma u malamalama.
1: Yeah.
2: Ole mafu angale na tau e loo le fale ula tau tangata.
1: Yeah.
2: Mm. E tele tala winga le fale ula.
1: Mali. Yeah.
2: Pei ole fale ula lea na faa pea na ngoi ele. Ele tui atafu. Lea na abe ito e lau.
1: Yeah.
2: Ia lea na sa ili seisi yo e toe faa foi mali fale ula lea. Ia ole fale ula lea la le nao ia ia leifi matau tolu.
1: Yeah.
2: Le nao toe o mai. Te masaro la o I le na tō e le fale ula le mō leifi ma tau tōlo pe a fai e.
1: Ni.
2: Ioi. Ia, o le si fōi tāle le fale ula o le. Fale ula le na tō I a sina ma.
1: Rala kia.
2: Tama o malala tea.
1: Ni.
2: Ina o mana o le teine e fōi mai ia. Na tu e lo le tui manua. Ia. E te tau na ave se me alu ma le teine e lo na ainga.
1: Ni. Ni.
2: Le na to e lol fole ula le na mai mtama le na mai ai ma mai fole ula e le mai ala se va
1: ni
2: pa pel fole ula na mai e au mal matang
1: ni
2: le ma fuai le ngo au matang
1: ni
2: e lo ile fio anga o fenga ya to fo i male sua fa ma usili pe o mai na mau mai le fole ula le
1: ni
2: ya ma le si fo mena mo fole le te te fola le nga tayo tu masam.
1: Yeah.
2: Yeah. Or
1: yeah.
2: I tell you that I wing it for the ula.
1: Yeah.
2: Yeah. I pay nai tala amata ia tato te faso e ne fiafia tun fue faso maile tunu.
1: Yeah.
2: Yeah. Mfala we tell el tato mta upu mlinga mfarolo.
1: Yeah.
0: Hello?
1: Hello, Fbo?
0: Yeah. Ole. Aku pun kalau mai sofa, ya way teori. Aku menganga di pada ulah boleh ni mai menu orang ni. Tambah mana nak kiamat? Jangan tuh kira sila.
1: Ni.
0: Tangau hepo boleh ni. Ya cawai. Dengan mampu ayong amal. Lewat di pada masan.
1: Ni.
0: Di pada ulah ngau. Pai ngoi tui nara o panga pari una. Wasu nga maro, wasu nga maro, mame o ma.
1: Ah, liye.
0: E ua, au mai. Ia lea e ngoi tante ngau. O ngai manua, lea ka ua pari una.
1: Liye.
0: E ua mai pari una, ia e tako mako pau hoi pari una, ia. E ua kua ngai. Poi tau koi pe pomo.
1: Ni.
0: Pai onda pe o tau onga pori una e wau ke lego pola ya te ni tau wai te mo kua. Poi tau koi pe po e lego mes pa una te mo mo mes pa una. E molo na malai pomo na pomo. Ni ni wa. Po a te malai pomo tau o e kari si mi si si leo. Si e pomo tanga. Ya tio la uta mo kala me ko pole ai si pa so me tele tudo sa tele amo.
1: Alo. Alo ile. Lo fiong ile. Kaulangi. Longo wingo al fale ula kau kanga kamal fale ula kau iku fe ifa kasha kanga kama iku. Ah.
2: Pa fika pia. Fe ifa kasha.
1: Leki wa fa mo lunga le mo kusaunga. Kele o ila ko kanga kai ku lua kanga kari. Ao nga mo mo. Yele ye mongile. Sa wanga la wofionga le. O me ma sanyon kaku falongo. Ah.
2: Ayelo.
1: Maka mai I mangua al melo ia il fale ula or kui mangua. Ia se ia pa ia le kau fiafi ole. La ngoko le kai ula ula ole iku finge. Fidi me pule ku. Ah. Pea onga fa langi ia. Ia sa moa. Ia lela e mau aku or minga al fale ula or kui mangua. Ule nga kala kala ma iku. Le fai langa mai kau kolo ia male ifi male la ua foi. Fasi meanga mai kui mungua, lefa pe valu yai pou o le fale ulo kui mungua. Ah, kasi le meanga, nga mua, arifi mo kaukolo, ese le sa ili malo.
2: Kama ya.
1: Iyo, o le ifi mo kaukolo, pe a kako kala ngoa, ikala wa kua, ah. Iyo, lefa ilai falo, ngufa pe nga ave I, iwea?
2: Nga ave koe lau.
1: Oh?
2: Iyo, nga ave koe lau, nga oye le kui akafu.
1: Uyo haka.
2: Ya, oh. Nga arule me yo koe lawe, nga saidi leo se si oe koe au mai. O nga oforo leo leithi mka ukoro le au e mai.
1: Mani?
2: Le nga oe noa kaya leithi mka ukoro koe mai.
1: Hmm.
2: Ola po inga lea nga koe noa le. Si ala ua bae nga ilkui mangua ma.
1: Mani? Ya, kongu fue faso a mai le koko le. Ol moksa? Ah. Le fa pulpulanga or kako mka au pon me sili lewa a mail finga ngalo le. I le fale ulo or kui mangua ka ilo peko e e ise si fa poponga le. Wa peo leang kau maa kur kala sa ngua ngalo fpo fa pe pe mua mua mail fale ula pe mua mua ia ia. Ima kua foyo le fa anga ua lo fpo ia a. Le ia ile. Le kwa kwa ama uaile kama leo marala kea ma singa le nga a. Fai maa finge le nga ngofo maa a.
2: Nga lai mua mua paka okur
1: fe mua mua fe po. Ah, mun mun mai fale ula. Ah. Ya ka kilo kilo ile, il fa so longo al kala. Ya van ape al fale kuya anga. Al fale kuya anga. Ya. Ka wanga u fa mal mal mal ngol ka mar kuya anga. Alof po.
2: Ka wanga fa mal mal ngol
1: me oi. Me ma mo kaiko. Ah. Ba
0: kire fale ga ya ro ho ni se pa.
1: Ga foi uma faponga uma e lo ia ga me va curva foga ga sa boe. Ai que le cala me lia com ule. Ia o fal cu ia anga nga foi vo leva nga ilungo ngi si foi o penga ka fai lang ngi si foi o kokko. O le fio anga ile un muenga le fa mar mlambanga ole. O fal cu ia anga. Ia man cu foi o. O fa solo mai o unga cu ia anga. Ai pe yo kuya anga sangake ma kuya anga kamale langi. Ah.
2: Ya.
1: O le anga pe ko akasi ia anga. Ah. Wa ye faru penga wa anga nga ia yo anga nga sanga ese ese. Ah. Pe sa ese ese le kelo kuya anga sa fa solo mai ai. Ia pe o ia kuya anga kamale langi. Inga ua avele ao kuya anga sangake ile. Kaua fo ile anga. Ah.
2: Ya.
1: Pe yo kuya anga langa e lua le kaua fu mai ai le kala anga o. Kuya anga, are fasolo mai o le fale kuya anga. E ko kele isi kuya anga nga sa yunga kalak. Ia e le o maua foil ko kele o kala anga. Ia pe o kuya anga sangake ma kuya anga kamare langi le kaua fua ai o nga fasa lafale le ngafor kuya anga ya kuya anga kamare langi. Au kako ia ia I le upu le a kui. Ah. Wa kasi lea upu a kako wa ai le upu o le kuia anga o le kui mangua. Ia o le kuia kua. O pe o le upu lea o le kui. O se upu maua lunga o se ngafa ua kau kupu. Ah. Ia kako kilo kilo o le kui fiki. Ah.
2: Alie.
1: Kako o mai o le kui konga. Ia le valau maua kui ele kui. Kui wea. Ah.
2: Kui wea.
1: Ia mar kui le nga alu mar fale ula ar kui mangua.
2: Kui a kaf.
1: Ia lea foi lau o ir kui a anga ar kui a kua. Ia epe ia ole. Wa lefe maile si vaya ngo mangua ngar korua kui ngar kui fiki mar kui konga mar kui mangua. Embo ya ile sangwang al kaulang. Ya ile ai or kuya anga ia malonga far kuya anga. O aya wa anga uma ya ya. E fa kilo ala un mel far kuya anga ila ko nga amaka mai ile. Nuru kuya anga se yo mai ya kuya anga kamale langi. Ya lenga salafa yusunga ko inga maso o chamo. Ah. Ile nga for kuya anga kamale langi. Ia vanga se si rufinga ngalo ile. Kula.
2: O si o mana tu le tui. Ah.
1: Ni.
2: O sa le se fa tum tum munga. Ah.
1: Ni.
2: Tu sa se upu fo le le se upu fa roalo, se fa roalo ma wulunga. Ah.
1: Ni.
2: E ave se tangata pela o le tui an. Ah. Ia le utatu lo uma o le tui an. Ah. E le o se ole ave il falo lo maulungo ele ono le pulo tui e tei ho si fa so ma ile tu no e pelo auto tu tilo na se falo lo
1: maulungo
2: ah falo lo maulungo pe ale fo le ave il falo lo tonga te ton ave
1: ya il falo lo
2: ave il falo lo tonga te ton ave il falo lo e pe to fa pena po le se manatua ala ofisili le to va tu sabe no
1: ya
2: oi kongu ala ka nga kai whaka kau ia ili wharikuianga.
1: Oli wharikuianga e whaka kau ai ili ngaka o kuianga ili amakanga mai. Ah, ia o kei longonga se osea anga. Ah, kai pei whila al whalimari koa. Ah, al wharikuianga ilo ka ika ilo ele whefa soa mai le ili kumaloa anga e whapea whila au mako kua. E whasingo kongu al wharikuianga ie nga au li suafa kuia anga. Ah, fari kuia anga nga wa le nga o vai foi ilunga upenka failangi ili porkalame se kasi foi o kama ia nga ia ili fari kuia anga inga uka o uka i sanga mea. Ah, ia peo li kari aku lea
2: ia aptai
1: na wafio nga alo fipo
0: na iwa le uka kumpala ngo ili ipule tui wa kumisano e onga ili yo isau tu tena ngo kilo ili ni maku anga ngo maku ili ngo pae ngo wai piyo ya watua a le uwa le pa lo alo e a kako maku fau le pa langi ko lea e le pa le o le sere a le a vei kato ho i e kato kawa loa ya maku a ana le uwe ki ana te ngai kalai walang aliyong kapupalang mo ipali e wa ipiya po ng adotin siya ili isi alasanga iya ili pare iba siko doboy ha
1: iya
0: o samtaw o talpa o paori iya o kele o kele o alasanga o tato o tino iya po ayo ayo pare polo o pare mua pare omo pare iba. Eu falo na correr ele um pufale ou não ele um pufale ele o falo na aí tá o aí mano é copia é que ele olha o fala é a lá com ele falou não falei iba depois do bueno a maria um capô para o meu pule o fale é um capô o para o lá e ele não está lá então lá
1: longa winga la kai pio len kakal ngo mal vasole e pio le or fale malonga ngo fale a kilo kilo la ye pe yo me yang sa ngo ye ma sa ngo ye ka ulangi ma ye mongi le a ka kilo kilo u fale longo winga o me umma o mangwi o mala ko kongor fale a o kanga ka umala ko kongor fale la le pe yo le
2: ma dire
1: pe yo le fale va imbongo wa ka ko fa longo ngei fo le le le pe a o ke mi fo le ya mais ka ko avali ka ko fa va imbongo a
2: ya
1: Pe o leo a falupe ya ya fa so mai foi ma psua nga ka ko ya pe o se me ka ula ka mai fa pe foi ya i la fleaka o ya nga foi ya ile ka le mafua ya ka ko oile i le nganga nga ma sa ngo ko fa fonga ya ya mo so ka ko ava fleaka ya mo so ka ko ava por ka po inga ya fleaka
2: ya ala po ho fa le ngo le kinga
1: Ya wala si me avonga ya la ku avel avel avonga el faliva ya si e ke ka ku ma kai ya se ma kai ma ka ya
2: nga
1: e se me e nga ile nga e ke si lofia ya nga ke fa singo ya el faliva ma io i ma ka ku ma i lon buenga
2: ya nga sha ile linga fo nga ka penga penga i ya la ka u
1: ni
2: Le matuai ya le el falei ba ir buenga ya mal falei ba o makau.
1: Ni.
2: Ya nga fo ya ton fo ya nga alfa fonga le tunu.
1: Ah.
2: Afa ya le la o ir buenga ya salva ngongo. Sa usi ya sa va sa mo sa pil.
1: Ni.
2: Le pou forsa i kule fa lupe ya fa kofi.
1: Ni.
2: Ya sa pingi m vai sa le fa lupe ya ngi wap.
1: Mani.
2: Ya ka ko el fal makau. Ya ole ala ya uloko se wa muli.
1: Ni.
2: Poloa fa moe pili ka kia kia malaya ya makuunga.
1: Fana iwa ngai o
2: i mtau
1: kui. Fanga balo.
2: Fanga balo. Yo.
0: Ya.
2: Ya nga. Aka kwa maifula i fa siko ili falfiku.
1: Falfiku.
2: Ya. O ape o wola.
1: Ni.
2: Fale kulukulu. Mude o maseli. Ka wa toa. Ya opa oma. Fea ungaki.
1: Ya.
2: Ya kaku voi fas fi fas kokai. Ya o inganga o inu o moa o niu manu manu so na ai tawai ya ma tu ya tua.
1: Inga lefa le lefa lupe el falfiku.
2: Falfiku I fas kokai. E pe tau fa pena folele wa e pe sa oila oe. Kai mio aba. E kongi a kula aba e fa ku o le avange o falfiku a leilo al kankalfe. Sorry, ele se falfiku kamale. Ese es la lang esa wor kambale ale esa wo imo I ya
0: le voy a pasar a ver que a pero al por igual ya que un pan o voy a pero no
2: ali la
0: pero le upo está o que le si ya con agua está pensando que se va muy ya
2: ya
0: más ni se va muy ya pasaron para allá pasaron para allá
1: ya
0: ya la agua E mau alunga tele falangima. Nga ilor suafa.
2: Nga di elapa.
1: Nga
0: mau alunga tele falangima ilor suafa.
1: Mo.
0: Ea te faleiva e pape ngaho I tovoyma.
1: Nga.
0: Fati. Ela lak faya kule faleiva. Kule faltiku. Ea sa lak faya kule faleiva. Kule faleiva. Kule faleiva. Ya okay. Ya ngala se pa ka kainga ya maro ni de so ko mo ye. Yo sarito. Me ile ro mo se mo. Pa ba pegar sta pa a. Asa wapu de sa la minga ti ko siri ngo ma wodu. Ai pe kau de wa wo ka ko mo mo ko ye de. Ai pe de sa ta wo inga na ko pa ni ga. Ai pa wo na ko lu ko. A ese el mago rumor de un pude que se doy o mago y me cae un mago al mago que le hago para mí o sea le hago que me dio medio que me sale la mago el pulanga le hago el mago luna como para mí me pongo lo y este es lo copa la una porque le hago esta rojo y a que iba y luego por eso y a lo mejor si no te hablan. Yeah.
2: Ya wa uta total no fo ile benga le.
1: Ya
2: wa e pela la tal fa te o mea le matu o lotu pa. Le matu o lotu fa fa le tai. Ah. Ata wa fiero le matu e le vala wolo ngo a kofa.
1: Kaulangia.
2: O le kaulangia.
1: Ni.
0: Kaulangia.
2: Yo. E le vala wolo ngo a fo ile le o ke la ko ya. Fio mai le fio ngo kaulang. Ah.
1: Ni.
2: E pe no fo le ma fo fa wel. Ya te wa ya. O se fa alo alo.
1: Yeah.
2: Ah, se fa alo alo maulunga. Taua. Ah. Yeah. E tau fo laitangata. Na amana ia.
1: Yeah.
2: Na amana ia. O ne imana tu mama fo ilele iai. Leanga e ate au e tele, tele lona taua isi. Ia na tali atu fo ilea ia. Lau fukaringa. Yeah. Po lau kaukalanga fayung.
1: Yeah.
2: Mkale. Pa ia asal mulianga.
1: Yeah.
2: Pe fa pena fo ilele se. Al tele na mea ya level awol ngo ya ebal awale le ay ngtola
1: o pe ole sosia nga or kalango male mar kalango ale si sa le si makai le si makai ma ole si fa kai kai nga a ya nu ave so ave se mea ya e ke le la ku ave lo ave ke alu lo makai e ke alu lo ku malo pe ai lo le si si lo ku malo o yai ai la kula malo makai ele ilo el kanga kapo fe ki sa wai vanga ya le ava le falfik ya wali si me fo le falfik ku yo po we fik ku le fal mali ko yo mali va ku le la fianga a i wale masangia kasi le me masangia ngo fa longo ai a va ku al pa yo le fio le ngi sa nga wi fo le ai a le fa fo mai masangia ngo fa longo peor que mi cuco o sesio coco o farfícula ah o farfícula pe ya o lupe o si ama le pai mais ah o le mau le fucking le e ma sangia ngo fa longo a mosia se o le si ah que le meo que fa longo ingei ma sa mo foi pa ma ka maka ku ya ya e ma sangia ngo fa longo le upule o fkala ya si ya ya capo e maior ca co fale marico ah pe volele o pou e fico o fale marico ale ale la co faca ua a foi la faca o camaio ua co fua marco co opa ya se fai faca o fale marico e pe vol menga e ca que fa longo yai ah ya ca co kilo ai e il nga fola inga sa marico ah ya o so o sa mo
2: ah dielo.
1: So I saw more ale olema ngia pe ol mele wo ka wo fo ile le e fa lang ya lo ku ma lo ma se ku ma wo lunga pe akala ngo pe nga fa pe fa fa ka wo fa fiku ah fa fiku le i au mkang wa wo longo fo ko ko yo au mkang
0: ta wa sa ma ka ma ka wo le se pa pa ilang ni mo bodi o le pa pa ko ni sila
1: ni
0: nga o ile sa le iba la ale. Paling ibu mai orang tahu,
3: ma lo fa kai de kau langa langa le wa ya wa yo ki ka li le me lo de ka isa wa fa lo lo ngai lu ngola wa
1: ali
3: ya ol foi ka vu ya ka ko le nga ko fi ka la ye su fi nga ku ma fa vai
1: you know
3: ka si le foi ka ma ko fa si se a ko ili fa sa bo
1: ali
3: ol wi ngola u kala a fa pe me ngi ma kai ma le ke lo fa le la ve le wo ngi ol ka isi le ma le fa ve le fa u di le wa ku wa ku ke ku si ale fe shiri me lo ofi o fer ka isi le fe me avi
1: ani
3: o fer le fa ve le fa u di o fer le ka pa pa le fe me ka il su a
1: ani
3: sala ole upuma ole u makua i ya per pal ko le china i le makua i ave ese uma yar ka u ole
1: per
3: ka i no su a Lele fa pe mai suya fa nga ku ma fa vai.
1: Ye
3: mo sui fa nga. Ai le mar ma lama ka ko fa nga po le fa vai.
1: Mo.
3: Po le ar me ka ur fa vai. O fa nga le wo wo lo ka me le wo sui.
1: Ye.
3: Am ko le mar ma lama nga ka ko fa nga ur lo wo po le fa vai. Ur fa vai. Ur fa yur ka iskalo. Fa yur ka pai pai. Ku ur le du mo la la. Ye lo le wo sui trace me fa.
1: Ye.
3: Ar me nga e sel ma ka ngo fi.
1: Mo.
3: Ese el maco fi al maco o que le voy a ver que okay falcua el que lo maco voy me fa ale ahí le piso un poco lo pongo como falla fa cau muy mo
1: alguien
3: en sila
1: de
3: como falla fa cau muy mo falle lele el car pai pai me fa así no como que el fai mo o ngai me ese el cau
1: de
3: o que caliano con finalo ngai alu pel fa moy moy mo fa lo lo ngai lu ngo e lu ngo la u wa la fa nga ru nga ya ali ali ali ke le fa lo lo ngale pe nga skara i vai vai msale au la ni fo se male le nga le fe nga ka ulang se i lo nga u mo fo la fo la me le e ka fa o fe la am fa nga ave ku ni fa lo lo nga
1: kai
3: Why live a finger at the Raka, the Foucault, who is a family boy? Oh, I'm a life for four and a Kalaku, my
2: father.
3: I hear them. No, I'm not my son.
1: Boy.
3: A long woman for a follower, a lame there, or a caddy so. They are for long of their eye, but they are for long of our own. Yeah, never come. Yeah, Umba, Carlo Faisa, or Salo, Solo Faluki, Walipe, Mongolian, and Nea Marisu of our own. Ya mishe fo pai pe o vingo lo kom fa ya pa wa le o ka ngaka mo fa inko fa fo ia ka ko wa ka ku fa ya upu fa le la vo ai no
1: ni
3: fa le po ya ma ko ko o le ko pe o la ule ko e so aku le va en ale o fa le ulo le ai fa le ye mai
1: ni
3: no ya te ke no ese fo ma ga yo fa so ale ta fion el kaulan
1: ni
3: wa o lo u ye lo ai pe isina u kau wabala il va enga le pe orfale ula le ale kui mangu ia or kala le uke ilo ea uye pe ala nga fa ingo orfale le anga ma ape iko fingo orfale ula me pe ye ekele nga kau kau wai ula e pe eke ule fale le ole kui mangu e fa yifongo ime ula ia ayo le ala le ea le ingo pe or kala le uke ilo ea uye mau kau mai kau e ole ala le ala inga pe e a ola ke me nga male pe fale ula e an lu al ka ka malanga me nga fai ola ga ula nga fai me ola ga ula nga
1: ali
3: alu oi malau malo le wa pe sa linga malo e nga ye
1: ni
3: e fa pe me ka ka ole ula nga ga ka ka wal me u male pe fale ula ole se fale
1: ye
3: a fa me ole se fale ula
1: ni
3: ale la umar ngi ke ole ka ulang ya bo male pe fale ulo ala fa me ya ka ka ole ir fale ulo
1: ye
3: e ngo le u mo vai vai ku mo u or ke le ke lo nga me e ka u o yo sa wa nga le su ngo ka ulang ya ko e vai nga le ku fa manga ku mai wai e ka la si le ku
2: ya di
3: e o ke lo fu nga ya ke u ko ke lo ma ya ai ke lo foi fuxe ke mi ka la mel ko fa sa le u lo e wa ga pe ka u fa pon ar ke lo me ya ile fa ni ole ok no ya u yo le pe ole win ole u pulo le fa le vai bonga
1: ya
3: ah wa ye foi fa le me le ole ole pale malia ko
1: ali
3: ah e pe ye wala au ro ka fa pe Ka pua I mai se di liu wa kwa se fa se fa ka wa le fale mali ko ma le fale vai bo.
1: Ah.
3: E fa ka ka wa le upu le fa wa e kula fale. E ko ko o o vai mo.
1: Ali.
3: Ah, e fa ka wa ko ko o le fa ko ma sa. E fa ka ka wa ko ko o fo le fale a nga pe o le winga le upu le. Ole ole ole ole fale
1: fale vai mo nga.
3: Vai mo nga. Ya, ole fale ku ya, ole ka fale ku ya, anga ole fale le ali.
1: Yeah.
3: Eu vou lá e qual o teu WhatsApp ou qual falar ali. Ele me cá ou falar mais sabe?
1: Yeah.
3: Ah, le pe alula la ko. La ko. Kanga vai vole pa o que me com malo e com por a ku. Pe.
1: Yeah.
3: E mo mo al falar mais sabe.
1: Yeah.
3: Eu vou ter me fazer lá com fa cal. Yeah, ba ko vou lá com da. Yeah, que não vai que sira fi, que ele me que sira fi. Aí a me se for ficar na sala ula massa, me foi mal mal sua ya.
1: Yeah.
3: Ole ole ole ba ngai ngai ngai ba ngai wo ku fa so ye kelim fa fa le a onga ni sio makai maka ko uma
1: ali
3: me se foi ole ole fa le fiku ya ke lo voi pe ya se fa le fiku le ma fo ko le fa le le ma fo na ele ki sa fe ngi vai vai ya e onga me uma o ko ko pe ya o ki fa ba kala sa o ya ko fa no ya
1: se ke o foi a ole fa le fiku malo Malo, malo, rosao.
2: Dai, morsao.
1: Farfiku.
3: Mangaia, mangaia.
1: Mangaia, mangaia. Mau, mailo, uavango, ringe, fia, fia. Mau, foi, se si, uavango, se escaco por calame, langale, u pisir caco lenga.
3: Ia, fafkai,
0: ala, ala, ala, ala, ala, ala,
3: ala, ala, ala, ala, ala,
1: ala,
3: ala,
1: ala, ala, ala, ala, ala, ala,
3: ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala,
1: ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala,
4: ala,
1: Hello.
4: Okayko. Tay na bambolo o ano pa tay po ik. To go bangoy. Na malwole. O kalame ni ya fiasi.
1: Ya. Sa ungo mai low mo lo bango.
4: Ya fa tay lava. O ke bala wa ku pa mesen no. O ke fia fia kele. Pa lo no ta ko po kalame.
1: Ya. Ma no fa. Kay.
4: Ele hizo manga ku fa ye I fale.
1: Ya.
4: Ako ngwe sa lo ngwe kwa kono ni manga ku mangi langona.
1: Kai.
4: Ai o kraska ya la fola sanga bai bai mel malo le nga ama kai ka klika ko po kala me ye fia fi.
1: Kai.
4: E winga I suwa ma palo longa.
1: Ni.
4: Okay. Fa lo inga la singa nga lo le. Kale nga ya lo po.
1: Ni lo.
4: O aso ia ya akonga ya le po selilo sa ngwe foi lalo.
1: Ni.
4: O asa ye foi fala vela de ngolo sa kupo imiangi. Ni. Sa fina wa I foi I ko nga kula nga ko wale wo o ye fola sanga ni fi afi.
1: Ni.
4: O le mewo kupo. Wa. Wa wa o le ol vesili ke le ale kumai. Ye sila sila foi.
1: Ni.
4: O fa o aso nga mo nga le ngi ngo fo mangi lau lau.
1: Ni.
4: A wa so ngi o le wo fo ma lau lau.
1: Ni.
4: Ole ia lenga kailea. E ia isi fala vela de kokele ia faifi au ala puku puku ia rungofo.
1: Yeah.
4: E puku puku ia vau, le soifi au, le soifi au. Ia lenga ka foila ilenga. A kaila sa suela kou sa ua mai. E ka isa au, fi au, nunga lau lau.
1: Yeah.
4: Ia manga kua foila ilo ua manga kunga wa au liki nga ono oma kua.
1: Yeah.
4: Nga ka isua e laku ngo foila lo.
1: Yeah.
4: Usole ole falo alo ka ko ma ka ola ya ka I suwa ngo fo ya no ka ka le ka ya ko suwa ole si li tele na ilo ma fo fo aku li ka ka o nge ila le me ore ko le ka I ko falo alo e ele me fa ka la ko ka ngo fo ya no la la wa apa apa ko li ma ilunga ko ilunga suwa ko le mai lolo porque u kusi ko nga me va penga ai pengo me nga nga e se manga ku falo la fo ma ko ai nga
1: Yeah.
4: Esa ule ke inge ngofo iluma, ka ea vee falo alo. A ea sila fila lei ma ea lafo inga ngofo iluma al paife au. Ia ea sila fia lei al paife au anga mea lai avaku. Nga unga kali ea ilalo, a ea umamo moli ilunga. A esa wa au kongo falo alo nga kako unka koma sangi ma yai. A ea kaimi inge. Oleo ke avaku alo ya anga nga mama. O nga ele mafaye se kanga kaka isua nga laku sao fa ilalo se laulau, a ea apa apa ilunga.
1: Ea
4: mua mua nga unu. E pe yo le mea nga le nga le nga fa o nga le ke inge sa ungo fo ilalo. E ka ia nga ye fa alo nga fa isi a ulua. ya ka ya ku ngai ku ale si pai fi au lunga e ba iki ole ole ba un fo ba o le si pai ga le si pai ga yo maka bo ma si asir fe ngumi e ngumi ku lunga le si fa alo lunga nga fa ga usa ese ese ka ko ma ba ko ai mong ya o ko mong ile ya o ko fa alo ka ko fa alo lunga ka ko wa maka ma ye tang ngo fo ila lu ya ka ni ye yo la bo fa ngo fo ma ma la u la usa le manga ku ngale fi ava ko ai
1: ya vangale atina no maua kulo finga ngalo onga oka ko uma ka ko ki fai ka le si ngi surangei wo uma foi onga o inga le leia ka ko fanga u ile fainga o sua mankua a fa pela o finga lu nga le ngofo mai lungo lau lau ele a ko se se ko nge ka ye ko ile sua a u mer kanga ka ku ko fe se a ve se a ku mea Ol que le foi a gal pau ale me ngo fo le le la nor ke nge makai ole ole ole ka al pa pa ma fa ve le ngo fo le ku lunga a me sia ku pulanga ele ngo fo fo lu mai fo fai fe au ka nga ka kai e sel me ngo fo mai wa o se le ma fa fa u le fai ol ma ko au loku e kai la nor kon ai la no es ngo fo es ka kai la ku e kon au me uma ka ka ngo ai lu mo fai fe au lu ngo me ngo fo ai a ve se lo Ave ese lo ala wa au le fa alo alo le ainga ilungo yo. Ele umi le akose mingu ke kuwa ilungo inga. Onga le kisa ungo mai e puku puku. Ia, orfainga nga avunga le ave ese le mea ole. Kisa ungo fo ile le vapea. Onga le mea le sa ole le fo ilki nga. Ia ole mea le kako kamufaya. Ia kilukilo kako ufangau. Ia umaku kako. Ia alae sa vavadi. Ia ima lo fa alo alo. Ne uma uaku lo finga ngalo.
4: Ya, wafaya kaila bela usunga bai bai marmalo.
1: Ya.
4: Bisa oleh mi aku ngang ngang apa sama mai le sawa oi le kau ngang ngopo ilu mau le pai si au.
1: Ya.
4: Sawa lo sawa ngang ngang le kau ngang ngopo ilu mau pai si au kau ngang ngopo au kafa.
1: Ya.
4: Ai te ngole oleh ma fo anga kau ngang ngang lo fio malam malam mai le lo usunga vinga la beha papi le awa ya le awa pai ya ika amai si aka kau ye ngi.
1: Right.
4: Yeah. Yeah. Ofoi sa mo abo kele venga fai sa mo ya wa wa ngofu foi lau lau mo mangu foa sa mo pe o menga lega ole si lau be siri pe la mere ngofa ka o ska mane keng.
1: Yeah.
4: Ole ako ngwa ka ni fola fola ai fa ye I angor ka la kale fola fola ai pa. Ole mele wo va ye ya uye ni. Nga nga ka ya ku ole suwa ya ku ngai ruwa ka me kiki pese me ole la longa upo ole ka ngaka le fa ye fa lo longa ye lo upo la. Ole fola fola nga wa foi yo falo longa pe fa kai kai yo falo longa pai au a
1: ni
4: yo lo nga lu ya ku ko ko ya lau sunga pai mala fai ala wa pe se ka nga kale fola fola fa mang singa bo le ya fa alo alo yo o ki mala mala ole a ko ngar kai ni ka ngo ku ai nga ka nga kale ya ka ule ali ali po ka nga kale e fola fola ya me ya falo longa
1: mo ngi le sa nga nga ke or ki nga le me le wa bo le longa ngai si u puile il ka nga kale fola fola ya fa alo longa Ole mele ka ua I wa e fai fo ma ko au loku. Se longa e umma le lei nga fai la unga ko a fola fola. O nga mangingo lea, wa e mongi le lei o e le ku lea o le fola fola o le fai upu. Ia a e le fa pe o anu fa fo kuai o le fai me kongo le hol. E sa o le lei a le mea ia, umma le lei fa lo longa. Fa ko a fola fola, e fo ila le mele nga sa unga ia il fari fiku. E mai ka uinga ingisio e kalesia, nga nga ka ungu ua fa lo longa ilumo o au loku.
4: Mai
1: fia. Ave ese lo ya me fa lo lo pal pala malo. La ulo ikua. A lele I fola fola. Ah. Le ga ga ele fola fola. Sa ole le me lenga fkla me fal fiku. O fa sa mo. Se un bon fola fola le le ya ya fa lo longa. Fa ko a la ese. Fa ko a kali le sua pe fa pe fola fola vo le le ya. Ya fa lo longa me sa le me ai me ka mo fo mo mo. A fa lo longa pal pala malo. Se un bon le upu. Onga mangingo leo alfolfolanga. Ia malo fa alo alo.
4: Ia,
1: fa astaila. Kaila, wa mo loa Ia, alo fa kele aku. Ia, ha, se fo. Ia, fa kalo fa aku malenga ang fa alo alo.
5: Ia, so I fo mbuia ele ufkalinga wa fa alo alo.
1: Oi, kalo fa kawa.
5: Ia, alo fa fo ile ufkalinga ya fa alo alo.
1: Dole.
5: Kalo fa kula ua. Ia, wa kofa.
1: Alo. Kale mai. Alo.
5: Ia kofa e. Eh,
1: yo lo fue a una de
2: mi mami, aunque
1: para mí, vaya el palo. Ya, me lo
5: fingalo. Vaya, le. Oye, fue la cua. Famo el boli. Hola, en fin, está mi nuevo, le vale al pie, mal coiva. langa le wo fa lo ngo wa la mo ya ya la ko a fiele il ko iba ya be so ipo o la de el lemo ko costa te ma wo lu ga le pia ya or ke me fa ka va so fin alo ko pa le ka bla
2: ya pa ta mo le fa psin il lo wa manatu na e ma wo lu ga le pia
5: pa ta
2: yo e ma wo lu ga le pia fo to a wat wo lo le o le toiba
1: aka wa wa fo yole ol falangingo ol pia ol makuanga kongi ah marco iva ol makuanga kongi marco iva ah fa ko ambo ol marco iva y masanga ese ese ya lun buen ah
5: ya malo fa ka ol war ka singa ndo de poi tengo un bi ya le o kala fa gale a ndo fa pele ele a sia fo ale ye fa ka ol ko iva ya le o fo fa gale ale la u si sa o kal ba Tofa.
2: Yeah.
5: Samuel Bolle. Le sa fa imba wa lunga le o fa isio ma ko kumalo ya ripaka.
2: Ni.
5: Ole sikton wa la usia mal tabla. E agle ago le ave ave e mail ago ol fa le iva. Ko e mail pa le ago ol fa siku. E ka ma wa mail nga ko si. E agle ago ol fa siku. Ko e agle ago ol fa le iva le wa. La fa ngo fo fo fo di ku yakku ele yo leo ke ba ku wa si le ba ko ku ma lo ya le la ba ya ba
2: ni
5: e azel agole ol e sau ka nga ka ba la agol fa le iba ko e sau ka ka e ade fo ma le agol fa le ki
2: ya va vta mo le mal fa si li to wa o fa si li fa tu pu manat wa
5: ma ga ya
2: ma na ya te le si i lo wa te tu nu nga la wa ele e avel avol fale iba ya
5: yeah.
2: Ave fo ele avol fal fit langa e
1: yeah.
2: E ma wo lunga o mai tu ya lua
5: pastai
2: e ma wo lunga o mai tu la fa il pa ia la inga sa sa tuala ya yeah. Mai fo ia pa ia la inga tau lang pe fa to fa pe na so lunga na fo ele ya e ave uma ava ia lua langa e ma wo lunga fa lua
5: pastai yo ba ole pastai le a to fa ele lei no silfa pena ia panino ia iba no foka le tato le u avel aba o ale tiam per to eva aba lon boenga a to eva to mal aba far fitu esa mai sole o le u ka o kombele aba lon bo ele e aba ka sioko a fa fka skofa ele o te sil fo ia e ana ke le war ka ko por kala ni
2: a ni la
5: sa ili wa ku pu me fa per ko mata pe fo yo vai malu sa laula ya a fa fka ke le la vai ele isso eu faço aí ele fale o lá bem com se eu cair na a cau com ele mas com ele me malu ele fale a cua e eu faço a cula aí vamos ir por
1: cá vamos aí vamos aí vamos aí vamos
2: aí vamos
1: aí ia vai calfar com o langang falou
6: ia parou se for lagi malu com essa secolo é mexer deu pulo foi
2: ya
6: kau kaya kau pop club
1: ya malo mau lu
6: ah ayo pas kaya mau pop club mengis ya ya wah lu mau di melor fenor kau ingat risu ya wah ya kau ingat ayo suah sam wah hari fangai lu pun hari ya sui fangai ku mau fahai eh aluai apa asa fokus apa sa fa isi si au lu ngora ura eh ya yar kanga ka ka ngong fu ira lu ka ye ku ile la ko su si vanga nga ke kus ele se me ka u ela asa or kanga ka ye ni sa fa dia kumo mari mari mari ke kus na la pura kusa or fu si au au su u ma me ka u o le ile fa kamani ira mo musa Sukar semua merkong. Isi dia le kaya kuat, le isi kanga kaya zafah imela. Mau asuh fufa pengi. Ya luar le fufa awu ya isi me ya luar. Cuma fala vela. Ya kanga korong awu kue kawanga ye. Muka ku masang ye fu. Ya onga ya.
2: Ni.
6: Isu soang ye. Mesela ame fape ya. Ya. Orang kaya orang furfulang awu ya semua. Ya sahur le. Ika kawang for a lady swa pa umalay up. Aro langa. Langa yeisi kaime umarole upwar si kai me umarole upo re re re fai fa la fai koko ai kula ile mar fisi au fa umore fa umore fa umore fa moi moi olisi foi me nga lo ke lo ale mo mongo ko ngai to miki la ko foro foro suo de kai mi

0: problemas o ar e se falam o longo com a cor aí ngay o por com a cor e se faz bem como o fato e a olhar me e se com o ngay al mung ya ude e o pouquinho e fa mo mo na kai
1: alô
0: e a olhar isso me a olhar o pula o fare malisco e a o aí ele se o pa pinga
1: e
0: a e a o aí ele se o pa pinga
1: oi né sangu oi oi
0: o vai
1: oi é
0: Yeah. Oh, vai.
1: Vai.
0: Vai. Oh, le wingora kala le. La ngore upu le ore fale. I avise me a koko. I avise me a koko. Peira ore fale a angar fale a kua. Wow, umelo I le mele yeire. Le yeire male kua. Ka ura le meanga ka ore fale kua masanga. I a kua umai e po o kusha mau. I le, ore upu le ore fale le songa vie I se. Ele isso uma vez e aquele nga ave falou por a cua tá ora com falei a cua lá no filhos lá com coco oi o filhos oi falei a anga com coco aí e foi falei a anga se vai ngala se vai ele o ia com se vai ngala se vai ele lá com falei para safu aí ele amar lá com far kangalo onga ele ouvia mukar com ore upulo falo upu wa koko ore upulo ore fali aí foi disse fa upu nga fa pia ya ka kier ka ko fa mo mo si fa fali ya ka ya ore wingo nga upu ku mar ka fa mo mo si ko fa koko le le da so ka ya ya oso ya nga mo mo nga ile upulo ole fali ya ai ya o ai ole upulo ole le marie ko e ia ora ko upo o pou a vila ko pela la o pou si ko mali ko
1: pou si ko sal mali ko
0: ah e
1: ngai ko ngo
0: ko i la ya anga ya anga far si ko ai ngai la ko far si ko ya o ya me fa pe ngale ko ki lo
1: i no
0: yo so ka ia nga fa
1: so no fa so vai ne fa ya
0: lo fa ko mi
1: ne fa ya da kala fa kuma le ngang fa lol
2: ya yo wolo fa kala fa la vai fa lo ko le ko ma la
3: ma malos
1: oi kala fa
2: ya fa kala fa ko I man na kere mi o ma lo sai ko a mi si foi le e va vai ko I nai ma wi ala vale ko ko ko ali
1: ke ya ngang malos I no ma ke ngang kereng malos
2: Que eu vou
1: fazer
2: coisa
1: normal com o
2: Google, o cabalo, se voa com a Ia, ou com o seu. Eu vou fazer o que vai, vai, ela está o cabalo, se voa. Alô? Ia. Mas ela faz só. Ela, o lá, o foi, ninguém ia, ia, ia, Leo que kau pia kau lo di makau kau lo kau ma ya lango lango leo que va fa lungo lungo kuali tai di umur kau pokala ya ya le dia yar nga upunga yang lenga ka fa suwa mai le lava ya le fa mai o le lau gi umasa e dua o ke fa kalu fa kula la lango ma ku le ile kui mangua ole kui mangua ole ko ole ko inga nga ole ko inga fiki mangua le lengo ma hua fo ye fa mai oko o ke ngeile se wa ika ko mai ku sa ole le fa se inga singalu sa ole la nga wa sona nga I ku ai samo e o o mar ke ngeile ai ke le ai pu le pasio kanga ko ye ngi ya ya ai mangua fo ole kui mangua ole kui mangua ole kui mangua le ngapa ala vale amu au ngapa ala vale ngko ko ya sa pata ngai ele mu unga le fa I lunga I fo ma ko ya sa pata o fan la giu ma fa sia ngai sen sen aula ole ko inga wa wale sia ka wa ole ko inga ma ko mu wale sia ka ngana le ngapa ala vale lo lang ko ko wale la va ka wa va ya ku ngo wa mangu akang ka lang ka
1: halo
2: ya ko ko ngalo tin ngalo ole aku sa pa ole ko inga ole aku sa pa ole aku sa pa ole a fa la pre mo ole ole sia ka wa wa lo fa ka ngai ka yo mangu ama ya ngana ke la ko lo mal la mi wa sai dual ka ko mangu ya ai le sia ka ko o ki le fa ngai ma ka ko ya u mai dunga e fa ona ya ka ko
1: ya lo ko fo ngolo fa
2: ya ma maru le aku o lo te ngango ku lo pe ka ko ka o ya so I fo ya ole
4: tai
2: ku po sa vata
1: Ya, fakalo fa kumalangang falol.
4: Alo, la vale.

0: Sai, não posso sair de colo.
1: Hello, fala o Pepe.
0: Estou
1: em corpo clame.
0: Maria, esse era Bangoka. Esse é a Tulu. E mamma lamma le lei po fia con il mafu anga a le ale wing o lo ngai ngo a
1: le
0: ya o nga nga la un mai ka ulangi ya ya ko fi ko fasto a
1: le
0: ya pe o ko fale o mudi au o le au ola o lo un ku la fale nga le ngo ye min min ngi au ke se me la pe to le au ola a
1: le kai
0: o le si nga me ruke fa ma manga so wa ho ye wa ho i si na i ka ko ma ko ni e e o se a wola o le a wola o le a wola ola
1: ni
0: a le sa nga le ngo a wola o le a nga ola me le ka wa le nga fa i oi i oi i e pia i le a ni ya le nga sa wola la ko ka manga la sa we e longo me le ngo la wola ka wa ma wi ka wa fa sko Tengo esa wey con el camaro, con el diáculo humana y ngay vay nganga. Wala au mey camaro ya siak. Ya fue a pie, fue un oqueado de loco y ore uora al cabo. Ya está, está muy loco y nga. Ya no la mame lo ver el calor. Le fue la yele ver el calor y fasó.
1: Maldito.
0: Ya, o le ingo a saula, le au uora.
1: Au uora. Maldito. au wala
0: pe ole ngonga le le pa nga mai ta langi o ole ngonga lai ko o le kusisha man au wala
1: ba ni la ba
0: tai pe me nga le ko ro o le fale fitu la ya o ke ro pala mal mala mai e foi sportiri
1: ni
0: le ke nga le me ho ye sa fa ye mai ko mal ku mangu ale nga fi nga wa yo ka ka ma lo e abi u mai le ngwai
1: ma ni la
0: ya ole ngwai pula nga ka wai ma lo le ku mangu wa o ya ya ye ko a e sa u wa fa mangu ku mangu o le mai o manga le ngwai
1: o musu e mai le ngwai
0: ya ya nga sa ro re yo le le mari to a fa ro le fa ko nga le ya ole a amela fa ile fa sa vai po ile ko nga ke fa ile au fa ya ya o ka nga ka nga ola alu i oe kaur kaua le ma fa fo i ma mai mei fa i ma ngoi kui mo ya e ese ese fo i tala ole fa mai isi nga ka nga faki ise meo i ko ma sangal fa ya ma kou mau ya ole ole fa i nga faki o ya anga aga si si nga ila ku ol fa ile ngo le kui le ma ape ma o kaur kaua i o o a mai unge nga i ku nga tau masina o mai se ufang hang mai ngoi a
1: ye
0: ya ole mai ngala o kama mari ngoi pure ave le mari esto o ngala o fa kai mari kom ave rola i ai ia lo la inga na kola a
1: moi
0: o mai lo ya ole a kofu o ruo mal fa le siku o pou le fa le o le mari ko a
1: ye
0: ya fa le siku o e kukuira e fa le siku o e ape a ye
1: alielo
0: ye ala masa ia ia la po le fal chico ah ya si ma po de kasi ya le malai pe le malai de ka o le malai ki ai ngai ya o nga sa ye un ma po e chico ya so ia
1: ali
0: ya no sa ni lan kalmo foi ma tu ke mi ma ko pura fali o a o ma le per fushira aurea le la o lu po le le chipito no le ye fali tu ma le buri au
1: ali
0: e tashi ral poure wa mai i tonure ore au pepe le fa fe nai mala au pepe mo ka wa a ore au wa
1: ya
0: ya pe o ngai menga e le kala ngo ma ma
1: ha no ha kro e la o fion o swafa le pepe
0: ya isi au ke o ma se mfi au se ni le a
1: kai e ko fa no
0: fion ya mang mang ka ko po kala mi ke o ni se o fi mai yo la ko finalo lo fa pele ya lo fa
1: Kai faso e la ufionga kele no pepe io le
2: tama
1: le fiafi
0: ni kamala wa manga io fa funga me lo nga o io aro aro fa
1: ya ya fa ya ka ko vala murmuri le ka marka ko kai mi fa kala fa talofa
3: fa talo pa ku le malo le pokala me ni fiafi
1: Kalova, koko, moksa. Wa vini mai o leu ko e a famingu ke umar por kalama sa ka ngai kula a ko kal ngo mai.
3: Ya. Ba ga ya kuile por kalambe ya so son e guapo
1: i. Ya lo fingalo leu mo lo vongo. Ba ya
3: malo le kumu ya. Ya mai se foi o le ka ku por kalambe.
1: Ya. Ya.
3: Ba ku sima o so son ile. E ele filho com falo com aquele vaso que ele ele me cau pule ole ava ole le ava le maliu le kumase le sa o
1: e ave
3: le
1: maliu
3: le ave foi le maliu le ang fa falo com aquele vaso que ele ya e manga ele o meu ngol ole ole ele já com fo ole ole pa mal ku foi le mal ang al moksa al bungo
1: nani
3: o inga kuwal malo isa pa kui ya o suya po isa pong o isa koko
1: ni
3: o nga o lo le o le mungu akit le ka we ka kuwa le o singo le lang ya
1: ni
3: ya ka ula le mungu wa o le o singo
1: ni
3: o e ka we faye male ava o le ka lang o le lang
1: malila
3: ava usu o le ka lang o le lang ni ya veila kumase lia ya em foi nga ava mangalo em foi nga ingu le ava vui le ingu
1: ni le
3: a ola nga ave le ava ingu ya ave e ingu le kula fa le foi upu o le a inga ngalu le kumai yo ya male mal ko ko ole ala foi le la ungo le dikaya
1: ni
3: Ya, no yo le huile y le fingo le aguala, le okanga.
1: ¿Dónde?
3: Le okanga. Ya, un fai y lola le avala le. Ele ka kele la ya ka ko I ape yo la ko wa nga fa ki shimo ko ngwa I ma ngwa
1: ndira
3: ele ka mi e ko wa ma lo pe la fo il ko ke lo nga
1: mo
3: ya e o ko wa nga ma le nga ya fa le mo sha ya ele so mo fa ya fo ila
1: ndira
3: ma fa fo ye ma ngwa ele ko wa ma lo ele ko fo ye por ko van si dia ka wi se dia sa ko va nga
1: ndira
3: sa fa ngwa yu ma ya me nga ele avala le
1: Ni
3: ole magaya pokala merkura ngole kai ngo suwa ye avir ke ngi leila lu
1: ndi
3: ese foi le kula ngo fa lo longa e fai mangua o mangua sa ngo fuera lo se ke ngi lu mo se fai se au polu mo le kumalo
1: ndi ra
3: e ma kwa isa ngu fwe ke ngi kim sa lo afe kuk sile sile fa lo lo ngal mok sa e o mer ke ngi ngi e sa afo se ke ngi kongu ilka ingo suwa me a umma male o male e ka imi e kapa il konga ar ko fare kongu lma oka pol e le mfa inga lu se ke ngi kongu e ye ya ka ngau ka ulele ya ya to la ko fwe inga e a ver konga me va pe nga ka ifo ili suwa ka e ka ulele ya ori pingera al nga kala e o mer kai mingi a o no foi le oficial ku mangu am fa ku mo ele palu o foi skengi
1: palu foi kam
3: palu foi kam sanga palu skengi es causal e ole la ku wa wa o ia ngu fa mangu wa ia ti un ai ile mai ada makanga e o mer kai mingi e kile vai skengi ku mo se mau ku kai mi fa ing fa lo rung sang u foi sa foi ka I si ke ngi po se sa foi ngo po ke si ruma ka I ai o ile ile kala le mele fa ye u po ko inga ko ko o ma
1: u
3: la fa le e aru sa o alfa lo lo o ma fa ko mari me o
1: aku o ka la ka la kula u o la e ka la I fo I o ile ko ko o o le moksa o ngor ka ko po ka la me on ma ye ile afole iva
3: Ee,
1: wo malaka kaipi. Yo, fa yimela usa wa manga ya yel fa longo longo fa kuvo. E manga o so ikula ako. Ya nanga wo ka ko kaimi.
3: So songe
1: wa ku
3: ka ku
1: lang lang wa ku ko siongo mo ko fika
3: lenga wa ku.
1: Tai. Manga ya yo la ufaso. Ya mo ufaso ku. Ufaso. Ule ole tui ya
3: Aya, manguia le mbago lungo al polkalam, la kalenga de muenga,
1: maestro
3: ngata ulang. Ya me sirpa ukukanga, ya sale aula soy fu me mungu.
1: Ya soy fu.
3: Soy fu.
1: Ol moksa. Alo.
2: Moriana bai.
1: Ya.
2: Ese ofa mangia ngale lang ofisina umui tei ni ole, porang ese na o basu gon kapsam.
1: Ya. Playa.
2: Tu ya ira o poela. Ale aula se va yo te sier mato vaina de ia. Leo sa ima fongta umonio pa nao na yo tu pa ine o te usonga na yo waina mese foyo pa nao na yo pa nao pa leo tuoyo mato lo pa anga ya te olta ma iyo o yesu le anga lo pa ipuko ngam sa ita o pa kongido malusi o wate singa la inga mato uche alo lo pa te leatu va tai vai vai
1: hello ya Malo le foi makamako le mafuka mail koko o kama makku I amuri au pele I kukuila ka ko por kalame ni ya fia fisa mo ya malo le fa so fa kamali ya le fa kokanga fa fa le pol ka kala le au afa le ni ya fia fia wa ya lo ko wa lo fa le ku e mesia ka ko ka u pu pe nga va la fo sha ma ko nganga wo le ka kamali lo ko fa fonga ya ko fa fo mail por kalame lo fongia le ku Mwa malo longa le leia le kungu le nge fiafi kala soifua muleva yaso le kako por kalame. Ie fa pefoi la kofalo fukofa afkaili fa soa ilo. Kio le koko sa le aula. Ie fa pefoi la fionga le kaulangi le nge fiafi. Mwa se malo si le sunga ile au au. Ie kako feiloa ilunga le por kalame le vayas fau. Ia soifua mo ya manguia. Wa.
2: Ie malo longa le
1: kia. Soifua le fukofa.
4: Wa alpo.

0: Ta lofa Samoa. Olifa pitoa le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Wa amata ili taimine. Ofi fa tau sa telefoni fo. Olo mawa le iPhone ma le Samsung lata mai. Amata mai le na ole lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolwiva. O valu selau lua lua lua iwa tolwiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
1: O na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangungana fitu wasu le vai yaso.

0: ono manao, he's all I need. In always put fit to level channel to Liono. Let's go to a model with a Sam Woman, Pokalabi Malo, the Tai, Aunati, and Joe Falalong on Enterprise, Model Group, Maruko, Mother Christian Savings, and a minute on Matua, if I'm a Saudi or Kako Musica, Kaya or Musica for ya, Fafifio, and Fasivai or Kaya Marulu, if I'm a Saudi to do, in a Rosu Jujim Mangar, whether or not on Levas or Tatu, or Yup, Marepe, Fabro, Moiso Tami, Portano Pokalame, Areto, Oleola. Ile tuk wata fitu ile ta nei on ta tu malu ta ya fa nga ta pena mai lesu ya pasta la fa kopa on the foita ya today in history ta ba ba pa mena tupula se rosful lo you like the tele to sanga ba ba on ta in fitu ile ta nei man fa po ta fo nga pro ta ya peta fitu ta ba kla ma ta na ta ya se mo mo foita ro ba ba po mai lu ngona wa on ta ya fo
1: Malo leo su ave ta avale tato wa si asi lungo la wala mai ta watu lea lava foi ma nai ale Kilia mai o atato au wala le nei taimi o le tae au na o ilai takanini on Great South Road. La talata atuanga I le VTNZ le takanini leo tilo tilo atu iai le atol ta avale. O lono wingo se faa lava lave tau ta avale o lo o le vaenga le na o le ala tele ai av ta avale o isi lava vaenga o le na lava kilia le lei I le taimi le nei av ta avale. Manu ia le a matanga o au fainga malanga o sifulbalu I te ai le ono.

Nele talo le tawara ne fo I tai a fo tapa ke makaura au kilani no fa fa sa langa radio sa mo fitu lo ir malu lu ne tai mi ole tai a winga fa mo winol tau le so wala fa solo a wa walang le lei pa utimu ni so ba nga au kilani ang mari mar sa bidi mai sa uchi si fo se fulu male li mau mo ru ngana na yo ele malu lu le e mo au kilani ele ne fo ya so tai a pe au dia la fa solo fo na wa walang le lei tau le tero ba nga au kilani tu tu sa le lei ya maru

0: faafitiaga o le tai aoina ua lua sefuluma le ona ona ua teʻaneili tulai ona o faatalo faletapa kalamega le malamana i paaga o le fou ua tato mafutailuga o le facebook ma le youtube lenei foʻi taeao fou o latou ia leu faatalofa mai lenei foʻi taeao ia e ese mai ai le toʻatele o tatou loo faafofoga le tasilima i le tolu amo i aukilani ia manuu tutuaʻoi o loo ai lona malosi faapena foʻi le fm 106.1 i sa moa Yeah, good morning. Malo si fo manu ya fa fta ile tu al neta ya fo ka ko ma wa.
1: Yeah.
0: Ah le le o aso fo uma mai le tu o fa muni anga na. Ya tato ti oli oli mata to fie fie ya wa le la fa kwasi ka ke ma wa le ona wa na ona tu ala.
1: Ah
0: na fil le na fa tan jani pola tu lango ye le inflation i toro New Zealand so 4.1 le maurunga le wa ye le a fo e a pe ona mai ela so na fi simply means mon fa de tainga mo tato a fa pe o la fa tanga na faile sfulu ma sina tarwai na se lauta la a to faile la mai la so na fi le si tanga le wa ye wa kusala wa se lau ma fa so instead o se lauta la o le fa popole fa a fa kala mas fulse a fa te tanga fa fingo fi mo tato e si tanga le na ye le 4.1 la so na fi inflation to the new si ya le fo wa so ta mai ye ele o tau o fiere sui fuanga ele o anupo ele o pau ila lol tau sui fuanga lo tantu ei o le si ia ngai lunga fonele pe afu atu si fulo ma sina tanu wai
1: right e monia o leo e tau e eina i vaenga fo o le finau pe ila fo il finau o le fionga fo ia Barbara Edmund Sato o le leipa ona o lo tilo tilo pe apu o ani a wala o mafai ele fai nga maa lo leo lo tula i mai ona so soani fo ilea ila tunu e faa maa a wa suinga ia globally o leo ua yei suinga nei but o ani fai nga o mafai ele malo ia ele ai ia mase tato tiro tiro fo ele o yengi suinga e mafai onga fix ele se quick fix el time ile nei ai e mana ia fo ele le sa no anga fo ele sunga la wao o le kaiminge o le aware o mo tato pe a o mai fa la wi lo fa pe o le ta wala na o le no futa pe nai fo ele lo tato ia ia inga ia mo kingo e ka ke le fa ali ia fo ele le pe ka ko le fa lo wo si le ka wo fa la wa ia le pe susu ai mai sa la pensing
0: I saw le ah o te lope o te vavato le pensini le sili o na whamaia le mano o ina le mafua ili te leo si tangalo i ene o le tangta le pensini mai si maeng ya na ona toe whamanatu le atunu u ele o ka ungo fira sui fuanga rene vai kaimono kako iai fai mali fai mali a orso o na se ole kede a mele fai ngeiri ise ole o vi inga e sa oi o ka fau ole ole kele a ngei mea kako ke fai oi
1: Yeah.
0: O vi inga.
1: Yeah.
0: I say allo fa fai fai madia mai ngai vai kai o tanga tatu fa o tatu ye.
1: Yes.
0: O lo tatu wa nga mon fainga pa lo ta e la so fito November to sanga de nei. O la titi lo atu inisio ba nga mo ta po kala me a fo le a man mana. O jan tanunga ale so o popol spokesperson ala tu la fono ale a Labour Party. E le o nga tasi ma fainga fa a demokrasi. Le o fanga ina tono New Zealand. Ye swinga le wa ene wa tele au swinga le wa man fai lofo ina tino wa man fai ngapano ta.
1: Iyo, ya e maise lava fo ila ona ole tulang fo lele mantua fo itau sango mawai. E ma fai angkalu ila so kong wale wa fai paloka. Kusa lava la pena tu wai fo ilele onga sui loka address pa ole aso le e ma fai angkalu aku sui ai I, makusi ai I ole tai milale nei le tau sanga le fai ngapalo ta lale nei. E le oto iai lava fo ise se tulanga fa pena o ma fai una fa tanu ina Leise si mafaingko e faingi suinga ia pe mafaifo I onga iaia sa isi vaenga molo na address inga ia mautinoa le kaulia o langa paloka. Ele mfaiano tue faia ele aso le faia ele fainga palota. O lea ua iai le aso faata pula alawa foi e faangata uma ia. But ole winga ole malo faate mokalasi. Ole mafai leo na sao olo leo e alala onga mafainga sao le leo tangata uma. Ole faia le kako paloka. Ae a faapela ua vavenga faangmuta au lea le ile sikala tato ele ifasa o le address o lona winga wale au nga a koala tato ule nei fo I fainga palota pe afa pe o le angai mai so ole ta wala le na ole fautuang fo ile le male fina ngalo ole na fa ai lo fo I ole susunga ya Camilla Village ina ia kau kilo kilo fainga malu ele o se tu langa tala fe unga le fo ile le pati e tau fo ia ole tato fo ile mtafa yoi tato umma lava tanga te palota le wale vanga kalangoa inga le paloka ia tia wia wata tau lava fo iu ia o na faa ngayo I tūlanga I.
0: Exactly. Wa, e pe ole, a mene ala e sa ole point lai fina wai. Ia a e a tu umai le teimi le fa manatu mai tato I swinga le wene. So, ele se vaenga kako ke aro iai. Ala ua, wa umon fai lo. So I mean the point all I saw all the all of you now I what the one fab not to umajang at a palot. You swing a la way. So start you swing a la line in more finger palot. So let you know one far phone by or as a feature of him finger palot or swing on finger palot and maybe a four to receive finger palot a low to a journey. Ele finger aquella qua a paloca, lescalama paloca in a solo. I think it's 2 or 3 weeks prior to the election day. Your lawa fangata maya le restala. Your more tattoo umajang at a palot. But I love an insula to know of our by Tono Gisman, Tasila Vang on New Silla, a little festival in Masani on a low law, a little bit on New Silla. A pair of Tama Bayato, a lot of pena mole, Tami Muli Muli, il Tamine no Fanga Masani on a fire, rhyme and minds. Ya, our last tea, a little song for, you see, no Fanga phone for a little telola, Missia for Totella to Tono Levang or Gisman, yeah, Levo Festival Burn Masani to Santa Tasia.
1: Well, lever, Tusa o Walawi law, I guess. Been for ile ile la lo langi a wa ole festival le e masani na fa tsa no wina nga makama ile lo afe mal tsholo le la wo o mai nei ol tsa sanga muli muli la le nei ole fa tsi no ina gespen o se tsai mi fo ile le ese fo le manga il kami ole a makanga ka usanga pe yo ie kele nga fa ya so fa nga ya isi tsanga tsa a nga ye ave a nga rhythm and vines a ole ole ole o se musical festival fo ile nga makwa ile wi lo ai gespen ona o I lava sa fa tsa no ina pe tsai ole muli muli la ile tau sanga le nei le ole a faya ia le a ole ato e faya I mole taimi muli muli kispen pe ama le a solu sul valo te se manga ile tol sul tasi ia ona fa ala wilo mai fo ile po o fela le ole a sui ia I fo ile le no fanga e to e fa tau nu inai but ole festival le nei nga kele nga tele ta mau a inga o kispen right. Fo ile a fua iai fai tau miliona tolu a nga I ile 5 miliona local economy lavalato ia ia ia o fale ainga ile ngata ile na o ka avale feoa I o upa o pasi a o trains o vainga o mai ia o le safa amanu ia ina ai ia le vainga e mai se foi o hotels ia wai a nga I mai lato ule lalo langi so se vainga lalo langi pe o isa maana ia but e ui lava foi la ina fa alawi loa foi ma tala no foi ia le mayo Gisborne ia le sunga ia Rahit Stoltz e ui a onga ole ole a misia Gisborne but talo siala ye ye se si foile lenga ke ko creating se isi me fa pe ina ye fa awa wa pe le fo I va nga le le I gespen la to I may say au nga mo le tama o ainga o na ye fo I va nga la I to let no
0: va ba tu a fo I le pe fo nga mai o le va nga mo mo na fa na tu na lu a fe ma le to wa so le o mo ko o mi ala ri o nga fa to ina le festival fo to no o gespen a
1: io e
0: so lu a fe ma le to lu a fe lu o no le ko ko ye a Lo sukul kau sama.
1: Lo sukul kau sama. Sorry. Why of all my company for your securities? Yet we are here to sang I told you no we law or company in our walking a okilangi. Yeah, I've a pay why makwaki lele area ah to our Gisborne. Yeah, ole on alena, ole ma wayong al wenga for ye lato uma loving alu lue. Yeah, I talo see I saw I for ille mea for ilana sound. Talo see a yay say si for ille, and that is to a mataina for say si to langa lele. Yeah, more Gisborne lavalato, but on naila ya is a vitamil tau sanga lene, aile uma tau sanga, ole afa ala wiloai. Yeah, po fea kongu foi, le ole a yale sino fanga, mo lene foi festival.
0: So ole, the good thing ole, ole le o tapu, ni ala na ala suyo on location.
1: Yeah.
0: But the sad thing, fo le lo no fanga ole, na tele na lofi, ima, o masa nil to tele tanga tamai, su to tau sanga talwai, kano fai ya Gisborne. Yeah, ole le, kao siya, ya kao na lakaku, sisi pikongu, pikongu, e fai yale festival na.
1: Lelo peke, o so ifo ile iwai katu I Rotorua. Ia ua maanga ya fo.
0: Ai saanu lei. Ok. Toi lua se fulu ma le tolu minuto no tole tale o le tu la fitu le tau tua ma ori wiri samo I re nei fo I tae au. Fo mana tu maru ia mai o re nei tae au le lofa maranga le lei o le tua. A mai a fa fianga mai le puni ala va alkolisi o samo. Mari se fa a salong fa businessi. So mari se tato report mai lukona. Walang tu na tue lo leo tato maru o tae au fa nanga ngon nefo I tae au. Am le tole ola. Kia ora, good morning.

0: Tämä on lavasin fomor jälle, että nuuden ei tämi ole tajau, ole vaan inga latamailin ei ille tala, ole taupa vaan tyy saamu on luos fumulle tasolla ilmaan, ne ei ole maa luoli ei saamu, ille ne ei tämi ole tajau, olo avua oma langille, ei meil tau saamu, ne ei tämi ole tajau, fo wing ole tau saamu, ole so, ole vaan solo na langille, ne ei ei maa saamu, epä ui timu, ille ne foi aso lulu. Baba ya tu losu mal 50 degrees Celsius o maurunga na albe vela le esa mole so losu mal tolu e lona mawalalo la so lulu ne fa mo mola mo fol tarof so ta inga mar suel ta to ready samo appeal ya fa lo tele ni simelo tu pisamo ya ma tu ina mai foi ya seli poti la tamai la mai tau afa ba monga online lo fa ba wel tarof ba klamel ne tamo ta ya ile tu lango ile tau samo ile ne foi ta ya fo Ya, fatalo fatwai ta tu pokalame nei tai mala tai pa nga u malaba hal maru tai au o lo ta ma futa ma so se mai ngo sa bo malu la por si fu mo wi a lo titi lo atu confused trip love ba ba tu le fatalo fo mai sa mo nei tai mala tai au ma ya so fa so e le si lo te ba ba tu le fa fo mai o dog the dree fa sa balu Fa fong bai oi bai tele Fa talo fatu nei tai hao fok malo lava Ia le sui fua maria Ia nei fwoi taimi o le tai hao Se mali talo le tau tono New Zealand nei Ile tele vai ngona motu isauti Fa talo fatu pa anga omali talo bukalame So se vai ngona motu isauti malo lava Sui fua maria Langi de leile tau i kai kora Mora nei aso sifu tonu maru ngona malu lu Sifu lima maru ngona malu lu i Nelson Ta sona na awa oa Ia le tau le nei fwoi aso antoa Sifuru toru maru ngana maru lulu o maru Fasoro na awa awa pa utimu ni so taimi langi lei Ile fia fia na nei Fasoro na awa awa langi lei fwole tau Queenstown Sifuru toru maru ngana Sifuru maru ngana maru lulu o le so Fasoro na awa awa le tau pa unai wanga langi lei fwole tau Le awa uli mana fia fia na nei timaru Sifuru toru maru ngana maru lulu Fakma wina mori nei fwoi aso Sifuru tasi maru ngana maru lulu wanaka Fasoro na awa awa langi lei fwole tau le so Sifuru toru maru ngana maru lulu Westport Awa awa po unai wangalang delay for initial time Ola wauli mana fia fia na nei Ile tele baenga ye Alexandra Fasolo ina awa awa lang delay di tau Sifulu marunga na malu lu Sifulu lima marunga na malu lu I Blenheim Awa awa po alang delay for di tau Ile nei for yaso atoa Ile tele baenga Greymouth Pa utimu Lang delay la wauli mana fia fia na nei Sifulu marunga na malu lu Ine mekago e fa solo ina langi le fo de tau le awauli ma le fia fia na nei sifu doma lunga le malu lu sifu tolu ma lunga le malu lu de needing fa solo na awa awa pa unai wanga le tai awa fa solo tuina langi le le awauli ma le fia fia na nei ma le ayo kara stete ma lo lava sifu ma nui le nei fo I tai mo le tai hao fa solo ina awa awa le tau langi le lei ina awa uli ma le fia fia sifu tolu ma lunga le malu lu fa ma wina mo kara stete de nei aso Ile babaya tu le motu matu le pi tola burungo le motu matu Kai tai as fulu ona marunga malu lue awa awa pa unai wanga riso timing o le so Fata lofa le malu le tunu so se maenga le lomua wuning toneo tata mafuta le neitai o malu la barasi fuwa manu ia Awa awa niso timing Fasor poina langi le lei le aso atoa Sfulu tolu marunga le malu lue fa mawina mo wuning tone E le nefo yaso fanga rei Sfulu lima marunga le malu lue awa awa pa unai wanga mama niso timing o le so Tauranga Sifuru ono marunga le malu lue Awa awa Fasora langi le leifo Ile awa uli Mane fia fia na nei Taupo Sifuru ono marunga le malu lue Fama wina more neifo Yaso Fasora langi le leili Tau mo tato Ile so Rotorua Fasolo ina awa awa Langi le leili Tau sifuru tolu marunga le malu lue Le so Ile vabatu Palmerston North Awa awa le tau sifuru lima marunga le malu lue New Plymouth Awa awa Apa solo foi in angi mari ma sabili mai sauti si pos fo lima ma rumor ma ruo le so ma nei al tau Napier so papa ya tu pe ni so pa angal tar bukala melen fa talo fo mai ole wafu Napier fa talo fa tu nei tai mo le tai ao yes lucky forever good morning fa talo fo mai Napier port nei tai ao ma lo la por si fo mo ria e le nei foi tai ao fo Ile sifu fa mo lunga malu lu fa mo ina mo nei pia langi le leili tau sifu tolu mo lunga malu lu I Masterton langi le leili tau le nei fo yaso Levin awa awa langi le leili tau sifu lima mo lunga malu lu langi le leili tau Hastings sifu lima mo lunga malu lu fa solo ina langi le leili fo le tau Gisborne sifu fa mo lunga malu lu kiri kiri ro ma ro sifu awa awa langi le leili tau mo tanto le so sifu fa mo lunga malu lu fa mo ina mo kiri kiri ro ina so tama kipa kaura awa kilani no fanga fa salonga rita sambo Pongi sa pia fafo fumaila ma I tau O le afasolo I na langi de leiri tau mo tatou I le nisio taimi O le so Yes, pauna e wangani so baenga ala materela fo na langre lei. Lo te papa yatu. I le nei fo yaso mo tatou e kilani. Fo mai se fulu male fia. Se fulu lima mo lunga maru lo le so. Ya, tai au pe audia au au langre lei. Tu sa le maru lo nei me tai au. Fasa fo na au au langre lei. Les fo reile mana sto nai pa uti mula sa. Fasa lo langre lei. Les fo fo mana so. Nuora na vayaso lumba na I atu.
1: Faiste fo fuanga I te apena e lo ainga mo lo longa. Tala noa I lo ainga I li mea I fai pe asi I tiele vai au ta fo lo fali. Tu ua u meta au e sino fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. On lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa.
0: Se follow le wajah ini le tulai fitur le perkara memaru le tanya or video semua malu fakta ini le tenu le teri amal tu cuy lo mau tan tono tan valen tono fale fengar wega tatu il maru lu for ni kaya ofo faze poco samo ve villa ke ai le mari dio tanya ah
2: na ya
0: ya kawa faze ti mari dio tanya ah ya
2: ya wai balisi fo I fengal falawa fo wa ya la ya fa pela le poco samo ma ngai ala kama fo le lo falawa fa Peka o kako pa mungu. Kalau foilele mai yang ngafiling koko, ya mai luo koko kule. Leye lalo o vengi. Ah, kamalanga yo ai mo ifaile toaster fo ingali. Ye mai ya e mangongi palangi. Awa ole toaster. Ah, le mai toaster a fa apa ulal kamale lalo o ngaumu. Ah, e makuwa I au mai le ma ngai ala le foile. Ah, le pa mungu mungu le leyo kama. Ya. Alu ya idunga male paka. Yo wa uma fo yala ye le ngi aso. Ole tete ngangal falawa le fa pa ole toaster ya mal falawa le sawi ila lo longa
0: ya sawa okay the lay el fa mo mo cha to so inga sa mo ni fo cha fo is te mi on la to mai fa cha no fa mo le tru la mo morning tore ma lo la se fo mo ni le cha fo ki ki lo aku kwa ka mai al fa bisingi si le ya nga pa nga be o la nga nga bike al bike shop al mane fo le le me fa tanga to le fa nga ina le me ta o le GPS trackers po ai ala nga o ifi po ko male male le ma fo fo ba fo la ku mo kwa mo le le I mean technology le we ni so nga o inga la le nga nga o ya ngi nga mo le le mo le le al be nga o nga o ma be ka pasi
2: Iyo Well sulangal na wa ka ke akala le nga oi ya e mo ya e poko nga oi e vale fo ele o ala lo nga ma fa ol fa pisingisi wa fo yo le la mai tsawas ya a fo la le nga oi nga oi ya kama fo yo nga pa o pasika a o wila ye ma fa yo nga o mi ale ki ola ya o isi o scooters fo nga e ko e fa la ma le ko aku ka le pe la ol ma fa ko ko ol fa lo lo ai nga ya wa kele fa ale nga ina o lo ai ole mele le yai ole anga mawa uma ya wa mana tuala nga o nga ola ole alami ile fale ya e angile alama ko inga lai o lo nga fale le fata o lo ala to e ona fale o lo ya nga ma faya le ona fayo nga luenga fo ye a ole fu fata sau ye pe amale se fulu wa fetala le fa inga la nga ipasi ka ia ma iskutas ya nga nga o ye la wali ia a ole ana ma fayo na to e mawa mai fo ile le u ya mai wo wale o ko ya yo na tulanga so sa tauna yai ya le ana ma wele le ina o ma fai na va vele longo ina fo yole le lato
0: so ol check on lo sin le ta tu ye ne fo le le kusala ole ona ole pissing is ola ngo fo fo le mai longo fa le fa ke ya ngo ye msar po se device wa e fo le le e ka wa kwa ya ya ye me la ku pui oile ya va vele longa nga o mi fo le lang ke fo ngi ma ah fa so kai le ole
2: ah
0: fa pe mo fa pissing is fo le ma kwa longo ye fiu ngo ye ba bala mur mur yakwa olai makamaka wale o not busy sil mela lunga ima so the good news o ko we come up molem so pes fu wa fele worth of me ya ngo o ko we come up ma ma ya so yeah
2: wa if you wanna o ye mawa a fai foi langa oi a sao a alu a ko ye mo ye ai le mama foi langa alu ye ko fa foi mai
0: Ele poti na mawa le porka la me malu le tae ao o le tau o le mene o fanua tanu pe o lo fanga ina to telo tato a Michel Motu ne matu o New Zealand e fori ngamai leo kwe ka ungo fie fo isole Ya pa kiki loku ni so banga na mawal po kala memal tau ole ye nei. Ai, pam ka ka ka so le ole. Kulango ia. Ya tino mali fo I telefono tanu le ole fa ngai na.
2: E pe ole ole o fatul tu fo le langa ele council. O nga wala tau tau fo I e mole te wina o tino mali. A fo la va nga ia ole au mai ele tatou tala. Ile te unga lama fo ila to mal fal la wasingo o tino maliu a fo foi ole o email bro ole o si te le valu pasen le o yai o Palmerston North Lacey vainga o se fulu pasen tauranga city council lava la to ye ye le tu langa lava le na a o fanua tanu lima se fulu pasen a o le vainga fo ila le o a kere lo lo sunga la o ta vai pat o fa o punga lava ye fo ia le o fa li with vif a ai to tanu mia lua se lau pasenge le si kanga le yai wow. Ia ole tulanga la na ole fa'a nonu anga na le yai a fa'a pela ole average fo ile le burial cost ole oki kilo le fa'a fe tolu se lau lima su lui vatala ai a fa'a pela fo yo vaenga ola e ma fa'a yuna mawa le fso suani mali work and income ia e lua fe monotupu ai a fa'a pela va fo I ola ia isi fso suani fo ye ma fa'a langa mawa le afe onu se lau onu se fulu a fa'a pela ole government funeral grant ole na winga ele o se tau tango fie but ole fase aolo aveanga ele council onga ole fave onga ka CEO kau fo ia malato fees ua fainga tai tanga so ole a fainga nala tele a inga ya fainga ele kio fo ya ka fa alongo isi a inga fa a pe au ka fesili o fela lai ke wai ia si a ole ole fa mtalanga ole anga koe fo ile na toi eli le si tunga mau ole lato ulava a inga yo na teu fa atasi le a ole la wa maita watu I ona onisi la yo tulanga kwa ika unga ka lava a
0: Ya ole nisina oli poti na mau alchar bokala me folele ya walanga e ole mol mau inal chelo aingal chemi ne mo na aingala ya fia fol fainga malanga maliu mole oti folele ya ko inga ka unga le ki kirongi ka ko wa aba pe fa afe ko chelo lima sumba le iba oi sole ya ga paul so sangela mai pe fon ta wa mai oile mo funeral grant folele do afe on chelo iba sumba fik ko sambala afe on chelo on se fulu o va ko ile ko pe kongela inga pa ese maile so so ile mai foi nele a monai ya or kulanga ko e kako ya no ese men fenka ko fe e kula a ya wala nga ya nga fa pe o sa mo foi nele a maliwal ko inga po ya a inga fa nga fa wala ko fungua fungua sa lo ko ala inga ye e ke wai a
2: ya
0: ya ka ko la o ile na ne fenka fa nga ko inga me fa pe ni si la
2: e yo e Fais tanga ta, ia ole panga tia lao nei ainga. Ai le ngata fwoi na, ole alava fwoi lo famtala I nato fwoi mai maota I fale maliu. A waku la isi keimi, e ilale keimi waku fwoi lele, moni lava o laua ia ile lua. A le waku e la ikiki, ia wakau le ofi fwoi lea. Ona ole tau mafayo nei ainga fwoi lea, onga ole fainga ta lava ole selengi, ia wa amanatua e fua fwoi le lau tele, ia male ole tau ngata fwoi le na, pati o mea ia ole olo tau mafay fwoi ia le asosio ila tau olo pule fale maliu. E fa ai lo aku I ole council wa fai se tau ngata tele e te tau lava foi ia ona maali liu nei tangata au lai mauti noa e relieve le a inga o ia ele aise pressure I tu ulanga fa ape
0: ia ole na ia e se maila le tau o le tunga mau ia ma kia leo falo longa fo le fai kako samo o ia ele ai la e mo kua kaunkaal mele ingi ia le lei na ono tue famanatu o kaunkaar sui fuanga
2: Yes.
0: Kau kar sui fuang, kua ku yu o ka whanga maenga.
2: Aya.
0: Ewe kai ni, e fai fua fuanga, e fua fuanga a inga ia maenga. Alo, se fulu balu tere tu lai fitu, mitau tu hoi. Alo mreni sa mora nei fai tae o fau. A mai ani sa fai fiwha gara tae o so, mali tano pakalame. Ele ngā kora tani ap, think a minute. Mali fai mwai mwai mwai tano sa inga sa mora, mwai nei fai asa lulu. Alo si fua.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ele aise e toe wha mamali ua wha fea ngai tupu matamali. E wapea le tala, e le aise toe soona tau tala, e le ai fōi se isi e soona toe talafoni upu. Awa o lea ua fifio a inga I tala e lua o le maota. Wala la ta'i tū la toa I pou o launga. Ma ua no foia foi tala tua e le tausala ma le aumanga. Awa ua fea ngai vini ma tāpanga e pei o le upu I a le pata. E le ai la se toe wha mamali awa ua pa ia fafo, pa ia fo I fale. Ona o le e mai ma le tala mai o a ao. Ia manuia lau fa sausaunga.

0: Wamawala telephone mele Auckland Zoo. Or the dinosaur track, or the atoy 40 mile le native sanga. Sa have a valley mamata mata. Ile matap tier or vai time your dinosaurs. Or la to ngayoinga, mahala to tang. Bay ya toy fa 40 oe ile loa se lau miliona tau sanga talwai. E au fia le ne mata anga ile upe paul fali. Tala fia ngai mole ainga atoa. Tanga iane ile AucklandZoo.co.nz.
1: O Dr. Chen e mafayon of soso animo oe iti inga o latino. A faia ti ngā lau tua po lau tuli, e mawhai o ne esu su mai e whaataita I fuole vai fufu, ai e iai o nai ainga. O loo tau sa eilini sa ngāta whaina luenga e fsosoani, I le whaata wino o loa mol faa I la mānaia o fōlinga. Vili maile ofisa al Dr. Chen I le lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, mo si whaata al noanga, te esu su mai I le lua lua ono, Greater Health Road o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaale nātura.
2: Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa
3: on 1593 AM.
4: Faitawina le upo le poto no le tautua matavela lina linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

pokala me tato fi fi ma ye fi fi lo roto I want e usu fa no no le ngal wenga I want e usu mafatia ila nga wenga o fo ne ye ala fa e se fa no no nga usu le fi fi al tayao a fa pe ni me sa tu pou la so na fi mal po no e to no lo roto I fale e a po to no lo fa fi ngal wenga wo uma na nafi I want it to say, vai on anafi, woman anafi, fa I say, vai fo, you are a man in a day out, come on, lady. Ah, fa pe for only fale, tonu to tono lo ainga, a man sending a tattoo to Farisia, ah, for my two walks, vai fafo. I want to say, I'll say, vai to tono the fale. Bah, you like kula for long, ah. A fa pe la te sauma le fa fi tau di mo lo ainga si me fa visi visi e lo ainga a we te se e tu tono lo unga luenga ta lai fa fol fa tu tono lo unga luenga ma i se e valo unga luenga tu e adu tonu se hi hello hi hello good morning talo fa fa fi lo ilang mata fi fi lo fa fa inga luenga a fa pe fo ye ni fa fi tau di tono lo unga luenga ta tala le le se e vai na tu ulo unga luenga sau va yu se vai le ainga tu ile le e lu ra ie lu ai ta ga ru wala ia e fa fido se fa nga wa wa ma yo ko wo le banku le aunga wa ma ile aunga la ma te fie fie nei fa na wa wo ka lo fa se ka ko nga vai le ai pungu mo le mu kuka ai ma I fo ni nga fie fie te fa fido ie ta ma por tina le no for fali e a po ta mai ti Aulumba sawa kula le olu de fie fie kanga fenga luenga. E masawa kwala ia malu de fie fie ngalu waki o. E masawa kwale kala yo se eva ika ngalu far fenga luenga. E masawa kwa ayo sumo isi au kama isi isi au kama. Ia po so wakali. Hi, hi pap, hi dad, hi mom. Afa ma ia. Maloa, malilewa, maloa. La la vi vesi male ngofo fale le e fale kuka. Ah, la wala kwa le ye pao la ku kau ai yang me fing alu benga kongi dong o wo o le fing alu benga wala ku kongi dong ngo foa asa ka kau kongi le me kau kongi ai ale ka ku dong alu benga awa alu vi fi fali ke la ku ngo wala he mangongi mari ku kal alu makua yang ala kwa yam wa nga me fai mari lewa ese le manga ye se lo ai va vai fa va vai do leo ya o anga o la lau kuka ya so mari lumak bo kisi mai pa dul kisi de mau pa mai de mau mo de arfi fi ya la lau de la vai so mari lumak bo mai ngai kisi de kaya ko kisi de fiat ya fa pisi mi mo mo pala lang iru ka ko fa pala o mai ka mai kai dad alo nga lue ke pa alo ko you know looking o ping you fit to to pu lo chino wa to e mawalo malo si ina wa fa fe do ya tu sel fa na we ya le ko ai a wa ke alo malo de fie fie mai nga lue nga ngai la kula ide ka pole pole ke si ko o ma si fa nga lue ka ku le ha onga pe ke de fie fo e fo ilo ai nga ngai sa wa le nga fa fi ka uri ko nga lue nga si si dia ko nga lue nga okay mai oi Que faz me fano no vai me fie fia vai me fie fia e a uma le yasu e foi fie fia foi fale e tela tu foi ala imanga ya le aso lanto taula le tato vai le li e manu e uma tato de faia e não sei bal tebel watch le join luas formal jol minute dalo le julas maltasi dali dali foi pa kalam le fio angal man mana vai fangalo na seri Male Pacifica Family Health Group mo tato a wale so ifo mahalo ina mo tato le neifo yaso ina ia watu pe ya toe mafiso shani ya toe tau tuana aide li yau fuala au tau tuana lu saonga le mo ia pale ni lo wola chino mo lo wola fale nganga ai awane I vai vai lo la fale nganga ai malo si lo la chino tau si lo la chino uma ene wai la po wai feti Tele mai wo mai, wale ma fayo na chula yai. Wo wala wiputi wale ma fayo na yabu plaka. Ai sia, lango ovo ufale chono ao. Ai que vai my love, ai que se alaka fasao. Ai que fama
de fale kongwa. E alelei, anda ye vai vaka mbale musika bo cha chole nei cha yao.

0: Yo le uato es football ba minute tantale le tu la smaltasi fifi lo fantasy mai le afion ngal man man na vai fangolo na semi maltatu po klame per maseria tato ya solo vai sta tasi fa mai ni sio tatu fa fifi nga pe mai fo tatu po klame masani mo tato ya solo le lawa mani fo le tia le la fa so mai le afion ngal man man na mali tatu le pacifica family half ku mo tato ile ni yaso ya lo fantasy maltatu po klame ni samoa Ya mane foi la faso moi po anime tu putro da tu wa tinu le ngate foi lia po le ase tilu tilu le afion ngal man mana ya to tele foi ta tu le malanga tu bol ta tu wa tinu sambo le vai temilo ta tu yai pa tsalo fa tu ta tu po kala men ngal man mana ma lo se fo maru ya ma lo fo lang ma mal ni ta ya fo
1: ya ka ta lo fa tu po ya le sunga ti ti ni ta ya fo ya ta tonu lo man miem ma lo ti uma fo yel ta to open al ring al radio tamo ele nei fo yes so yeah ave fo ele nei tu la fa ta lo fa tu el pa yem al malo tamo o lo um fa yon fa po ma ta pro kalame ye fa ta lo fa tu ma ta to tu no pele o tamo ye o lo ma na ye ma ta ngo fiel langi ma na ye su lo la ma na ye ma fan fan You still that to what to know, yeah, Talo for Nita.
0: Malo, Malo, the same for Manuia Malo for Lang Mama, Malman Manda Lua, Mortafs or Tainga or Lewa, I took to my Samoa to Lord Tatu what to know. Last it till Tido La Fiona Lig Tayao, yeah, I must for Yaso and Malanga Twai, to Lord Tatu what to know, my wing or tag. Last over I for eat a piece of tattoo and live with Tammy Itayao, Lusu and I found ya, only I must for Tolor Tatu what to know.
1: Yeah, Tia, only. Aulele ya Samoa o lo tu mau. E mo I lava o fai ya si taungata te leo tui fuanga I nei. Ya ai ole aulele I lava le atunu o I ona si o si o manga lanu lanu mea mata o la au. Funga o la au lanu ese este. Ya ai mai se fo I ale le tau ma nei al ma fanfana. Ya va ai a fo I le tumu tumu o va alele. Le mato po ia painga malanga I lewa ia sona o kaile e seaba te nufona apa noa. E fai ole to atele o matua malato o whanau la iti. Ia al to atele po ia le au peoha ia mana I tangata matua sa mato malanga fatasi mai. Ia e fapena po e la fatoa au o la vali maketi le ato to anai. Ia saba ai ai le tumu tumu. Il market you funga lei ole au au new sila sta ni te lo lei ale papa e opai ya matulanga pa pena ya tasti po ila le me to to bai le ai ma se se te le fita wi ai oka mo le me ai namu ya wa le ala wo fai ne ya la balava ya popo ya ai ba ai ya tu ya mo le me ole wa ole po Ah, po ola le te bai e tua. Ia e pein nga aie namu. Ia le ngata I lea. Ia o nei tamai te olo o ta si I fo I lea ma peo wa I ma vahe. Ia wa papala uma vahe pe a te bai aie tu lava. Ia o mu. Ia ma po. Ia e ma fua mai I le namu. Ia ma e lava olo feta lei. Ya ya fo la la la ma la to o fe wa I ma la to wa puni fu fonga
0: ya
1: ya e do ai ya o lo na winga o le la ba na I tina la ban fa no wa pu petali ya ai o lo o mai la ve to no market a le au ta mu ai ya ya o lo o ma no lo si la ba ya la to a wa wa ma san ya la to fo ya ta to fo tau a ta to ya o mai Mai le tau manulu a nga I tau mafanpan. E tau foyen tatou fai tete le. A panoa na una e sau lava, e sau loa e alu enu funofo ila lor paipa. Pe alu ta ele swimming pool ili taimi atoa. Ia wa inala, ia e mawai le mai. E mawai le. Falongo atu. Ia wa tale. Ia malina. Ia male ma losti ole ayel namu. Ya wa ta kono ya ilonga o yen ta inamu na mai ma mai ya po ni insect repellent for e fai ma u o wai ya pe spray ya ba o to mai ti malima ai mai se la ba ba en o tino le expose le o kavaina o le ya ta to wa fai teste ya Yeah, yeah, for this to name matu a inga for ya wo failo a ya tuanga ye. Ye olea la wa to e pito fo ya tu na ne te ya. Ye wa pa ule mu mu e le bai.
0: Yeah.
1: I want to find this silien e na lo lo. Ma e o to yo sol vale. Ya e tu o to o malanga te to fo ya tu le bai ya so ya lo sta o e al valwe. If I love for my main new pala, yeah, well, I'm a nasty fowl. Yeah, I fat lily by, yeah, I tell you, yeah, Namanesto, yeah, young wala, yeah, not to us while Lima Yamaval, what were there? Yeah, I say what he asked me, yeah, what pack a mile late nine of them buying all by, yeah, Allah, yeah, Bela was a solo. Ya awa mumu, ya awa tulo malo mumu fa pulo wa. Ya efa awa, ya pela on remedies na, ya efa ye la tobi ye. Lela fa atu adwa ba isfo ma ya manyo wala autui. Ya ma inu, ya ma eoso lol ba lele te alu ya tofu ye efa ay. Ah, on mena ita uli cellulitis tato, on mea fo ina ima tuwa. A pui pui la ba ya wa anu lole ona ile tino ya wa pia isi toto ya mtinga ina tele ya tala tula na ile experience ile wo o petawi ya ya o na yuta tala ba te ya ale wo fautu wanga ya ya wa ina mfa ya na yenye u tafaita first aid kite amai ya ele esenamia. Taduai te tia le tapau tua tua. A fai e sa uni ma Samoa. Fai lo tui ona. Ina ia wai te lei loa lava me tupu. E pia oso tafao, pia oso e alu ngā ruenga na maumanga. Ia e te uma o si aile vai, ia ma tūlanga pa pena. Ia ma va aile leise e vai. A fai e mai suka, ia vai fa leo te vai te e ai. Nei, wai tasi nā vai nga. Ia wato a tele ilato. A wai mantua, ele narmona, tangata mai suka wa tele, ele tuka tini. Ia le maa usia, ele vai, ele tinga. E te ia wapa ayatu inala. E tawa onafa itete anga ye tato. Pai fa leyo tato te vai. Ia ma pai fa leyo tato wa. Sao nyuni mai, pai tau fate kita to uma, yaname uma. Na e saula ia le ma oi. Afa ye to fo ye to ali fanga le le ai afa ye to kul me ne ai tang o to le se me tang o ye ya ole ya ano fa tuna wan tang na e ta pen ya ole va inga na ti ti al man wa tumu tumu
0: I
1: ah to ya ya unga ya ale tumu tumu ole fo ina na o fa tal va anapo ya le va ale ale kontis na sta wanapo. Ya o kan tumu tum ai fa pela ya o fainga sa fa ilava e ya nga I so vai ole a fa yo ye ni so o ta uni me ke o mai ta pin este a mi o fa lo love ai este a mi te una este a pin ya ya este a uli me ya pe a tu tu fa lo love ya te oi a vai le lo na va me tu pa ai man yo fa la mana ta alu lo po ma e fa ya nga ya. Ya wa o mea uma na o lo tutupu ya ina to uma ai mai se la vita to whatever le to yo o mai samo
0: ya mari yang al banda o es au noa o mai tawa to for to tele o malanga a fanau le nga tai au tala vo e kalesia tatu le malanga ai fo inicio au nga nai malanga inai nai ta milo nai ya inicio tatu kolisi inai to no tatu wa to no. Le tāua la le vāenga le lewa e mori mawina ma ua e si te sile fo iai. E te tau fo ina mata itu ia le tātou watinu. Te tau ona vava ai fo iai mātua le eo na ufana umalanga ia. Tāpena le lei, wai le lua me te tupu. ya afa pe foi lai malangal matua mani ye chelo fautuanga mertu alalo lo amaingal man mana mo tato tawona ode level for ma ai le le ia tulanga nei fana mo va ai mo mo talabai va ai mo mo nikulimi foi ia nga mo mo nei fana ia ia one is fale tonu wa lo te mai tawatu ole to chele tato wa onga ni malanga tu chelo foi ini so malanga fo fo watu mo le nei masin nei samoa ia ar tau er fa mana tungal man mana mo le malu le tato wa tonu
1: Yeah, ole ole tu langa lava na aton refapi mai te o eva aia fale olo e pe ma wai the first aid kit refapi o la wai e uma lava tonu mea uma ia ele este mea e a fa te alu e tau taili a mai lava te plastic container e alu e fa tau mai le pen aid o le plaster ia o mea o kosi vavae ia male Kulimi lale le antiseptic o mea umalawa na e tuwa nga e tonu mantua le fo e pestil pa mai mata lato ne. En ayata ia le fo mai. E va aisa kulimi mo le eye ointment. Ia va aisa u fuala au mo le diarrhea po le manawatata. Ia matu langa umafapena. E te sauta unima o e tuwa ma tonu le plastic container ne. Must the bandage for the me fighting foot for thing? I want to lay low, love me to my wife and lay you to advise to pen what you need, what that do, a pay lovely, the advice to stosso. Yeah, lay our hands, the advice to stosso, you lay out my super. Why, it we are lovely by the ma, yeah, be on the bear, be on the ear, yeah, two is a foul, be salia, polia, love it. Se fastidi apa polea le me ya yo na lava e matua tu ha lava pe a la pe ai ya fa pe fo ya ta to fa na fa to no le fa na wa fa ye les este tu ai e sa wi il trip ya o fa to no le a o o ya ba ai le insect to pelling le tang e u we ya yo va e mete va e malima ya spray le ya ya u manta ele la moe ya spray ya moe pe ale ste na moe moe ya e bo po nda le le balua ya advice la e bo balua ta o ti ting lima o wa o ting lima ya tasin na me ya e ona te ala be e ta ho balu lo tino ya e o to e ono pa o wa ko malu ya matu langa fa pe na Fatono lay, while I wear Manavata, I follow what was the loose in Manava petting her, yet Olmele, label Lele Umamia Uma, in a year so long time as it in Malanga, yea. I love one officer, Wunyanga, yea. Yea, my law for your last told me, fine. Yea, my advice for a fan, yea, for ya, Unga, or my. A mere ole way, yea, my old tap in a first aid kit, lea lautama. Ina ia ia se me fale tunu ia ila tou ma ia ale wano ta pena ordina ia portama ia el ta wai ia na unai fau tuanga lait alo o ia ila batato po ma itu ma oti eleina e vave na una ia la tua ma wano wano eva aia ilo le anu anga ipalmai e fai ia sina umi ia e o nga labal fatili ia e o nga po ili baba ai I website I need time or a medical council man lato. Yeah Emma Wire. Yeah Lato Emma Fai on a more wild to swani. Yeah to to yeah I'm more while multinople by yesto ene le wa matana to ang as to watu yeah utunga phone or metotis yeah tatum tumo for ine. Yeah I that don't Ya olo o watu ila to ya male le ini ma ile ini ti ama o watu ma bat wa te tele ya if I lo al dark classes ya wa ilo ya I fo wa ta mo wal mai master ole ya ta to no fo ta ya fa ta mo ma mai mai la to olo pitale ya mai la to ya olo mu mu ya fo fonga ya matu langa pa pina Ya, ma, ba ai pa leia tatu o bai. Ba ai au a palpala, ya, ba ai pa ngu bai ele ba tau atu I fale oloa. Ma fai na inu, ya, pe fa apuna fo ele bai. Ya, ma inu ai, a fai po tau mau el manau ta, Ya tina vai mafon fana tu ya sina masti mala titi tina suka la titi ya una inu la ya le ya peva ai foile suol niu ya inu ai ina ya replace sa ya le fluid o lo ma final este maltino ya tasti ya fatuanga tia tia pe ya lava se isti vain ai ya mantua lava fai tu ya pui pui o flu ai te le sa ona lo fitu ya inga o tau le wei ai
0: Ana ya malo fa tail tau longo longo fa tail fo i ya le mana tu tatu wa tu pen sa no ngal man mana tu tele tatu wa inga cha pena tu te lo fo na tu tele ila tu na uta pena tu fo mai tu no tatu wa tu ya mana tu e tau le on e fo mai ya na te malos e le ya lu fo mai na te malos e o te fo mai fa mai e ngala ku ambulance fa mai i o ni mala va le o mai ya vi sa fa ma ya ile mangi le nga news a mo tatu Maletua olea e tapua. Ia fui le malanga, ia umalanga te aluai. Ia ono olo leo la tapena pena amalo uafu. Le mahatala ime te tau ona elmo i Samoa. Le ala ufa ilu mai lafeo ngalman mana. So ta iatu mafilo aniso a inga. Ia watu ulanga faritonu tino ona lea. Ia uambuang ka penga penga le vali la kuku le aku. Ale ka penga le meka unwa faire tino la tu i Samoa. Kula uvali se i elu Samoa nga lafu emu i Samoa le vali. Ae vai mua fala ue tauna ave. Ma fatai ngal man mana, si wangana wisi si wahe ngal tatu tuwal ni jai au?
1: Ya, bos. Ni sila papam talanga. Ya, fatso tai li tatu numera. O van silau tolu lua lua o tolu. O van silau lua lua. Tolu tolu lua lua o tolu. Fatso tai ma yai. Ya, vai. Fata to fal mai. Awet fatali. Ya, mana oe vai po mai. Anga I yai. Se ili sa appointment ale mawe I le ma le palma le ma tanga e al vie po pen miwa ya mawe le ava no e papa to po we ma ya po rust common point ale ai sa fo mai pala inga ale te po what to turn ole to no ya pesta e a mau fo I la no south ale na le wa mu ma luna nga I lunga I okilan ya na we ya ta to fo mai ye o anga ye ele sta la fo ai nai o Ya, maba ai el po mai. Ya, wala valba inga olo tu po mo malolo. Ina, emol netu la, ya, tietia, ya manuia lava. Tato to epe ili pai. Ile po ya solulu, ile lofa malanga leyo le tua, ya, e pato pa. Paso I po tele atu ta moama. Le tunga tietia netu la.
0: Afta ingal man mana afta imol tapo kalami fa sol nei jayao manu ye fonto te riu mai fa nua pe a fo fo le malanga malanga mai fa filo a te filo fo ile tapo kalami le vas fo le lofo malanga do le tua e manu ye tele yaso se fo bai maruia
1: ya so I fo ye
0: e ale le na wo fa fo ngal tatu wa tinu le tatu kalami pe ona ye le nei jayao o le family health group o le fiong angal man mana se fo maloloina e tau longo longo pe mo tatu Male fa manatu ese ni manga yoni or kaka longo ele tu ual tata longo mal fa manatu mo tatu watinu tau tu na ma o e lo so ifu malu loina ai no we fa longo ina se meeting alu chino e tatu fa ma ina ye ye le family health group e la tala tatu at open miua papa toi toi o wemel o clendin pa tatu fa ma alu atu tal no yai o taita I wa fa le tonu fo ile va ngal chino E se foi la te falongo le pone popi wa kakali epi wa kalikasi. Ya uisi kaimi ka falongo wa kamoe wa kalie moe lele. Ma matala lele le fo mai. Fa yei uisi kaimi ya kamoe pe ye. E moe o kamaka emo ingo kamaka oro kama fa ufufe kami ya isolo. Ya fa meilo le fo mai. Yeri mafua aga. Yeri kanga kanga ua uru lo mafua. Yeri kanga kanga uru lo mafua. Fuar ka ka alo ma fa fa ma im all la la Wai ma fuar ga ele moy Vale moy lo ma fa fa O lo ma fa fa fuar le kilo mea O le po ai nga e moy inya Fa moy le mo lo ma fa fa Ai ai wai ke moy lo inya ma ka alo ma fa fa le ka ka mai oi Spain nga ma lo o Fa mai lo ma fa fa e Wai ma hu pe nga fa pe ka ka le ma lo o Ai mele nga nga wo fuai ole mi yong aspe. Ai wa le mo le oi ma ma fa fa. Ile le ole le. Ye ole si kai ke mo mo e ma fa fa ka ya. Ka ke ma fa fa do lot te fua. Pa ole me fa mo le lo ma fa fa. fa mo ini leina yo fonga ona faile ola moe I would say more my mafo for him all along. Oh, Langal me, Mau. Tell her to write for my for my. Why, Yang, Yang, Yang, we do mafo. Paula, live a color for my. It is Caria Eco and Maya. It is Caria E. Kamaya, only Milly, I advise Samoa. My mouthful of Samoa, if I can't pay for paying on my Tato nule tula si maltasi.
2: Te alo fa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Fa fa fonga ma mai mo mai bea ili Radio Samoa. Yee!

Kulchasi milito chene le chula si malchasi cho fanga meke fa vifianga mo chan chou le chan ya Cha ua yor kamar nga Ka ua yor kamar nga ole akka ole baila au siri na ma ta ua mo oe Cha ua chele lu anta ili aso A umma le aso kere akka longo inga ili menga mafalo mafau fausi Ale ka ua fai ma e singa fangia singa uka ma i akka akka fai ala ikiki fo idea Cha tu fai ngai ma nga ruenga a ta tu nisi utangata fai nga ruenga I must have to be feeling my hard wing for you for anger. Ah, if I may pick up for anger, you will allow for a time to tell you. Okay, so I smile, get it. No, Macafee fear for Lily Kiba Yaki. I be a kanga, Yamakola, or the Tawel, what at the Tangata. All over for a fear more at the level in now. It tower to it Tangata, oi, little Tangata finger wing. Afa pela ol fa ingale tat tuoi aka ala ku mo ku oka ala ru la ka sevla le a aki akaki ola fa ka e a if ye panke ki wai ol fa ingole leo a ola le miki manga wai a chalo va chama ola le miki manga o chama singole leo a ar kama fo ila le ola ku ku le vanga ku ala ve mai ola ola ola le miki manga a fi ole malo ole leo Ole le yo se aka wa ki ringa le kauri o loa ko eva ku piko ku ku wai. Paula gal me mbwa. E ko ku le spiku mai du mala ku ku le mkuka. Aya, ta hu lu lu mata fia fia. La mata ata ata tala noa fa soa. Ia ma e tau tuai le tu no i mena te nga lu ai. Tono fale ai nga o tono. Danga lu nga le malo so se vaenga, so se vaenga. Ah, I like for ila yi mala wang for ngale la ngai man tu fo cha tu e ma ila tu fo ye pi ka wa kon kon pe a lo pu mas lo pu sa ona o ila tu fo de ala ku pe ka fo de mas sole me ala ila ke ilo ala ko inga ski di fo ye a wala ke malu ma ye pe ke pa a ma ye tu lo fa fo ngale tu nu ai kang fo ngale pi a fa pe malu ku nga fa ye a e se me ke manga oi And by ah, okay, mga leang, leang, leang, leang. Yeah, but yeah, lo loto. Yeah, sumai, sumai. Yeah, si dia lalu lalu kau lalu falu lalu lalu. Kalian mian ngaji mga oi. Amaku ini ayah fakai kiri. Lalu leang lalu. By oh, up malu e koi foi. Ayo lalu by ah, yeah, sorry foi. Yeah, pernah fakai wakasi si, wakasa wa mama. By lalu leang malu e koi sui. Ayo langgol tengata. Kiri lalu fakai ia fakai malu luak. Malu luak pernah fakai wakasi. Awal malu aku kangka. Culo awal fakai fong lalu kungulang lalu aku pu. Ah. Awala le malo kor kan akale ala ku hikaku ai malo mai foi ma oi ya ka malo ya ai pol malo fa pa pa foi wa lu ko lu aso ni fa nga mo fi mo ma ko nga ba vai vai ba ko la ai pa pa mo fa la maka ini ai la ke do ni ya fa vai vai fa pa pa malo a ai lo malo fa fa pa pa ma di ma de kama ya nga ke do la ko nga fa vai vai de fa vai vai ya le ir fa pa pa nga malo I don't know my law, aku. La fu emai malo mai maoe. Ia wai wai le me ekupu. Ole a umal vai aso. Le hese me kaudia. Ko e malo aku manangafa a papa. Ia wahaki di ai. Lola winga fai fai malo au fai va. Au e te fai me eitel ni aso. Bo si nga aka le. Bo si nga e vaeva ma ngaya. Ai e ta uolu anta anta mai lau fofonga fie fie itangata. Se pe ia ia le me lo rima pere wa lava nga. Afa pe fu wai ngure lua ki ai ke wa kua kul kangaka fai kokoa. Wa ku ku ya ku ale ko e kasi de ko e rua fa mo le ngol lau lau ah pe la ku fo u mo le ko me ai ai ku ko i de markanga ya la wa fa me kal ko inga ya la ku ka kala me lu makwa ai la ka kala fa me mo le ko ko fu ko mai bye bye de le o de fa me mo le ko fu ko mai ka kala pe a ke de no po se si la ku va se pusa pi su po lo fa ko ko a ya la de ka kala ai de fa ko ko a ya ka kala pe Yang kakala ku afa ma yang usaba di bali mai ya mari pusa mia aire ma boy aba di swing olongong Ma fes ka ma se ko kong fes ka o aba sion ka ma sion ko swing ole leo A mi sion ka ma sion king a ali mi den ka puri me kakala Si ka pinga mo moi pu ku ma va di me ai pok of ko Ai nga kakala ku wa oka sa wole pusa mia ai ma le fi fi mai sa mo ma lu au makalo ma de leo so nga mai Oi o oh, amal malanga si kama. Pi we ni fahad we fi a nice la dia. Ye fai fai le mula ia. Ye fai me kar kai au.
Ole me yong sai lo loko ma wa ma wa ole loko fi fi au ke loko ma lo fa vai vai ma lo loko. Sulu ole vunita jale jula si martasi. Vai vai mali ele ne ya ole. Ye pole ne fu tai ole mana yo le sa ole la. O maltato fa fi fi anga fa talo fa tule le telo ta tu pa anga lu Facebook ma lu YouTube. Au ke se me anga fo fo pe nga ku sa pe ke le fingo. Opo fo pe nga le Facebook nga. Kokong ye yalo fani.

που το μούλι φατσαλο φάτσο μάλλον στη φωμονιβία κάση άνω σαν έλε καλό σου να γαλουλούε λεμμάτσε έντεν λέει τη φατσαλο φάτσο μάλλον φαφτιάλ με αυτομάι είναι μου άνλε μάλλον στη φωμονιβία σε οφειλήσε φατσαλο φάτσο του τάτου τα ουτσούα λαμβάν νίκο αν τσάν φαφτιάλ με αυτομάι αλλό φατσαλιά του μαφτιάτου νέι λε μάγα τόλου φάγα λόα Malor si fu morio voi dal secchi che do voi dal manga io mo mo internet ci dia lunga qua fanga lo Facciamo fatti a Mills Moon Malor si fu morio O mata mata il lungo open at fai lang il lungo Facebook O va vai a tuilla i samoa O te loa mala vai il pitto le falle la poi me le video net per tangata Te loa pei o tai papa ngala na Te loa pei au tei papangala ngala nano vaya toi. Lai pu e mai ia fusu anga tamaiti. Lai pu e mai fusu anga tamaiti. Tamaiti o le universite. I lau tino tino ma lau vaa i le fale. O lau vaa ia au tei le iute le NUS. Iute le universite a tantou. Na lai fusu mai i tamaiti. Fusu mai tamaiti a onga. O le winga lau tala fo ilia. O lewa umale vevesi o tamaitia o ngā maikolisi sa fai i le taulanga. A lewa tauauna o ia fusuanga yuta i le universite. O nala uale mwesta ato pokala me male sunga le fomai nedi tayao. Ya Dr. Tabai. O na o loo ya ili pokala me o le tapena i le sunga le fomai. Nedi se furu lua. Ole mo stato so tainga aina utango tau fa pe mo so tainga o tau tuli tuli le fa ya onga por su mal fomba pe sa ola ba ai ile e fu su anga ye fa mai ole ko akelo to mitia onga aina vo ya tulo wil to mo titina ta tia mai ilungol mutia a ilungol malai ole wa umma ia fu su anga na fa ye kolis ale wa anga iu tai Ile universite. O fa pela lo mafufo. Ele ta tau ona tupure mea le yuta ile. Ile universite. Ita maitia onga. Ma ilanto o lewa au sia le mawa lunga. O a onga perna yai. E o fola la uloto. Mo utilo tilo. Ita maitine na faya le tulanga le ole hato fusu yuta le a onga. E na yifo la ofisili na tape na mole. Sungal fo mai. Afa pe nei e fa mao nia. Tamaiti a ongale nei. Lena fusu. Ole ala se fua fuanga. Afai a onga. E fai tamaiti nei. Se ole menga mua mua nga kiro kiro. E yolo talo fai matua. Taunga tao pili e fai nei tamaiti. E le taungo fie. Taunga ta pili e ta pena nei matua. Ave yute fa onga. Ina ia ausia le moi mitinga le mea laima na oi matua. Ina ia mōle luma na imanuia. A ole waku fusua yuka yuri le yuka le ilia onga. A tatou fua foila ia ile moa lunga o le levolo wa ia onga tamuitini. Matua maa na ia ta mafainga o le tatalo le alato matua. Ina ia mafai ona faa solo solo manuia a onga le fanau. Ai afa apela le tu langa le olea e tu pumai malango no fa nau. E tapo ia tu fa ia matua ile manuia wa onga lewa ia ile mo lunga. Ai o fusueo. O le ala mea e fai. Ai afa pene ile e sau e fa maunia mai. Ta maiti ia to te le wau ke vai aku pe o wa marse folu ta maiti. Ai mai le fai unga fai ia afa ia onga tutuli. E le koe karia. O le ala lako mea la fai. Ole ala le mele afai. Sia mo faa solo solo ato mafau faunga fo ilia. Ilota tilo tilo le mawa lunga ole a onga. Malita pua inga na ya lato matua. Ayo atu sese. Ayo atu faili me valea tu loru faa fonga le tatu watano. Ayo aku faili me alife kawi. Lango te ilola ya ina yi tatu a inga ya mafuto mai Samoa. Lafu ii ila tu lai mamala mai le mele te faya tuwa ilo te talanoa tuwa. Ile fa onga se se nei fa na wa ongo wa vanoa. O lea e fi na wa tuai nei matua. Talo fai nei matua e tau sa ili se se leni. E tutongi le pili. Tau mafai le a onga.
Ala fu I tele me fai tono ai nga mafala me lavi. Ai tau tanga tanga si se le ni tau faa umai lea o nga leta mai titi. Ai a fai fo I o laua fiso soani ima le tatu polo keki le fono faa vai el tutongi ingo le pili. Wai vai la le mai maua se le ni. I la ui ala mata mata mala uti tido iai. A fa pia nei o le skaili lea. Ia kukuli. Kukuli male a onga se ilo aifu ka mekiki mo mol malo vali tulou. Fa fonga le tino. Ile ma ngai ya. Ile ma ngai ya. Ole fau ole tu alalo mo tanto ole wa ausia ya. Ya onga mo rulunga. Finau. Ikiri yelo kefusu. Se ile dei oko. Ha. Ni li oko nga oko nga ha o nga moru lunga oko oko se fusu le laptop male mal computer o asola ke vai ia dia o nga sa ye vai kai mila ai li oko nga oko mako ako fa fa fa mako me ku ka linga mako kire fongi swing on ye vai kai miu to yai a vai kai mi e a lu lu bori sa ka ako ha o nga e e u u ka api mo kala la fa le o E uwa la ka api mo ka la ala ad fale aunga. Alwa luwa uwa li sa ka pase se uka alwe su isu e sa ka pase se fu ili kamiki aunga. Alwa luwa iyo wala langa mai ka mre la ungiu ala langa di ako aku ili ako aunga. Fa api ala iya le ale sika ili. Fa api ala fiska ili. Ayri doa. Le isi ako aunga. Leo langa. Leo langa luwa yed swingal ni vaitemi. Alita uwa fu eleva nolia. Ole mo tatou matua, tal no fa asua I le whanau. I le o langa sa amata mai ai, I le fai ngofi, le ua uma nevai teimi. Ua tatou tiru tiru I whanau aonga. Ua le ngata ina tuu mei talinga, o ma telefoni. Ia, o ma aku aonga, fai lako laptop. Au mea ka unga ka, o le nauna ta ingo matua. Ia au mai, fa o ngata tau, mo mea aonga. Fa o ngata tau. Ale wa kufusua yu kaide ili NUS. Ale wa kufusua yu. Ele leila le fusu. Pe afa pe olai pasi. Ale anga le fusu. Olai kaufa kari kari pe. Pe pasi pe re. Asa ungeila le pasi. Fusu. Olai alal mei. Lodi doa. Kiki e lodi. Ya. Ele mana ya. Tato ufanau. Waile apa noa. Mo tanto ye wa. Wau yutai. Ile lingviske fa nga ta tau di taimi fa nga ta tau ia e alu malo mautinoa ma ai to o ilo loto or ku lo ma fa ku lo loto ka ku lo loto e ta pe nanga ma ta po inga u ma tu ala ta po ia la wa onga na e alu le mai mana tu na ta lo fa so ta ma ta lo fa so tina o su le ta yao de ju sa wa u le a onga Lasa umela fai. Lasa umela fai molu ta mamlu tina. Ye e mana tu natu fa pena. Aewe ke la ku e luka inga. Awe te la tu e fai wo. Si e nisi ya me le vivi singi. Oval fai wo. Oval. Le ai se matua e tango e fa tonu la na fanau. Pe au hai lang fanau. Aku waku wainko wo yo yek. E ai. Pa awe tala matua. O le aonga. E manuia le aonga. Ele ai se matua e wii, aru ngā apule awe. No, matua o maa e titi faitama ina ia manuia. Ae mo morita mai titi e laku lo pipi e kuleka mai kiki, pipi e kuleka mai kiki, pipi e kuleka mai kiki. Ngā so solo e ale mo mole fai wo. Ia, ngā ke ia lea ia le ere I kusa ere I fia fusu. Awa malo vale a koe ia le fusu ares. Awa, awa le fai ia. Ke ia la ia le wala kwa mai e. Ia, ala renga fusu. Ede ni ala pe afusu ang fusu mbiao. Ale fusu la le fa peor kengi. Oh, Pa be nga fusu fo yo la gigi dale. O wento. King gigi dale o wento le nga fusu oi. E wala nga be ko ke fusu oi. Yo, la nga le no tilu tilo mo va va ye lungo pe nga cha fa ilang. Ole me fa ilang tala. Ole fusu o tamaiti. Wo ile levo mo lunga. Le wo ole mo lunga tu langa o onga. Afa pe neila e sa se fai unga tuli wa va ile mai mau a tuli neila fa pe o te metiti lo te tasi tausanga po le wa fa umala tausanga ai tuli lo
oka oka e talo fai matua. A fai le o tou e tu hatu fai matua tu e tulip tu e tau sanga. Se ava noa, se ava noa. Mia ngai leo lulu marka makiki. Ole tu alalo po kalame. E abatu pe mo tatou. Whanau, tau tua nā. Ia e alu maloma natu. Ole tapua ia oe louta mamalu tina ya wao. Au e kera koe malo vale o tulou al faafonga le tatu watu. Au kera koe malo vale iska maiki. Pai li li lau waa o ngai mawila unga ruema. Fusu laptop. Fusu imea ngai saurunga laptop. Mawaili ei ai ngale. Ingiau mea onga wai. O ngafu efa yao mea onga. Ngale ei ai. Ngale ei o kou wafa o ngai laptop. Ama ko ngale ei ai yamen leo sende. Ngale ei o kou. Kou o mai kufi o makou laptop. Ya makou iPhone. Makou Samsung. Makou me kui kalinga. Kai le le o ko ya o ko wo mako se evai mako ko king ha vai kai me mangu ngu mi alo fwa o nga pa wale me ki ki le pas ya o sa ia sa ia ka ko ma tua pa wale me fa na fa nga tau te mi pulang tala vo a wale mai mau le malos Dai bele watch lo tio lose 4 minutes at dale o late to la se football lo ali si now tato musica ia mali tu olalo fo mo tato le nei vai temi tato tu pulang talavo fai fai le mo